station of this station.

0: kasali ka sa Kepik Tibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hupak, babaeng mabdos ug napaakang sa gagmay manalap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
1: Sige, sige, hawere, hawere.
2: Ni ano bitaw, dali ano diha.
1: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
2: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
1: Agoy, nagasakit sa akong samput, sima. Agoy.
2: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahagbong pagyud ka.
1: Agoy, kalit magbigol-gol ko nag akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
3: Ngul-ngul nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
1: Talaga?
3: Kiniang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
3: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduok.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di pa ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong gipati. Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Unsa man ning imong interior dong oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
4: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
2: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
4: Day, agwantahan na lang ko.
2: Hello moy, ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tanaon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
0: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta. Sa una, pero karon dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
4: Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, Bi.
0: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
6: kaibigan. Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
7: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hiltips with Kuya Dudes. Hiltips with Kuya Dudes.
6: Hiltips. Hiltips.

0: Egalay John, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din ni atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukintig paminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! O Tabato o Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kamusta mo riya? Kamusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa Gyapon? Kininosab, inyong pinalanggang Kuya Dodge, mga inaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ano ang pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig o kugi lang. Buntag dia sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya o bunso. Good morning! Mga senior citizen, katigulangan o mga katiguyangan nga nakahulat-hulat, nakabagat-bagat, nakaatang-atang, nakaroon nga mga orasag, karoon nga mga taknaa, gumikan kay Kuya Dudes na. Plastar, bangka istorya na santa karong buntaga. So, plastar, paimutang, pahiluna mo dia. Ato mga partner radio station sa Tibuok Mindanao, good morning. Good morning. Iyag tagdumala, gikan usab sa inyong station manager padulong sa News Bureau of Jive, good morning ninyo. Good morning. Sa technical department, salamat kayo sa nadlaw-adlaw nga pagkonekta. Thank you. Ato mga pasalamatan kay Dako dia. Sa ato mga mag-uma, good morning po. Good morning. Mata na mi makaon. Dagan kayong salamat. Uban ang kinatibok ang bahin sa kung banay dia. Thank you kayo. Thank you. Dinas mga nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamote pinya kapig uban pa nga mga lagutmon. Musta mo dia mga mag-uma? Good morning. Mga igsoong mananagat pod, salamat na aming masudaan. Thank you. Kanan nga mga magbalantay sa kahapsay ug kalinaw, good morning ninyo dia. Good morning. Naakong naargyapon mo sa kadasig ug kakugi sa pagbantay para mahimong malinaw ng usa ka komunidad. Salamat kayo. Thank you. Sa kapatagan, kawanangan, kadagatan, kabukiran nga bahin. Taga merkado publiko, good morning. Good morning. Mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tindera nga nagkubi-kubi, nagkuri-kuri karon nga mga orasag, karon nga mga takna, alang sa ilang mga paninda. Sa matag adlaw, may buntag ninyo dia, labinas bugasan, karnihan, gulayan, putasan, sidaan, grocery, guban pa nga mga paninda or mga panginabuian dia sulod sa merkado. May buntag ninyo laras tanan hurot. Good morning. Og sa atong live din nina to, mga kapungango, mga igal, igsoon, nga di gyud mulubad. Thank you kayo. Thank you. Kanunay nakaatang-atang, nakabagat-bagat din nining atong tulumanon o katong gusto nga mag-apil-apil, magkugos-kugos, magsungay-sungay sa waksabak ni Kuya Dodge sa atong programa. Dito lang sa atong live sa Kuya Dodge, Herbal Marketing and Trading na adya. Pangitaan niya atong live. Delikatin lang po, like, share o pag-follow para nga mapaabot dito sa nagkadaiya ng mga kapupudan. On sa 6FM 99.7 Davao, good morning sa atong live gyapon. Good morning! Rinata sa atong mga pagpanimbaya para nga mandali, mahuman. Taas-taas taog daganan karon sa atong tulumanon. May kabahin ha? Programa ni Kuya Dodge, may kabahin sa panglawas o guban pang mga panagisgutanan ng ato pag-asawaan dinis kanginan sa matag-adlaw. Lastar mo dia. Inubanan pod sa ato mga produkto ang pinakadaggang produktong herbal or natural nga naglawig sa merkado karon nga mga panahon na duna kay daghan kayong mapilian gikan sa imong alimpudhan padung sa lapalapa. Kung sa imong gibati di ang imong nakapahasol, nakapa kanini ang konsumisyon sa imong kaugalingon or panglawas, patalinghugi ni. Ni atong programa kay base duna kay makutlo, makuha, makabot nga mga pagtulunan. Napin lang po mga kinurunto. Morning Boss Rolly Abdullah Martinez. Good morning. Una na itong nakita din sa itong live. May buntag ni mo niya boss. Naot ko nga nakasma yung pagpaminaw. Kapis kayo kabaskog sa panglawas. Unya kitoy-kitoy pa yung mga arma. Boss Rolly Abdullah Martinez dia sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur. Morning ni mo niya, boss. Kang Noel Rabi di Askabadbaran. Morning ni mo niya, Noel.
1: Good morning!
0: HGP Tandag, Maim Buntag, 91.3 High FM Tandag. Good morning. Salamat sa technical department niya. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Notify, o kanini ang inadlaw-adlaw nga pagkunikta. Tandaganon, good morning.
1: Good morning!
0: Sabi na diya sa Tagatago.
1: Good morning!
0: Tagatilahi.
1: Good morning!
0: Tagalinungaw.
1: Good morning!
0: Tagamabuwa.
1: Good morning!
0: Bagong Lungsod. Tagabungtod. O, di ba? Morning na. Tagamagkagangi. O, may muntag.
1: Good morning!
0: Labi na kang Rumarts. Morning ni mo diya, Rumarts.
1: Good morning!
0: May muntag diya. Kang Rumarts. Diya sa Barangay 4. Buntod. May muntag.
1: Good morning!
0: Lingan siguro ni sila ni Kwan. Kang Kuya Alin Karitan diya o kang Ate Evelyn diya sa Buntod. Good morning ni mo diya, taga Buntod.
1: Good morning!
0: Tayo na ko kabalik buntod ba? Bisi mga perwintis Kuya Alin, sige glakaw, walay tao, ilaw balay. Mahapit ko diya, sirado pirme. Morning diya, taga buntod, tandag, may buntag.
1: Good morning!
0: Kang Girlie Caparuso Kirubin, good morning. Lucky Radio Bayugan, salamat sa pagkonekta.
1: Good morning! Dina
0: kang pariser Ruel Castro. Or morning ni mo diya, pariser. Tawag ko niya, tawad-tawad ha, ahuman sa akong programa, pare. Nginaot ko nga matubag na nimo. Naoki nung kanin mo cellphone, pre. Tawag ko niya, pre, kay murag na ay kuan. Na ay kanini ang kaayuhan ba? Ako na lang kuan kaayuhan daan para matubag nimo kay murag na busy nung kagmayor, pre. Ito, may muntag. Kang Rizal Joas, Jocelyn Hubay Sabredo. Grabe na itong mga salamat, bitaw kayo ninyo ha.
1: Thank you!
0: Pag-guyog, pagbagat-bagat, pagsunod-sunod, pagatang-atang, ngayon yung giusikan o panahon, hangtod nga mahuman ng atong tulumanon. Mauna nga, dili pungkupulan, bahalag dako kayong makalta sa akong oras sa akong programa, dili pungkupulan nga mag-mention ninyo kadadlaw, magtawag ninyo kadadlaw, magsangpit ninyo kadadlaw. Dagan kayong salamat ninyo diha ha. Naot ko nga naamong kanunay sumayong panglawas. Unta, unsay tambal anang vertigo kuya, malipong jud ko kuya, kanang sakit pud akong tampihak. Panaog sa liog, agika ni Rachel Juas, morning ni mo di Asel.
1: Ako
0: na isgutan ron, parang kanini ang matimbawas na ron sila. Basilisa Pagubo.
1: Good morning!
0: Kang Rupa Zaransa. Ay, morning ni mo di, taga Wangki Claver, Surigao del Norte.
1: Good morning!
0: Salamat kay Tagawang Kiya, Tagatayaga, Degorbistundo, guban pang mga barangay sakop sa lungsod sa Claver, nga nakamonitor po nato sa KFM Claver. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Kang, sa Manisya, Jandre Madagmos. Jan, morning ninyo dia, Jan. Tung listener kayo nga kuan. Jandre Madagmos. Dia sa Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Morning ninyo dia. Great po itong manager nga isog. Ay sa biyang ato sang i-plaster to biyang. Okay, kibalo naman kaninong nimo pag muatake kinahanglan nga han ay haom niya plastado. Ako rana siyang gipahinog og mayo. Ako rana siyang gipahinog og mayo. Manager nga muasta nga murag tag-iya sa radio station. Basig nagsilos lang na siya biyang kay close na kay Miss Ayang sa tag-iyang. Manager kay manager ron siya. wala talang kabalo naman ka. Kabalo naman mo pag Kuya Dudes mo imo binta tirada gataki diya plastaduhan ay haom. Ulat-lata lang na siya. Gamay na lang biyang. Gamay na lang. Kay basi og sige rabatog duwag basketball basig wala na to ipang palit medyas. Kang Risma Puhanes Bagundol.
1: Good morning.
0: Morning ni mo ni Risma. Kang Vivian Abay. Morning Kuya Dodge. Naminaw ko ni mo samtang naglaba. Ngayo kog number sa Unity Life B. Morning ni mo di Abian.
1: Good morning.
0: Karon ako to tawtaw ako tong yatag kinabuti taga Bayugan nga nangayo sa cellphone number. Ayon na mo sa ako mangayo og information kay ako naman ang yon air dire. Ang sapat nga kahibalo nga makahatag ninyo og insakto nga impormasyon direktamente sa opisina. direktamente sa tao nga dunay kalabtanan sa maong kaniniang sa kaniniang Unity Life nga moy makahatag ninyog tama og insaktong impormasyon. So karon bian ha, daghan pud kayong nangayog cellphone number tagabayugan og kaniniang Misamis nga bahin og diris Davao de Oro. So ako nang yon air karon ilang cellphone number direktamente na dito sa opisina may kabahin bian sa Unity Life. Bibian Abay ng Compostela, Davao de Oro. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Kang Ate Delia Taniola ng Old Damulog, Bukidnon. Morning ni mo dia, Ate Delia. Salamat kayo.
1: Good morning.
0: Padayon lang sa pag-like, pag-share, pag-follow. Tungwa pa na ibalo dia, Kuya Dude, Serval Marketing and Trading. Nadia, og sa A6FM 99.7 Davao, Nadia. Day-day, Lourdes Estalmayra. Morning ni mo dia, Dais Karkan Madkarlan.
1: Good morning.
0: Partikular na dia, Carmen. Oh, morning ni mo dia.
1: Good morning.
0: Na kay manager dia nga kanini ang kuan. Kanini ang basa kay baba. Undang-undang galaw-gaw. Dili ako ni duol ninyo. Oh, sila mo ni duol nako og ni sangpit. Anar na siya, di naganahan, undang oy. Dali ra kayo. Ko makabalhin, bisag unsa orasa, bisag unsang panahon na. Saray ako gikaingon. Dali basad ka makakuha dayon og kliyente or advertiser. Ah, sa puy rason, duha gyapon ka side. Mabuhi man mi Kuya Dudes, ugula ka. Mas labaw na ko. Isod kay mga itag kliyente oy. Ay magkaroon ratas pagpanibya. Perte, lisura ay market karong panahon na. Naragod, may daghan balibans Kuya Dudes ug dili na. Oh, maabot itag 15 ka tuig. Oh. Ingani na to nga kuan. Kung walay pagsinabtanay niya, migo migo gyapon ta na ramong gunas. Di na ganahan buwag oy. Magsakit bre akong tunga. Gamay na lang kabalo na mo sa binta tirada. Ako pa nang yan ay og mayo. Oh, last 2018. Gamay lang recap. Pila na ka tuig? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 years. 8 years na siya nga naghangyo sa ako. Last 2018 naghangyo na na. Oh, sila gyapon ni duol. So gipagbigyan. Nabikil ang tagamay. Iya, tis kuya wag ba pwede na pwede laki nga na no? Badlong-badlong nga na, Ma'am Arcele. Badlong-badlong nga imo manager, Ma'am, imo dudong, Ma'am. Carmen Rabaya mo ako Ate Buk Mindanao. Ang inyong lanog, Cotobras isa kalungsod, nga ako ang lanog, tibok Mindanao. Badlo nga dudong ni mo, Ma'am. Jonathan Kiamjot, may buntag ni mo, Diyo. Sa Purok Antorium, San Agustin, Talakugon. Dayon, sa Chu Family, Tanduyan. Tanduyan, Digurio, Kiamjot. Kung mga nuha o pumar, gikan na ni Jonathan, asa naman dyan, Le? Ano ko kabantay nagparamdam dyan, Le? Asa naman ka daw?

0: Bisang gani ka nang testingin ninyo kuha mo ka ng mga padala center. Di ba kay operan mo ana o kanini ang operan mo ana o kanini ang insurance. Operan mo ana insurance sa mga padala center. Tag 200 ila per year. 200 pesos ang ilang charge kada tuig. Kumutuo mo sa dilambot lang sa uban. Pero sa Unity Life, imong 400, tibok, lifetime na ni mo na eh. Alam tayo, normal lang na yung mga contribution, pero dili na kaina ko anay. Dili na kaina siya, tanto gidako. Dili man kamutubag sa tawag og message. Kuya Dodds, mungutan na lang ko kung asa diri dapit magparehistro sa impunity. Impunity Life kay magpamembro ko asa imo dulan. Sige lang kay matag lungsod man gud amo ra nang iplastaron diya. Dili na sa impunity, unity. Magkahiusa ba? Unity Life Incorporated magkahiusa. Niya laing termino ana. Magtapok ta didto sa dakong cross. warning ninyo diya. Kang oy, ano man pud ning taasan naman sa daning revelasyon aning Mami Ching. Good morning Kuya Dudes. Ako Mami Ching na pud niya. Kabantay man ning Mami Ching taga Plaridel Misamis. Unsaon man ning nako nga wala man koy mapalit sa imong mga gipangingon nga produkto? Kay mo palit unta ko og anti-arthritis og B complex. Didto ko sa GLY Pharmacy sa Plaridel. Occidental, wala pod. Naunta ang mga Kuya Dudes anti-arthritis o ang imong produkto, makapalit unta ko Kuya Dudes. Unsa ba sab ning nila nga unsa ba sab nila nga expire naman daw, wala na daw baliki o kinsa ka nag-deliver sa imong produkto sa GLY Pharmacy. Unsa expire nga? Mabtan ba din nag-expire ng isa kasi mana mahurot din akong produkto diya? Di wala man tayo hintig. Ang hinti diya, kaya na siya kanini ang kuana, cover na diya sa Kalamba. Nga nung mabtan mag-expire nga, tagtulo katuig na ayaw mag-expire niya, tag sa kasi mana rin, ikaabot sa itong produkto diya, mahurot na yun, no? At tag-expire. Wala na daw balike sa tig-deliver sa imong produkto, Kuya Dudes. Bintahon ta sa GLY ba kay makapalit ta og minudo? Kumpara sa uban nga pharmacy diri sa Kalamba, dili gid ta kapalit og minudo no sa puno sila oy. May battle gid ilang baligya ilisod gyud sa Kalamba sa pharmacy kay dili ta kapalit. Dapat may pira-piraso unta. Ba kay saan naman lang ngayon? Saan na ito pagtilaw? Grabe na si Mami Ching. Sa imong produkto, saan naman pagtilaw? By the way, Kuya Dodds, si Mami Ching ni Tihada sa Tagalugon ni ang nagsulat. Manimo, Kuya Dodds, about my right foot, nagkiong-kiong paman gihapon ko, Kuya. Ang girisita sa doktor na ko, kining blank capsule with 14 days every night before bedtime. Bago na ko tumaron. Nana po niya ang style. Mami Ching, morning niyo niya. Every night. Sa to. Before bedtime niya, bago daw niya tumaron. 6 night lang Kuya Dodds. Kung nagtumar, wala na ko tiwasa ang 14 days. Maura man gihapon. Oy, nagkiong-kiong paman ko. Akong paminaw ba? Wala may alibyo ang gihatag Kuya Dodds. Nga tambal sa doktor, as lang ko sa imo para asa di ay ng blank capsule. Kuya, manaya ko, dili lang na ko i-mention na kay dili biya generic name ni brand name na imo ang gisuwat din ni Ati Che, Mami Cheng. Iya ko nung pangutana, gidiresitahan siya og 14 kaadlaw sa doktor para sa iyahang kaning pagpanakit sa iyahang lapalapa. Sa iyahang kuan kay magkiong-kiong daw siya. Pero ang iyahang giinom bali unom lang ka adlaw kada gabi before bedtime. Niya maoro man kuno gihapon magkiong man gihapon siya magsakit. Akong paminaw wala gi alibyo Kuya Dodds. Ngutan na lang ko para asa dai ni kaning blank blank blank capsule kuya dudes nga gihatag sa doktor. Mami Cheng, may buntag ni mo dia. Shout out sa akong mama Preseng Tagalog dia sa Cagbas, Bayugan City, gikan ni Ate Aristona Batukan. Mamayang ni mo dia ate. Diritang Mami Cheng, may buntag ni mo dia. Nasgutan po nato ni kagapon kadlawa siguro, basigo ka kapaminaw. Ah, siguro murag sold out na itong kuan. Sulay lang dito, direkta ate sa kuan. Plaridel murag dool naman yata sa Kalamba, di kay nako kuan ang kalayo. Ato diretso sa Gold FM Kalamba. Highway raman na sila. Signaapay anti-arthritis dito o Vitaplex. Makatabang na siya Mami Cheng ha, pero sa imuha manggong senaryo pod kung mapalit ra sag kag minodo Mami Cheng tihada. Murag lisod o mana para sa ako, pero okay man ang minudo, wala may problema kung masustainer lang, pero dili mapadayon. Wagani ka madutli sa drugs nga gihatag sa doktor nimo. Kung sa pagika ng mga herbal or natural, more na ako advice, pwede man takapalit minudo kay na ay nakablister, na ay nakabatil, sa pana nakasoft gel, nakakaplits type, pero kung mahimo isustainer ka na, ituloy-tuloy ninyo ba, tuloy-tuloy ninyo ang pag-inom, labi na kung mga supplement, mga herbal. Kaya dili na siya synthetic or drugs or mga pain reliever nga after 1 to 2 hours pag inom ni mo na epekto na oras lang. Dili man na siya pain reliever. Sa imo Mami Cheng, ang nahitabo pod sa imo ha, gitagaan kag tama og insakto kana para maguna sa arthritis, para maguna sa arthritis og uric acid. May gani wala na parisi og gastrobastatin para sa imong kolesterol. Wag tagaig silikusib para sa ngot-ngot, para sa kasakit, kana ra gihatag sa imo ha. So katong gihatag unta ni sa doktor si Mama Mitching balik 14 ka adlaw, dako na kay tong tabang. Problema kay unom ra man pug ka adlaw nimo gitumar. Di unsa may mahitabuan na, dili pa na siya ma-develop sa lawas. Balikon na ko ha, sa mga naminaw ron, dili lang nimo Mami Cheng. Sa tanan na nga naminaw karon, usay gisugyot ninyo sa eksperto, tumana ninyo na. Nga manggod, pag makainom ta, medyo mo arang-arang po ang atong gibati, di na po dahin ta mo inom. Ikaduha nga rason, usay dili na to mapalit diritso, nga mo inom mo palit taog tambal para sa ato ang gibati. Tungod kay natay gipanaganaan, palit na tubugas, palit na tugsudan para sinadlaw-adlaw na tong panginabuyan. So kanini ang mapabayaan ba ang tambal nga imuhang paliton para sa imuhang lawas? Pero sa tinuod lang, paningkamutin ninyo na marisita man sa inyo ang attending physician, asaman mo naminaw, kinsaman nga mga herbal imong gituhuan, unsaman nga mga food supplement ang imuhang ginainom, dili man kuya dudes kung mauna imuhang gituhuan, tumana og unsay gisugyot, unsay mga pamaagi. Kay may tabo manggod, nganong dili siya mo epekto sa atong lawas, kay kita mismo sa atong kaugalingon, kita manggoy magbuot-buot. Ingon ana na siyang mahitabo. Kana, tagaan kag balik 14 kadlaw, dabi yung nahitabo, may gani, kay dili na siya antibiotic, dili siya mga antibacterial. Di tagaan kag balik 14 kadlaw sa amoxicillin, mga cotrimoxazol, amoxiclab. Good for 14 days ni mga treatment. Pero unom lang kaadlaw ay mong pag-inom imong giundangan, the more na siya nga kung butang naton siya kung antibacterial siya, drug resistance ang bakterya, mag-create sila imo mang giundangan, imbis nga niluya na to sila, wala nimo tumana ang 14 kaadlaw, imbis nga niluya na to sila kay padulong na to siya pagkawala, imong giundangan nibalik siya kusog. Ang ato abay ang mga bakterya biya sa atong lawas, naapon na sila'y sariling dipinsa, naapon na sila'y mga buot ba. So karon, pag mabuhi na siya og balik, maghimo na sila og dipinsa silahang kaugalingon. Nga kung inkaso man, nga doon na po'y muabot, nga kusog nga antibiotic, makasukol na sila, ana ng mga bakterya para may balaan ninyo. So wala masayod. Karon, pag inom ni Moana, otro ka ba, ang itambal ra po nimo nga giinom pareho lang sa imo lang gipadayon ba ang resita, kay man imo na tuman no selbi giresitahan ka, ako nim padayon nun kay mo man gihatag sa doktor, siyempre ni salig ka, pero wala nimo matuman nisalig ka kay mo, imong gitiwas tong resita nga gipalit dito, imong gibutang dito, imong gipalit otro, pero wala nakakabalo nga within 72 hours or good for 3 days ang imuhang lawas, ang bakterya or kagaw nga naasulod sa imuhang lawas, naghimo na sa sariling depensa siyang kagalingon nga kung ut galing man, inuman ni mog otro nga kana ra gihapon nga klase sa antibiotic, magkatawara na sila. Kaya maghimo na silang sariling depensa nila. Muna ay gitawag sa terminolohiyang medisina nga ang bakterya ma-drug resistance ang dahin siya. So ayaw labinag mga antibiotic or even man mga drugs or mga synthetic. Kung unsay gibutang niya, tumanad yun na siya. Ilisod kaayo, pasabton or tambalan kung dili mutuman sa tama o insakto nga mga pamagi. Muna, kung ako diri, kung si Kuya Dodds mo ay mutudlo, tama, insakto o gaom yun. Muna, bahala o dili, dili ma dili, bahalag dili mo mupalit dili ninyo testingan munang ingon ako kamo na magigo o magtimbang-timbang kung kaning akong giluwatan nga pulong tama ba ni siya or dili. So ayaw na siya batasana ninyo mami Ching, ha, may buntag ni mo diya, ayaw batasana na ingon ana siya mami kay mahulog raw mapod gihapon nga wa gihapoy pulos ang doktor nga naghatag masulod masantop sa imong una-una ba nga wala gihapoy pulos ang doktor or imong attending physician nga nihatag nimo og tama nga resita kay kita mismo sa atong kaugalingon wala nato tumana ang tama og insakto nga mga pamaagi sa pag-inom may kabahin niya na. Ana ra jud na siya. So kana ra pinakanindot kayo nga buhaton. Good morning Kuya Dodds. Si Iba ni taga Bayugan Mature Garden adlaw-adlaw ko naminaw sa imong programa. Sige man ko kabuhion unsa may mayon tambal ani. Salamat Iba. Good morning nimo di Iba. Good morning. Para sa kabuhi na to, Kuya Dodds Gastro. Oh, kabuhi, kabuhi nga bugtong. Paminaw ha sa mga gipang kabuhi na pod. Nakahasol og mayo ninyo. Adias Bayugan, kabuhi, kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga katag, hapdos, hilab, antian, maglipong, magdagook, dili kaotot. Magbutod ang tiyan, dili mahilisan. Ah, muna inyong gibati. Inom ana Iba og Kuya Dodds Gastro. Tulo or upat kabuok. Bago mukaon ang imong gamiton ini tubig. Dili kana ingon inadlaw basta kay ini tubig. Nga tama-tama lang nga dili mahilos imong simod og dila. Ingon ana na sa ka-effective yun sa tinuod lang grabing pamayagpagan ng Kuya Dodds Gastro. Ah, kana may tumara sa imong ibati ang fermenti ka kabuhion. Ah, sige kag pang sigab buto di muntian tagsar ka makautot di kay ka mahilisan murag fermenti ka busog puno og hangin magdagook imong tiyan magkuro-kuro imong tiyan magsigig tingog-tingog imong tiyan kana may makatabang og dako duna kay ulcer, peptic ulcer, hyperacidity, heartburn, GERD and acid reflux. Kana ra gid sa mito bag Iba sa tinuod lang. Grabe na siya katested. Ah, Kuya Dodds Gastro ang inuma, tulo or upat. Wa pay pamahaw, wa pay paniudto, wa pay panihapon, basta kay init-init nga tubig imong gamiton. Dili tong natural or inadlaw. Kanang init nga kaya na nimong matulo na may ngunana, di ba? Moro na akong suggest, pero di nimo kaya sa init tubig, pwede rin normal nga tubig, pero mas mapadali or mas paspas ang iyang ipikto, monay sikrito nga among nadiskubre pag muinom ang tao, labi nagdunay mga GERD and acid reflux, grabe nga acid, grabe nga paghapdos, paghilab sa kuto-kuto, dali siya mo ipikto kung init tubig ang gamiton Iba. O, anak da yun, atuwi da yun, paliti da yun, dili kayo pitok-pitok imong mata di Iba. Morning Kuya Dodds, usay ang imnon. Dire na punta ha. Basta ragid mo diha, kay basig ma timing na imong gibati mo po ni mo ipoy gibati sa ato mga texter. Unsay akong imnon aron mo tambok ta bisan gamay. Dahibitik mangud ko Kuya Dodds, si Nilda ni taga San Frans. Dili man nimo basahon kuya akong text, naminaw bi ako nimo bisan naglabar ako kung wala ko ilakaw. Ah, gusto ko mo tambok Kuya Dodds bisan gamay lang. Galaw ka. Morning ni mo da Iba. Napod, kung mamatay ta kuya, asa man ta mo dool o mag-claim? Eh, claim na. Tudloan lagi mo. Ah, tudloan mo sa Unity Life. Naman na sa page, YouTube, uso naman na ron sa cellphone, naiscan. Oh, namoy plastaran na ang registration. Oh, kung kaso man nga mo panaw, maabot yung panahon, di na to malayan, di man na to matagan. Oh. Nagani mga apo nga mag-una sa lulo.
1: Ayaw!
0: O tinuod na, di ni mo matagaan yun. Nagani anak nga mag-ana, mag-una sa amahan or inahan. Naana, dili ni mo na matagaan yun. So kanang mga yun ana, dali ra kay na sa iklim. Ang pagbayad, dali ra po na karon mga panahon na. Via cellphone, padala, Gcash, uso naman na aron siya. Dali ra po i-claim, basta naala, na-registro lang ka og tarong ha. So dirita sa pangutana, unsa kunoy angay buhaton aron mo tambok bisan gamay kay diabetic man gud ko si Nilda ni taga San Francisco. Nilda, morning. Ayaw na panganduya na mo tambok. Sige, bisan pag diabetic ka, dili po na sa pwede. Ah. Imposible po nga wala ka sugyote sa imuhang doktor or imuhang attending physician ni mo, Nilda.

0: lihok sa imuang sistema, sa imuang lawas. Kay gusto ka dali kayo muniwang sa mga naminaw ron nga niwang niya, gusto mo tambok, kung wala man lang mo igibati sa lawas, ayaw na ninyo panganduya. Unya sa mga tambok pod nga naminaw karon nga gustong muniwang, kay naibog ka sa mga niwang niya, wakay gibati, normal imuhang lawas, kay natural na nga istruktura sa imong lawas o imuhang kaliwat, ayaw na pod panganduya nga muniwang ka sa tinuod lang. Unsay sekreto? Tama nga balanse sa lawas, tama nga pagkaon or nutrisyon, tama nga pagkatulog, laktod lang, tama nga disiplina sa lawas, tama nga nutrisyon, nga mga pagkaon. Kung tambok ka, ayaw na panganduya nga muniwang kung wala man lang kay problema. Kung niwang ka, ayaw panganduya nga manambok ka kung wala man lay problema imuhang lawas. Kay lisod kayo magpatambok, perti pong lisura magpaniwang. Naay dinalian nga magpaniwang, daghan na kay nagka problema hinuon ron. Imbis nga kuan, kabalo mo ang CKD karon, chronic kidney disease. Katong mga nakalabay, mga duha ka bulan ang nakalabay atong gisgutan diri, unsay grabe nga mga kaso karon. Isipon nimo 7 million ang kaso sa CKD, kung chronic kidney disease, nasud Pilipinas lang na, gikan sa batang gamay hangtod sa hamtong, nadugangan na pud ron. Munanggiyo na ko, mga isa or duha, tulo ka to, gikan karon, managhan na pud na. Kidaghan kay nagamit-gamit na karon og nauso na pud. Oh. Gidakop naman gani sa NBI. Kasigig, pamaligyaan ng mga, okay lang kung legit gyud nga lihiti mo nga naa ka sa clinic. Pero daghan mo kung kayo na black market or sa online nga gapamaligyaan ng mga tusok-tusok nga mga tersi-tersi karon. Unya, kumusta imo ang atay og kidney na pag-abot tulo ka tuig? Kanta na lang tag Pilimon ani.
1: Si Pilimon, si Pilimon.
0: Ngano man? Pakalitan nimo imuhang lawas. Ang tama nga yun, tama nga pagpaniwang, tama nga disiplina na. Pero ngas kaso lang, ang tao or ang Pinoy, gusto dayon og instant ordinalian. Gusto dayon daling mudato, daling mo asinso. Muna nga, sige ka scam sa investment. Gusto dayon nga daling mo puti. Oh, puti, para sa una, pag-uso sa kanang mga astringent, mga kojic acid and hydroquinone, di ba? Bantayan ninyo sa una, 1, 2, 3 man to, ang iyang kanini ang procedure. Oh, magsugod ka sa 1, magsugod ka sa 2, magsugod ka sa 3, di ba? Ana man to, katong nosno sa una, pampaputi, nga ang sangkap, kojic acid and hydroquinone, kabantay mo, ana. Di lang na ko i-mention ang ngalan na, kisikat kay na kaniad to yun. Grabe ang pagbuylo ni ana. O sige, buhat sa Pinoy. Ang gisugyot sa kumpanya, para nga, naisakto or tama nga proseso. Kani laging dili mo sunod sa proseso. Unsay gibuhat sa Pinoy? Ang gisugyot sa kumpanya, magsugod ka sa 1, magsugod ka sa 2, magsugod ka sa 3. Kumo kay na silang isip nga paputi. Wala oy ni diretso og 3, unsay nahitabo na huswa ang naong. Kuha ninyo na. Kay dili sila gusto nga madugay. Ah. Dili sila gusto nga madugay. Ang nahitabo ang gisugyot sa kumpanya para makuha nimo ang tama o insakto nga proseso nga maputi imong naong. Sugod ka sa 1, sugod ka sa 2, ngadto sa 2, ngadto sa 3. Ah, oh, naman siya 4 to 5. Basta kay every level na siya. O sumi gibuhat sa Pinoy, maglangan-langan ning uno, dito ta 3, abot ni nos-nos. Pagkabulad sa init, luto ang naong. Naingon nag-ung, naingon nag-wak-wak. Wala man to siya na puti, nahilis man to, iyang panit muna nga. Iyang paminaw, puti na kay siya, nagping-ping, iyang panit. Wag to ka siya, naputi na wala, ay, nahilis na to. Pagkaigo sa adlaw, sunog. Apiting gubaahin noon. Nagka, milasma. Amo na siyang nahitabo. Kay gusto dahin ta nga muniwang, mutambok, gusto dahin ta muputi. Naaon tay dapat nga tama nga proseso, gusto tag dinalian. But katong mga panahon na, katong mga astringent, hydroquinone, o katong mga kojic acid, so naputi, naghanan nga sunog naong ato. Nakuha ninyo akong punto. Ala, nakuha ninyo akong punto. So kinanglan na ay tama og insakto nga proseso. Nanggiyon ako, walay magic, walay dinalian, walay instant ika nga. Dili man ni noodles nga naata instant. Tama og insakto nga proseso, matagamtaman nimo ang tama og insakto pod nga kahupayan sa imong gibati. Pinagi sa pag-inom sa ato mga produkto sa Kuya Dodge. So kana lang ang pinaka importante. Diabetic man ka,

satu aski satu Nilda dia sa San Francisco. Pistar baro na labig. Amping langgin mo ha. Sa mga labi na sa mga pagkaon. Inom lang o Kuya Dol Serpentinas mga diabetic. Grabe siya katested. Gwapo kay sangkap. Kuya Dol Serpentina gikan siya sa Sinta sa Tagalog marabilo sa Bisaya. Napod siya ibanaba na napod siya insulin plant. Nindot kayo pag sa mga tao nga diabetic. Labi nagsugod naglagom ang panit. Daghan kay natabangan na. Sugod na og kanini ang lagom-lagom ang mga tiil. Daghan kay natabangan na. Inom anak kanunay Nilda, mas makatabang na sa semua. Oh, una may imong oral or imong gipanginom diha, pwede ra na si mo siya masabay. Pwede ra nimo na siya madungan isip adjuvant. Adjuvant kaabag, kaagapay sa mga tambal nga imong giinom. Pero kung gusto ka nga purely lang nga walay madaot, maguba nga mga vital organs yung lawas. Kana Kuya Dol Serpentina, duas buntag, duas utog, duas hapon din monitor regular nga monitor sa imong blood sugar. Proper diet, exercise, unsay gisugyot sa doktor, dili kayo palabig kaon, dili kayo palabi og kabilar, unsay mga lifestyle nimo diha nga dili si haom para sa imong lawas, tumana. Kay ang tao nga mutuman sa maayo nga sugyot mas mulahutay din hining kalibutan na. Kaya lang, sa mga diabetic, ay, napangandoy mo, tambok ka eh. Oh. Lison na kayo na, hasol na kayo. Oh. Mga naminaw ro na, doon na yung mga diabetic, nagtagas kay kasukal sa lawas. Gusto mo, di kalidad, di kalibre tested na for 15 years sa market, abot kaya ang presyo. Brato ra kayo, 12 pesos lang. Dili na 20, dili na 30, dili tag 40, di puntag 18. So, 12 pesos lang ni ang ihang sangkap manggod nindot kayo sa nga kombinasyon na kaingon jud ko nga perting nindota gyud nga pagkaplastada na dili lang kay pang diabetic pero dako kina siya ikatabang nga ma-restore nga to ang pancreas pag magsigi kag inom og Kuya Dol Serpentina tungod kay matabangan ang imong pancreas nga mo pagawas og gitawag nga natural pancreatic acid or insulin tabangan siya restoration ma-restore ba pras ba sa Kuya Dol's kidney repair o, restore ang imong kidney organ nga mo survive siya og mayo nga maka-filter siya og tarong sa mga hugaw nga nani kuyog sa imong dugo. So kung diabetic ka, magsige kag inom og Kuya Dol Serpentina, tabangan ang imuhang kana siya nga organ nga kana ato ang pancreas, tabangan na siya nga makatrabaho siya og tarong. Oh. Kaysa dito ka sa artificial, iturok nimo or mag-oral ka. Direkta man to ang turok, di naman to muagi sa imong pancreas, di naman to siya proseso. Pero isa nga akong gikaingon, sa mga diabetic nga naminaw ron, mas daghan ang nilahutay sa nagturok o insulin kaysa nag-oral. Bantayin ninyo na. Kaya di na siya muagi, direkta na siya sa imong blood vessel, dili na siya muagi sa imong mga vital organ direktamente. Mas daghan ang nilahutay bahala og perwisyo mas daghan ang nilahutay sa nagturok og direkta turok og insulin kaysa nag-oral nag-inom og kaning mga tablet capsules para sa diabetes labi na og mga synthetic. Kana lang siya Nilda para masabtan ninyo ana ana ramo ko na siya mga pagpasabot klaro tatawhan ay haom bisaya ginakayo gyud mura ra magyapon tag mura ra ko kanini ang nagistorya tag ungo-ungo diri ba ni ako nagbangka. Pero nay linugdangan ang tanan. Nakay masantop makuha nga mga kabahinanan, may kabahin sa impormasyon, may kabahin sa panglawas ug uban pa nato nga mga panagisutanan inubanan sa atong produkto. Oh, ana lang gina siya. Katong mga nag-inquire sa kanini ang Active Flash capsule nga naminaw karon mapalit na sa tanan butika diha sa inyong lugar. Labi na ang Active Flash syrup nakay batang gamay. Oh, nakay batang gamay. Ikaw nay gamay usa panang na. Naa namang gud niya tanan. Dili na kinahanglan nga imuhang bata magsapaw-sapaw na ang vitamins. Nakoy usahay makita nga tagtulo tag-upat ka vitamin syrup sa refrigerator o sa ilang istante. Lailahi lang og brand name. Oh, lailahi lang og brand name pero pareho ra lang sangkap. Nagyapoy CGF, nagyapoy taurine, nagyapoy zinc. Oh. Pero isa ra ang tumungog tuyo. Kaya ang gusto sa mama, kaya nakadungog siya ga-advertise. Oh nga, ni Dako yang anak, ni Bright yang anak, palit na pud siya. Naay na pud siya nakita ang advertiser, nakita sa TV, nindot kayang bata, palit na pud siya.
Magsapaw-sapaw na mo ng bata ninyo. Magsapaw-sapaw ang sustansya siya ang lawas. Ma-overload, di na nakalibang. Maghilak na nakadabuntag. Dili na lang mo. Ako magkagarantiya mo nang yun. Kundi mo kumudawat o kuwan. Eh. Patinaghana magpa-endorso dili. Bro, wala yung problem. Basta makita na ako nga dako kay gikatabang sa tao. Good. Gusto mo kompleto na gikan sa utok sa bata hangtod sa pagdako, sa bukog, sa kaunuran, sa kaugatan, sa pagtubo, sa pangutanan na. Naana na sa active flush syrup sa mga bata. Napoy sa dagkuan na. Nga capsule pod. Oh. Atuin na sino. David Andes Bayugan. Atuin ninyo na diya. Active flush capsule o active flush syrup. Kita ninyo na. Tanawang sustansya. Tanawang sangkap. Ano, kung say ang pagkuan sa lawas sa bata, pagkuan sa nga mainom na siya kada adlaw. Ano sa pasawa. Pawin yung vitamins. Napay testimonya tulo pa kabuan gikan pagpanganak gipainom man ang sirap kabalo na mo istorya. Kinanglan sa ninyo alam mo no eh dili kadit suday palit di ba ana labitaw sa tinolang.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: 901.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung kulang sa tulog o permi kapoy, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule makatabang sa natural relaxation o body balance. O para sa nindot nga pagsugod sa buntag, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix muhatag sa alertness o positive mood. Padayon sa kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule og Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Ay, si DJ Onyok ne.
7: Ay, DJ! Good morning, DJ! Ako si Nanay Piting, taga Pina, San Miguel, Rego del Sol, 22 ng edad. Minsin ko aning imong kapsolger. Tulo, para sa mata. Di ko kasagulo din, di basta kay ko ang tiguang na magugod din. Ay, asaw na ko gibate din sa lukunan. Nagayaw ba ya, DJ?
6: Oo.
7: Oo, daw. Minsin yun ko na, DJ. Ay, sirang akong anta sa San Miguel, Rego. Gamintin po siya, si Rosita. Please, gamintin po siya. Tapos, mga isoon, mga amigo, ang wala po magka-testing aning capsule, coffee mix, o para sa mata, pagsulay ka mo kay efektibo yun, mga isoon.

0: pa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Kumpletong pangalan ganin mo, sir?
2: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay kayong inanto sa akong jambing sakit na naligin diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Wala nga mga 2 katuig na kapina kong gainom maning inyong produkto, sir. Pati nang sa akong mata, medyo ni aninag na po siya gamay karon. Kaya nag-maintain ko ninyong pito-pito ay

0: GAFA. Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

galag, kumustag, kumustag, maadyo nga adlaw sa inyong tanan. Maadyo nga adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Welcome dito sa to ang Tulumanon. Sa gihapon, ang Tulumanon nga inyong ginaatagan, inyong gihimong kalingawan. Orasano background kining atong Tulumanon? Ang Tulumanon. Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniog ng Bayan! Hala, kumusta? Adlaw karon mga higala ng Merkulas. Ikatulong adlaw o pitsa ni ining bulan sa Hunyo. June 3, 2026, mga kaibigan. Maginaot po si Didyo Unyok, mga higala. Naagamos kapiskay, kabaskog si inyong kalawasan. Atong mga lulog, mga lula, mga ati o mga kuya, nanay o tatay, tiya-tiyo. Dudong o ginday, naagamos kapiskay, kabaskog sa inyong panglawas. Plaster na mo niya mag-igsoon. Kani ana ang inyong dramatista, dramaturgo, ang nag-iisang DJ ng bayan, DJ Orio. Ano po si Unok, mga gala, mag-iguban ka ninyo. Sulod lamang sa usakahugna ni ining ato nga Tulumanon. Lingaw-lingaw na punta ni ining episode. Okay, siyempre mga palangga, volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Aron magdungog-dungog taninjo pag-ayo. Dungog kita mga palangga dinhi sa probinsas Bohol. Tanang probinsas Bohol, maadyo, maadyo nga adlaw ninjo. Maadyo nga buntag, maadyo nga adto. Maadyo nga hapon, maadyo nga gabi, mga sanag-sanog. Adyo mo pag idya-idya, idya-ranin dyo. Ato mga egsoon, diris probinsya Cebu, tanang mga taga Cebu City, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Dabi na po may gala, diris Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Lalawigan sa Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Muna nga mga probinsya palangga kung asa kita, nagpakapaka, naglanog-lanog, naglagubo, ining atong Tulumanon. Sa makausa, kini ang inyong programa, Gulong ng Palad. Nakasintro ang inyong mga kaagis kinabuhi dinhi sa kuang programa. Atong mahataga nagjuwama o buluanong tambag ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga gulong ng palad sa kinabuhi. Mabati kining atong Tulumanon Lunes hantod Sabado. Kasama niyo DJ

0: Gibing raw na magkukanta o yung saman kantahan ta mo. Kamantay internet. Akapila na lang siguro.
1: Ansa na dyan, mupila?
0: Bungol-bungol, akapila, di kayo mupila. May pilahan ni mo. Ah, 20 kilong bungas. Kanta na lang taguan, kining sa may kantaho na tubi. Kining,
2: Nawala lahat doon ikay biglang lumisan.

0: Ah, di ba? Pwede punta na. Ah, pwede punta mga pangtinigulang. Sa mga yung ganahan yung mga kanta. Kana mga pangchikstrada. Mm. O niya na po, Doy? Okay, mga palangga. Atong hotline ha, hotline nato, may Exxon 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054. This program is brought to you by Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Covermex. Pito Pito Mineralized Drop. Pito Pito Liniment Oil Hot Extract. Pito Pito Herbal Oil. Pito Pito Relaxing Gel. And Mimo Pro Plus for Kids. Ginamaigsoon sa Melvent Food Supplement Distributor ang original. Okay, mga higala, basa tag mga mensahe, uni atong tigmo, mga palangga. Nagkalayo naman inyong tubag, oy. Nagkalayo inyong tubag, nagkabastos ang uban. Bawal bastos, ha? Oh, bawal bastos, mga palangga. Oh, why bastos ay, ha? Okay. Tigmo ni Didyo Onyok, 4,000 pieces ang ato ang premyo. Kung 4,000 pesos na ang premyo sa ito ang tigmo, mga palangga. Okay? So, maunin atong tigmo, tagui o hipusa. Aron, dili mahibalan sa uban. O sa kasumbingay, o unsa may gidgaan eh. Unsa may taguan, unsa may hipuson nga aron nga dili gud mahibalaan sa uban. Alaka. Klaro na kaayo mga palangga, no? Klaro na kaayo nga dunay gipataguan. Butang ba ni o naa sa huna-huna? Ala! O na to kong clue. Okay! Tagui o hipusa arundili mahibalan sa uban o sa kadaghanan. Irilang tubag migala sa tuwang hotline 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054, mga kaibigan. Okay, basa tag mga mensahe, ha? Okay, sekreto na... Ah, sekreto katao iya ginhipusan. Tinaguan nga dili mahibalan sa uban kay ang iya sekreto gitaguan. Hangtod sa hangtod magpabilin nga tinaguan. Ako si Evelyn Francisco Kapayuran. Big kawayan, salamat sa pagbasa. Okay. Sekreto ko no, mga palangga. Dagan kinagtubag og sekreto ba mo na makaanay taguan o hipusan aron dili mahibalan sa uban. Ang tubag is sekreto. Tama ba? Ang 4,000 bakahaan ni nga tubag. Lio na to, mga palangga. Hum! Pew! Ter! Oh. Katawa raman, okay. Sir, good PM, pila kakutsara ipainom sa 3-year-old gabata. Nagbakal ko Mimo Pro Plus o duha kakapsul Cofemex o one mineral eye drop o usa ka liniment oil. Alright, salamat kayo. Ah, salamat kayo. Sir, good PM, sorry, mali, text ko. Pila kakutsara ipainom sa 3-year-old nga bata. Nagbakal ko Mimo Pro Plus, duha kapak. Nagbakal ko Mimo Pro Plus, duha kapak ka kapsul, one box Cofermex, o mineral eye drop, o liniment oil. Salamat naman niya, ma'am. Sa may pangalan niya mo, ma'am? Ah, Evelyn Francisco Kapayuran Pigawayan. Usa kutsara lang. Usa ka kutsara, mas maayo ka nang inughuman gunig kaon. Mas maayo inighuman nga kaon aron maabsorb sa iyang mga gipangkaon. Kay mooto mo puno o mudugang og nutrients mga palangga ha, kay ang mga gipangkaon rabas mga kabataan karon is kuwang nag mga nutrients o wa nay mga nutrients. So mas maayo kay ako mga anak bang igsuon fun good kanang inighuman gud og kaon mga palangga tagkakutsara na sila ha, tagsakakutsara. Okay, kada buntag lang ipainom. Once ani lang ang pag-inom mga palangka, tipid o nya mas barato o makabarato ka. Barato ra tag 249 to 259. 259, dito na namigala sa Visayas, no? Ang presyo. Dire sa Mindanao, 249 mga palangka. O 249 to 250 plus ito ang presyo sa ito ang Mimo Pro Plus for Kids. Ma'am, pwede ta kang tawagan, Ma'am Evelyn. Wala pa ko'y kwarta, DJ. Nga sinsilyo. Kaya na sigarat man. Amantawa pa ko'y kwarta, DJ. Wala pa ko kadawat sa social pension. Sa pagka-senior citizen 2022 pa ko nagpamimbro. O ba, ano ba, makatagay diha? Manay budget, kinahurot na sa flood control. May gong flood control, ano eh. Yeah, Jonyong, ako, ang una na ko, mapalit ka na, good, pito-pito, mineral eye drop. Hanap naman ang wala kong mata, DJ, wala pa man kay kwarta karon DJ. Ako raman tingali ang why maintenance, wala pa ko'y trabaho, dili pa, pagod kong, ha? Dili pagod ko nga taga Ormoc. Ha? Asa man eh? Dili pagod ko nga taga Ormoc kay taga Hinatuan, Surkadulusor ko, DJ. Ako lang i-text nimo ang akong kaagi sa pito-pito. Sa mani. Kaagi sa pito pa ko katuig. Karon nag-edad ko og 67. From, dito mo na na-speakers na eh. Sige, dito na-speakers, hotline. Grabe ni mga taga-urma. Pantay, nakitatagahan ng mga palangga og listener. Dito sa Ormoc, Katbalugan, Karigara, Maasin, Kalbayog. Daghanan kita mga listeners, mga igsoon. Salamat kayo diha sa Eastern Visayas, diha sa Province of Leyte, o sa Province of Samar. Pertay, daghanan na gina ito mga listeners diha. Salamat kayo. Salamat kayo sa atong Ginoo igsoon. Abi man gud namo ni Melvin mga palangga nga uraga. Way mamino, way mamate. Siyempre gud gihapon sa Bohol. Doon ay mga kaba namo ni Melvin mga igala kay basin diri sa Bohol. Way mamate mga igsoon pre ingon ani na mga palangga ka mainito ninyong suporta diri sa kong programa. Wala pala tay tuig diri sa Bohol pero grabe na kasulid ang inyong pagsuporta diri sa kong tulumanon. Nagalagyo na ang ito ang mga listener, no? Last mga palangga, diri sa Cebu o sa Bohol. Karon abot na ganda mga palangga sa Samar Province o sa Leyte. Pero lahi ang akong programa dito. Dili usa diri sa Mindanao. Exclusive lang akong programa dito sa Samar o sa Leyte. Ang ikaupat na to nga tulumanon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kayo sa pagsalig, Lord, ha? Salamat kayo sa imong kaalam nga imong gipahuam ni Monaco nga makaservisyo ta Luzon, Visayas ug Mindanao. Basta matinud-ano na gyud ta mga palangga, no? Hinahinay gyud ta mga palangga nga ipasakas hagdanan sa Ginoo. Tuloy-tuloy lang. Salamat dia, ha? Salamat kayo. Derita. DJ Unyok, tubag nako sa imutig mo, tao nga adunay gibilin. o gipial sa usa ka tawo nga butang kay mituo siya nga kasaligan o kapialan ang maong tawo nga gibilin niya nga butang o sa iyang paglagaw, iyang gitugon ang maong tawo nga tagui o hipusa aron dili mahibaluan sa uban. Edgar ni sa Pigkawayan. O kani, may gwapo mo ito ba? Ha? Lami akay mo ito ba ni Edgar sa Pigkawayan? Uy! Plaster og haom kayo ba? Pero tanaw na to og haom ba? O tumpak ba ang iyang tubag dito sa tuntig mo? Tanaw na to, be. Mm-hmm. Lo! Uy! Mm-hmm. Okay, atong tanawon mga palangga. Computer! Niundang unong trabaho si nanay. Kaya ingon si nanay, hala, hala, hala, hala. Maulig daog na ko na ba? ako, kukuyawan sa ko. Ako tubag kay Habol. Habol ko na yung tubag, mga palangga. Okay, dirita! Okay, din sa unyok mo tubag. Sige, sige. Good morning, din sa unyok. Ako si Jupiter Sindol, taga Proxinco, Misaoy, Neo, Kurila, DDN. Akong tubag si Muntik mo kay Bugas-Bugas na sa naong kay Dakong Nagburot kay Naong na. Unya kanang imong tuplok-tuplokon mao. Ay, madugay na mariyan nga text. Ah, dara. Then, sunok, good morning, mutubag ko si Muntik mo nga taguay o ipusa rundili mahibalan sa uban. Akong tubag kay Pin Code. Kay imo nang taguan o ipusan kay arundili mahibalan sa uban. Arundili makuha kung imong impormasyon o kwarta sa imong Pin Code. Jupiter Sindol ni sa Misaoy Neo Kurila, Davao del Norte. Wow! Abot atong programa na megala sa Davao del Norte. Salamat kayo sa mga taga Davao, ha. Tabangan atong ampo nga makaulit na Estate Digong. My God, I hate drugs. Grabe kadamo sa ito ang mga mensahe. Salamat kayo ninyo mga taga Mindanao o Visayas. We love you all inyong tanan. Unya napunta mo ba sa mga mensahe, ha? Okay! At sa kalimot, mga igsoon, mga idol, nga kining atong programa, gihatod ka natos pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermex. Maintain gano mo ani, aron nga mamintinar ang piskay sa kalawasan. Unya kay Merkules man karon, igahay naton nga oras mga palangka ang pila ka minuto ngantos sa mga kabataan. Kay nasayod kita nga sunod semana na ang ablis klase. Karong sunod semana na adlaw nga Lunes na ang ato ang first day of school. So, mga bata, mga inahan, ayaw gud kalimot nga magmimo Pro Plus for kids ta. Hello, maayong adlaw.
1: Mayong adlaw po, DJ.
0: Okay, unsa may pangalan nimo?
1: Ako di ay si Megan Athena.
0: Taga-asa mo ni Palihog?
1: Dawis ball ko, DJ.
0: Mm-hmm. Pila na may edad ni Mulanga?
1: 8 years old.
0: Okay, 8 years old. Kini ang unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
1: Mimo Pro Plus for Kids.
0: Mimo Pro Plus for Kids ang gipainom si Muhanga Mama?
1: Yes, DJ.
0: Okay. Kini ang sa wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids. Ang sa may imong nabantayan sa unang panahon.
1: Sa una, DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan. Like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Ang tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
0: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
1: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
0: Pero wajog ka maulian?
1: Yes, DJ. Kana bitaw magdula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko. Kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ. Nagpasalamat gid ko sa imong vitamins nga Memo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa akoa. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon diji mo kaon ako. Unya makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una salamat kayo sa imong vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw og sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak og Memo Pro Plus for Kids. Busa mag Memo Pro Plus for Kids na

Okay, mga balanga, ayaw kalimot, mga egsoon. Nga kining atong programa, hatod garato megala sa Mimo Pro Plus for Kids. Proud ko sa mga bata nga naningkamot sa pag-eskwela, naningkamot kamudako nga himsog ang panglawas. Proud ko sa mga bata nga nagdisiplina sa ilang kagulingon. Nga aron malayo igsoon sa gitawag tag batang masakiton, batang masakitin, batang luyahon. Layo sila ana mga igsoon. Apan dili ko proud sa mga bata nga magsige na lang og gaon og junk foods, inom og mga juice o soft drinks. Onya dili matulog og sayo magsigig cellphone. Mga bata nga dili motuman mo tuos inahan og amahan, dili magstudy, magsige na lang og tan-og TV tibok adlaw tagdugay matulog. Dili ko proud ana, ha? Labi na pod sa mga inahan og amahan, dili ko proud. Nganong di maka-proud di Junyok? Nganong magbuot man kanamo? Di ba mo, raba niya atong madungog sa atong mga inahan. Nga nung magbuot man ka na mo, di Junyok, nga mukhaon may gina mong anak og junk foods. Mukhaon may gina mong anak og mga fried chicken o mga preto-preto. Kaya mo man ilang ganahan. Di naman sila ganahan mukhaon na ng gulay. Ayaw pong sa di Junyok ang bataw, di gano'ng mukhaon gulay. Unang-una, gipakatao ba ang bata? Mangutan ako sino man ginikanan, gipakatao ba ang bata sa kalibutan nga nikaon na una og fried chicken? Kanang inigpagawas, di ba? Fried chicken ba dayon iyang matilawan? Ano man? Ang una manggod matilawan sa mga bata, mo'y una nilang habit nga kaunon. Ano man? Kaya ang mga palihi manggod karon sa mga bagong ginikanan, kanang dayong pakaon, palihian og tambok. Kalihian o kaning tamis. So, muna ang bata, mga palangga, mangita og tamis, dilihilig og mga tabang-tabang o parat-parat. Hinamis gud ang mga bata karon. Muna, sagad sa mga bata karon, daot na kidney, gipang dialysis na. Mauna, mga inahan ha, sabot na ninyo, ilayo ang mga bata nga, dili sila mahabit anang mga pagkauna, kanang mga junk foods ha, kanang mga soft drinks sa pwede ra, pero kanang mga 3 times a month lang. Ayaw nang 3 times a week. Mga 3 times a month. Pwede ra sila makaon na kung hilig yun makaon ng bata. Pero adlaw-adlaw na gani, labi na kating klase na ron, hilig ang bata, sige inom og juice, sige og junk foods, pabalunin na lang na ninyo og kaniang biscuit o biskuit. Pabalunan ninyo o kining pan. Sabi na liha, gani ang pan, may ginamayo mintino. Grabe nagpatubo. Makaingon ta usahe mga palangga, mga kapuya kaayo, no? Dili ba na pwede din siya na kauno na lang tanan? Nga nung napamay disiplina. Nga naman, okay raon ta atong lawas puthaw. O niya, kay week man tag-immune, maobitaw magsakit ang tao tungod kay kitawa at ay disiplina sa itong kagulingon. Mahayon rabadayo na to ang hospital. Mahayon rabadayo na to ang mga doktor kay mahal kay tambal, mahal kay mga resita. Dili man ta makapahospital o di tabadlungon. Walay mo gastong dinagko sa hospital kung kamo nagdisiplina sa itong kagulingon. Kamong mga anak ha, inom gud mo o Mimo Plus. Muna, sabot na to na. Mga inahan, Mimo Pro Plus, palitin ninyo. Tagsa ka kusara na kung sinsa kaadlaw. Inigong magpamahaw, paimunod ninyo aron nga himsog ang bata, mas bubright. Makapabright ning Mimo Pro Plus. Dili sila limtanon. O niya, mas bubright ang bata, himsog gana ang kaon, lami ilang tulog. Tungtong ng gana ng alas 7, alas 8, alas 9, tulog ng bata na, hagok na kayo na. Lami ilang tulog. Kaya sa pag-addict og cellphone ng bata, basta ingon na ng mga orasa, matuog ng bata na. Basta naka Mimo Pro Plus for Kids. Okay, so sa mga ginikanan, di po na ito kalimtan, kita hilig mangita og coffee,
Ayaw kalimot nga magpito-pito herbal confirmation doc.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Kulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Kulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ.

DJ Uniog, mayong adlaw kinimo. Labi na sa imong mga sukin ti Baminaw. Dinhi sa Leyte o sa Samar. Labi na usab sa Mindanao. DJ Uniog, first time ko nga nakapadala og suwat suliran sa radyo. Huwag din niya pa mismo sa imong programa. Ako si Raul. 42 years old. Dating may ka-live-in. Panwala may anak. Inong dan DJ na nagkabuwag me tungod kay ang problema ang babae dili siya magkaanak DJ. Matod pa sa mga hungihong walay matres ang akuang live-in sa una DJ. Edad kong 35, buwag na me sa akong ka-live-in. DJ Unyo, sakit ka ayo pamalandungon nga mabungkag ang inyong usaka relasyon. Huwag diha usab nagsugod ang mga pagsulay sa kuang kinabuhi, DJ Unyo. DJ Unyo, ani-adi ay kung nagpuyo din sa Ormoc City, Leyte. 1 week pa lang kapi ng akong pagpaminaw aning maong programa. Pantungod, ay mahilig ko maminaw o drama. O ganahan ko ani usab sa imong programa. Na nakadesisyon ko taon sa kaha akong ipada ang akong kaagi. Isugod ko sinugdanan adtong pila pa lang ka mga buwan ang pagbuwag namo sa kuang live-in partner. Itago lang sa pangalang alias Sisal. Aro masabtan mo ang tanan, ania ang mga panghitabo.

0: hantod ka ron, babe. Wala pa yung ko mag-move on, babe.
1: Iyo pala, babe, nag-magibarte na mo ba yun?
0: Sabi mo, babe, kibuhat ako ang tanan para siya, babe. Oo. Pinsan ng luod ko, nasakitan ko. Tungod kay dili sa makaprovide ng anak, babe. Pero wala ko nagmahatira na, babe. Wala ko nagmahatira na, babe. Di sa maka anak. Pero, apin mo, babe. Love na ko siya. Pero wala ko magdahong, babe, ngayon kong biyaan, babe. Wala ko magdahong, babe, ngayon kong ilisan. Buhat ako ang tanan para malipayon siya. Pero wala. Pero ang akong problema karon bay unsaon pag move on.

Sabi ni Moraol, hinahinay nag-move on. Undang na lang imong sige, inom-inom. Madugay, magsakit, good ka. Sige na lang kagkatog. Panakiatiman si mong kagulingon mo. Madugay ha. Madugay, good. Magsakit na good ka na madugay, hoy. Paminaw ba? Tiguang ka naman. Tala ka sa saktong edad. Pinala ka buwa ng milabay. Wapag-apong ka move on. Sige, rin kag-inom. Pero tanan ni mong niwang nga, oh. Wala ni mo at imana ng imong kagulingo ni mo, Raul. Sige na lang kag-hilak. Poola kayo maminaw ang imong hilak-hilak ni mo. Lalagi kang tuagong hilak-hilak. Talawa rin ko ito imong live-in ni mo. Malipayo na. Tungon-nungon pa. Ayan ang rason. Tungon ko wala may anak. Pero... ang ako amangod pa. Dili valid ang iyang rason. Para nga magbuwag me. Okay na siguro, og nilayo siya nga, wala siya kauban. Pero pa, 7 years may nag-uban ni Cecil. Pero, ingon na lang ba kadali? Ingon na lang ba kasayon nga magbubuna yun ka pa? Kanang imo, sobra ra na nga gugma. Kanang sobra nga gugma ni mo, wala anan. Dawata na gud na anak nga wala na siya sa imo. Dawata na, naunsa man ka, oy. Barog tindog lakaw. Pagpaka-feeling ulit tao. Kaya ang tinuod ulit tao, may gug ka. Muna'y ibutang mo sa imong alim patakan. Oh, nahayagan ka na. Kadaghag mga babae diya. Naungsa man ka kadaghag babae. Balik sa imong trabaho ni mo, balik. Sige ba? Ayaw na pag-inom ha. Ako na nang ilabay ng imong... oh, kani ha. Oh. Kani ha. Wala anagin ni. Dili ni maayo para sa imong lawas ni mo. Ha? Maayo pa man gani mo. Oh. Mag-inom-inom na lang ka o kinaang kape or gatas ba aron mahimsog ka. Salamat kayo pa. Salamat ninyo ni Mama. Ang inatabangan ko ninyo nga makamubun ko.

0: Ah. Dede ra bato imong barkada ni mo Raul.
1: Ah.
0: Ah. Nakailis ka man. Asa ka pa dong?
1: Ah.
0: Ay. Ayaw na sige uban anang imong barkada.
1: Pero ma, gusto ko ma-enjoy.
0: Pangitag laing pamaagi aron ma-enjoy imong lawas o imong unahuna nimo. Ayaw iagi anang panandalian lang o niya og magsakit o roy ka kasi ginalang kag-inom. Wa man gani kung makakita nimo kaniad to sige kag-inom karon naman hinoon so ka nagbuwag mo si imong libin nimo. Nya usap pa, wala kang panigarilyo. O niya karon ka panigarilyo ka na Raul. Mauwa ta diris mga taga-Leyta o mga taga-Ormoc. Ang isang katulad mo nga gwapo nga hilig sige og ay sige besyo. Sige inom sige panigarilyo. Wag ganahan babae ni mo anak. Ako pa di mo Raul, balik ka sa trabaho, magtigom ka, kadagag babae des kilid-kilid. Ayaw atong sisil, tiguwang na mong gudto. Muna ka mahiligon ka man o tiguwang. Maog siguro na nito ka anak.
1: Hindi mong gud ma.
0: Sige da. Sige da Raul, hapit ka na magkurinta ha. Ayaw nyo ko o pakitaan ang imong pagkabayot ni mo. Nagagbabay niya.
1: Salamat, ma. Sige, ma. Hindi na lang kumulakaw.
0: Oo ka na. Maayo kay nagpatuo ka na ko. Kana akong tambag ni Mundo, dili na ingon para na muna ng imong papa. Para na si imong ikaayo na mo si mong kinabuhi na mo.
2: Did you on yok na hinahinay ko og move on? Yabot ang time. Sige, og tambag ni Papa og ni Mama na ko pila ka mga buwan. At pila ko mga barkada, mga friends. Nihinay ko og nahayagan. Mga buraba og utang sa kong kagulingon nga. Tama man sila. Anong magpa-apikta pa man ko? Magpa-apikto. Mawala na magigid siya. Namagigid siya mabalik na ako.

0: siguro to. Ma'am, excuse me. Ikaw ba si... Oh, tuloy siguro tumaw ba? Ikaw man. Morgue siguro nang ninao ko. Oh. Hello, ma'am? Ma'am, excuse me, ma'am. Huwag pagulingi. Ay, ingat kayong palibot. Grabe kainat sa panahon. Magkalabad sa ulo.
1: Hello, sir. Excuse me.
0: Day? Oo, siya to, Day?
1: Ikaw ba si Raul?
0: Oo, Day.
1: Uy, ay sig-intay-intay na ako ba?
0: Ikaw si...
1: Mm-mm.
0: Ikaw si... Si Susan?
1: Yes, Raul.
0: Nice to meeting you.
1: Same to you. Gigutom ko ba?
0: Sige. Mga unta. Tara. Mga unta.
2: Natutong magmahal muli ngayon. Di tulad noon.
0: Imang ingon mo na ako nga. Edad niyo mo 21. Pero... Paminon ako. Murag dali ka 21.
1: Sir, uy.
0: Oo, tinood na. Kanang tinood. Pila naman kayo yung mga edad ni mo. Susan. Babe.
1: Maulog o sulti din ni mo.
0: Ngayon maulog ka.
1: Ang tinood man gun. Bata pa ko.
0: Bata pa ka?
1: Mm-mm. Mag-running 14 pa ko.
0: Onsa? Mag-14 pa ka?
1: Oo. Sorry ha. Karoon pa ko nagsaba ni mga mag-14 pa ko. Ganun. Wala naman good kay mama at papa. Then... Naara ko sa conference ko tulog. Muna nga na-matured ko sa iyo ko na nadalaga.
0: Hindi noon sa bagay ang akong mama sa una. Trisi pang yung edad na Minyo na.
1: Minyo agad?
0: Oo. Para sa ato. Okay ra. O magkimasuko.
1: Wala masuko. Wala ako ipakialam sa palaod. Ako ning... Kabubuton ang higugmaon ka.
0: Oh, sige. Dili lang ta magsaba o pila edad mo. Pero huwag minyoon, teka. Dili pa kita makasal. Tungod kay underage pa ka. Ang importante, nag-uban ta, di ba?
1: Thank you.
3: Sa itong kumpari, oy.
4: Lagi. Bata may tripil yung batawana, oy. Raul!
0: Pre.
4: Kanay, pagumangko ni mo?
0: Pagumangko ni gandaon. Ako ning uyaboy.
3: Uyaboy naman na, bay.
4: Grabe, tawana, bay. Tripping man kayo. Napa ni mo, mukubita ni mong naon, di ba?
0: sige, bay. Mwado na, bay.
5: Junyok. Even now she's gone. Kami ni Susan nagka-relasyon me. Iabot og 1 year kapin DJ. Og ako siyang gignan nga dito na mi magpuyo sa kwampayag. Wapot sa magduha-duha DJ. Sa nakto nga pag-istorya nag-live in me ni Susan. Dili may balaan nga mag-running 14 pa sa DJ. Milabay ang 1 month nga pag-ipo na mo sa balay. Nakturon ko na lang DJ. Ano ka na matikdan niya DJ?

0: nga kana bang naa say pagkabataot tungod kay usahay DJ gikan kus trabaho wala pay nilungag. Asa man tong akong asawa? Susan! Unsa man yung bayhana ni? Gaduwa pa man og Jackson? Nagduwa pag duwa og pang bata. Noon sa bagay bata pa siya.
1: Hey, Raul. Ikatawaan ko sa atong silingan.
0: Nga naman, ma.
1: Kana ko na imong asawa ni mo. Gaduwa pa og duwang pang bata. Gaduwa og painpain, gaduwa og dakpanay. Onya? Onsa may trabaho niya diya sa inyong balay? Nangalong ikaw pa man mang labah, gikan sa trabaho. Ikaw pa bang lungag na onsa mentao ni imong asawahonon ni mo?
0: Mulagi akong problema, anak.
1: Paola kay nang asawa man ka og batan-on. Nasobra na hinoon ka bataot.
0: Alam sa may buhatan na ko, anima.
1: Ay bahala ka. Gipili na ni mo. Wala ko'y labot, anak, Raul.
0: Si John Yoka, si akong buhaton. Grabe ka bataot sa akong live-in karon. Maduwa pa og dagpanay, Jackson, pain-pain. Di John Yoke. Sigpalit og lollipop sa tindahan. Akong tanaw, DJ ba, muragwa pa siguro ni ng pura sa iyong pagkabata tungod kayo, wamagod siya ginikanan. Pero maulagi, DJ, isabot na ko siya tungod kayo, wamagod siya igsoon. Unya, wa niya na feel ang iyang pagkabata tungod kay na mature lagi daw siya. Muna nga makita sa bata magkigduwa siya. Pero maulagi, DJ, dili sa nako feel nga asawa na ko siya tungod kay dili mang laba, di kahibaw laba, di kahibaw gluto. O niya, di pa gani nga ligo, DJ. Manimahong panos inigtapad ako, DJ. DJ na ko siya akong buhaton na ako ang live-in karon. Malihog, DJ, tamagi ako. Kung si angin akong buhaton, magpaabot ko si Montambag.

0: Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Gipa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man tadiha. Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayo mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela o kanunay na lamang gaubo o dalira po mataptan o sipo, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support, with Bacopa Moneri, known nga ingredient para sa memory og focus. Doon na pa'y vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan, with zinc para sa growth og resistensya. Dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo, with taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support good ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga pangutana nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplement sa mga kabataan nga nagakaon man silag sakto. Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon og healthy, usahay di gyud kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, pilion kay mga pagkaon. Di ginahan mo kaog gulay, di ginahan og isda, ang uban di ginahag karne, di ginahag manok, di pud ginahan og uban nga mga pagkaon bisag healthy man unta. So unsaon man nato pag ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw? Mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mamagpapa, ha, support lang gini siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tu mga kabataan. Di siya pait, di sab siya isog ang lasa. Kid friendly gyud ang iyang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors? Complete formula, brain, immunity, vision growth, syrup form. Dali ra gid siya i-take. Pwede sa nag-edad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price nga 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamagpapa, o sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod ng higayon ning maong programang Mommy Knows Best, dini lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na!
1: Mag-Memo Pro Plus!
2: Sa araw-araw, tulong sa talino. Kaya kayo mga sinigawan naman ti oras mga higala rom magpadayon sa unahan. Dagan keng salamat sa inyong tanan. Mga taga Mindanao, mga taga Eastern Visayas, ganabinog naman tinining atong tulunganon. Kasama niyo, DJ Orio! Ang salamat sa Pito-Pito Plus 18-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Plus 10-1 Herbal Coffermax, Pito-Pito Mineralized Wax, Pito-Pito Linamid Oil Hot Extract, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Jam, Mimo Pro Plus for Kids. Available all drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Kinamausap sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Ako na lamang mag-aingon sa tuang letter sender. Para sa ako is, imo naman siyang gimahal, imo naman siyang gi-live in, subot pa sabot, naana diha ang imong pagkamatinud-anon ngadto ni Susan. Ang angan nila ni mong buhaton, tambangan ni mo, daloon ni mo siya sa mga kanabitong mga lugar nga malipayon siya. Kanang malayo na sa sibutang ang mga pangbata. Dala siya sa mga pangdaggo na, pangmatured na nga mga binuwatan. Tama na imo nakita ni mo, nga murang uhaw pa siya sa mga pangbata. Dali siya na matured, apan kung makakita sa bata nga nagduwa, matintal siya. Dapat mo siyang sabton tungod kay gikan man siya sa broken family. So, swerte si Susan kay nakatunong sa nimo nga bana nga masinabdanon. Sa mga tog, makasal na mo puhon. So, illegal pa man inyohang pag-uban karon, pansangalan nga matinudanon ka, legal mo para sa inyohang relasyon na nagbase sa inyong kasing-kasing. So, nagbinahalay naman mo, muna gingon nga age doesn't matter man. Ang gugma, wag yun magbasis edad. So, palanggaas siya, igugmaas siya, huwag ayos nagbinuangi. Onya, mabago rana. And stay strong, adayon si mong pagkamaayong tao. Basta tambagi lang, advice sila, aron nga maka-adjust siya. No, gamera ka lang ang problema. So, kana lang sinner. God bless you. And amping kanunay. And bye-bye. Mwah!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, karun lang nakadungog, kabahay niya ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang Mangus na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan niyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat na butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dun ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
6: di na mapungan
9: ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Niya ang mga testimonya.
10: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, taruhi sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-inay o kawala. O kinikong akong pagbawas sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumag bawas. Ang ako lang nga, umalit yung tag Magnum C kayong kaayukan sa itong lawas.
6: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutekst o mutawag sa 0933-812-5818.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
11: 1021.
12: That time check was brought to you by
13: Governor Engineer Raul Mabanglog.
12: That time check was brought to you by
13: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasukin.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
12: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na maaring may nararamdaman na hindi maganda sa ngayon. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman po tayo para maghati ng inspirasyon, kalusugan at tangdang kaalaman kung paano maiiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Welcome sa isa namang masigla at makabuluhang episode ng EXL Makabuhay Home Remedy. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa mas malusog at mas masayang buhay. Ang home remedy natin ngayong oras nito about makabuhay, nakilala rin bilang Heavenly Elixir. Dito maintindihan natin ang scientific studies, mga benepisyo at kung paano ginagamit para makatulong sa iba't ibang health concern.
13: What's up, Doc?
12: Ano nga ba ang makabuhay? Ang makabuhay ay isang halamang gamot na scientifically known as Tenospora crispa. It's a vine na matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ang pangalan nitong makabuhay ay mula sa salitang Tagalog ng ibig sabihin ay maibalik ang buhay. True enough, ang dami nitong health benefits kaya parang superhero herb talaga ito. Scientifically speaking, ang makabuhay ay rich in bioactive compounds tulad ng alkaloids, terpenes, lactones, glycosides, steroids at flavonoids. Ang mga compounds na ito ay mayroong antioxidants, anti-inflammatory, antimicrobial at immune boosting properties. Kaya naman ito ay ginagamit bilang lunas sa maraming karamdaman mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga chronic diseases. At ang good news pa nito, ang makabuhay or Heavenly Elixir is one of the key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule. At aalamin natin kung bakit mahiwaga at kung bakit ganito ka-epektibo ang EXL Makabuhay Capsule at kung ano-ano ang mga scientific benefits ng makabuhay or Heavenly Elixir. Number 1, ang makabuhay ay tumutulong sa pag-aalis ng toxin sa katawan. Ang mga antioxidants nito ay tumutulong na labanan ang mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress. Ayon sa pag-aaral, ang oxidative stress ay may kaugnayan sa maraming sakit tulad ng cancer, diabetes, at heart disease. Kaya naman, regular na pag-inom ng makabuhay tea or even EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong sa cleansing ng katawan. Pangalawa, ang mga alkaloid ng makabuhay ay may kakayahang ma-improve ang insulin sensitivity at ma-regulate ang blood sugar level. Perfect na perfect ito sa mga may sakit na diabetes at gustong iwasan ang mga sakit na ito. May mga clinical studies na nagpapatunay ang pag-inom ng makabuhay extract or EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong sa pagpapababa ng fasting blood glucose level. Number 3, kung ikaw ay may arthritis, rheuma at kahit simpleng muscle pain, ang makabuhay ay pwedeng makatulong. Ang anti-inflammatory compounds ito ay tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa katawan, kaya nakakabawas din ito sa iba't ibang uri ng sakit or discomfort. Number 4, ang immune boosting properties ng makabuhay na nagmumula sa kakayahan nitong i-activate ang production ng white blood cells. Ang white blood cells ay soldiers ng katawan natin laban sa infection. Kung gusto mong iwasan ang sakit, napakagandang i-maintain ang iaksal makabuhay capsule or makabuhay. Panglima, according to the study, ang makabuhay ay may antibacterial and antifungal properties. Ginagamit ito bilang natural antibiotics para labanan ang ubo, sipon, lagnat at iba pang infeksyon. Pang-anim, ang makabuhay ay nakakatulong na pagpapaganda ng balat dahil sa taas ng antioxidant properties nito, ginagamit din ito para gamutin ang mga any kind of skin condition tulad ng eczema, acne, and rashes. Pang-pito, ang makabuhay tea or makabuhay capsule ay tumutulong sa digestion at pinapabilis ang metabolismo. Kung ikaw ay madalas bloated or constipated, subukan mo ang makabuhay. Bukod dito, nakakatulong din ito na ayusin ang gut flora na importante para sa overall digestive health. Lastly, ang adaptogenic properties ng makabuhay ay nakakatulong sa katawan na mag-adjust ng stress. Pinapababa dito ang cortisol levels at nagbibigay ng energy boost. Kaya't bagay ito para sa mga laging pagod at stress. Ang mga active compounds sa makabuhay ay may iba't ibang functional medicine sa katawan. Tulad ng antioxidant action, pinoprotektahan ng mga flavonoids at polyphenols ang cells mula sa damage ng free radicals. Ang anti-inflammatory pathways na binablock ang mga bioactive compounds ang production ng inflammatory markers tulad ng cytokines. Antimicrobial mechanism, pinipigilan ng alkaloids at terpenes ang growth ng bacteria at fungi. Immune modulation, ini-stimulate niya ang macrophages, isang uri ng white blood cells na tumutulong sa paglaban ng infeksyon. Ang holistic effects ng makabuhay ay napatunayan ng maraming scientific studies at clinical trials. Sa isang pag-aaral na ipinakita nito na ang extract ng Tenospora crispa ay may significant na epekto sa pagbabawas ng blood sugar levels. Let's take a break for a while para sa ating konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
13: What's up, Doc?
14: What's up, Doc?
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahalan. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo. Para sa mga mahal mo, piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
17: Body pain and skin allergies. Sapul yan sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
20: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: What's up, Doc?
13: What's up, Doc?
12: Ayan, at sa ibang research naman, nakikita nito na ang epekto nito bilang isang anti-inflammatory agents. Nakaparehong epekto rin sa ilang synthetic drugs. At ang kagandahan pa nito, ang taas ng beneficial effect nito sa katawan. Now, paano nga ba gamitin ang makabuhay? All you have to do is to prepare 2 o 3 pirasong sariwang makabuhay vine. At least 4 inches ang haba, no? And then, mag-prepare ng 1 litrong tubig, no? Optional lang naman kung pwede mo naman lagyan ng honey or kalamansi para pampalasa. Hugasan po ang vine, siguraduhin malinis ito bago gamitin. Pakuluan ang 1 litrong tubig. Dalhin ito sa rolling boil, idagdag ang vine at isimmer ito sa loob ng 15 to 20 minutes hanggang magkulay brown ang tubig. Tanggalin ang vine at salain ang liquid at ready to drink na ang makabuhay tea ninyo po. Para sa detoxification, uminom ng 1 cup sa umaga bago kumain. Para naman sa mga may lagnat, ubo, sipon or any kind of flus, no? Uminom ng 1 cup every 4 hours. Para sa mga may arthritis at rheuma, maliban sa pag-inom, pwede niyong gawin pambabad ito sa part sa paa or part na namamaga. Paalala ha, bagamat natural makabuhay, importante rin ang tamang paggamit ito. Ang makabuhay, also known as Tenospora cordifolia, it's a traditional herbal remedy known for its health benefits. However, it is very essential to use it cautiously to avoid adverse effects. Now, unang sa lahat, consult your healthcare professional before using makabuhay, especially if you have pre-existing condition or you're taking medication. Consult your doctor or licensed naturopath to ensure it is safe for you, no? Number 2, dosage awareness, no? Ang sobrang paggamit ng makabuhay ay pwedeng magdulot ng side effect tulad ng pagsusuka, pagduduwal, pagtatae, at sundin ang tamang dosaging nito at iwasan ang matagalang paggamit ng walang gabay sa eksperto, no? Pangatlo, liver and kidney health. Long-term or excessive might strain the liver and kidneys. Those with liver or kidney conditions should exercise cautiously. Importante magpakonsulta sa mga kapatid nating mga doktor para sa interaction with the medication, including diabetes medication, anticoagulant medication, or immunosuppressant. Always inform your healthcare provider or licensed naturopath para nang sa ganun magabayan kayo kung paano gagamitin itong tinatawag nating integrative and complementary modalities ng ating pangyawan or makabuhay. Proper preparation and source. Use pangyawan or makabuhay from reliable source to avoid contamination and adulteration. If you're preparing at home, ensure proper cleaning and preparation to prevent toxicity. That's why I highly recommend not to make it safe not to take EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay dumaan sa standard process to preserve the enzymes and other nutrients na needed ang ating katawan. For daily maintenance ng EXL Makabuhay Capsule, all you have to do is to take one capsule daily. And I always believe that by following these precautions, you can safely benefit from the therapeutic properties of Makabuhay while minimizing the potential risk. Now, ang Makabuhay ay tunay na makabuhay. Buhay. Hindi lang ito pangalan kundi pati na rin sa benepisyo nito sa ating kalusugan. Mula sa detoxification hanggang sa immune boosting, ito ay isang versatile na herbal remedy na dapat natin pangalagaan. Ayan, at sa susunod natin na episode, tatalakayin natin ang mga iba't ibang klaseng uri ng herbal remedies. Kaya laging stay tuned lang ha, dito sa ating The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Alright, I hope na marami kayong natutunan sa isang kaalaman patungkol sa kung gaano ka-effective ang makabuhay sa ating kalusugan. Sa panahon po ngayon, napakahalaga ang ating pangangalaga sa ating sarili at lagi natin sinasabi sa ating programa, health is wealth. Ngunit, hindi lang ito basta-basta kayamanan. Ito rin ang ating sandata para maabot ang ating mga pangarap, may pakita ang ating pagmamahal sa pamilya at mag-enjoy ang buhay ng buo. Kaya't huwag nating baliwalain ang mga simpleng hakbang para sa kalusugan. Kumain ng tama, mag-ehersisyo at bigyan ng katawan ng tamang suporta. Dito pumapasok ang EXL Makabuhay sa natural nitong sangkap healing benefits. Tuloy-tuloy ang suporta nito para sa mas malakas na katawan at mas malusog na sistema at mas masiglang pamumuhay. Take care of your body. It's the only place you have to live. At simulan natin ang pagbabago ngayon na sa tulong ng EXL Makabuhay Capsule. Lagi ninyong tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan at kayo ang pinakamahalagang bahagi ng equation na ito. Stay healthy, stay happy, and stay inspired. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na programa ng The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico na nagsasabing sa EXL, natural ang lakas, natural ang ginhawa. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
21: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
22: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, sa kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C. Nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po na ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po na ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: Basta healthy, happy. May adlaw dok, mangutana ko na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kog Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetison. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kini nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells. Nga muhubag ang prostate, ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghang factor nga nung muhubag siya, nga nung ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og base study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas og sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat nakay good sleep. Now, nindot maning mugamit taaning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances pag once sige kag maintain ani naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga naay enlargement of prostate, dili gyud may na kay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga naay prostate enlargement o naadyukay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. Mauna nga, istriktuhon yun na to, mga barangay captain, atong mga opisyalis sa panggobyerno, atong hangyoon, nga kung mahimo, kanang mga bidyooki, ang atong barangay, mga kabalayan, na ay system and order, nga hapsay hilom. Ibutang na to, pod ang area nga pwede dito magsaba-saba, pero once nga panimalay, dapat peaceful ang area. Mauna yung pinaka-healthy kasi kita ang mga Pilipino, gitawag tag malipayon nga mga citizen. Pero mas gwapo, i-contextual na to ang pagkamalipayon. Tagaan po na to og emphasis ang maayong panglawas nga naay time para usab sa pag-meditate og maayong pagkatulog. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problema sa kasing-kasing nga tili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon. Pwede po the first 1 month tagduhagil capsule inom a buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level, mag-normal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, tag-duha capsule sa panihapon para yun nga mas makarecover atong lawas o napo na siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay prostate problem. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: 11 o'clock.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes. FMR, favorite mong request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangk ni Dora.
1: Ay! Hala no!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jude. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko to. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalaski kayo sa lawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
7: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
5: Buksan mo, papasukin.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ani-ana ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together we can.
10: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Los Mindap, Lesbico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakulian niya po. Niya mapasalamat sa kukan, Mami Lucky o Captain Diyos.
10: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music
0: Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang gyud mi nya. Digyud mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani. Epektibo gyud ang Magnum C.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na ako ani nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mo carter ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan haplas ang galing Magnum sa epektibo gini kayo
5: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Continue gina akong katulog, mao na ako gimintin karon Magnum C. Epektibo na barato pa.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purokdos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, proven untested yun. Kay magkahatag at kusog sa imong lawas, di yun ka magmahay, ani. Kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule, makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
8: Good morning, Mang.
9: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
8: Kumuta ng...
9: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
8: Kumuta sa aroma ni, uy.
9: Ay, syempre.
8: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
9: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
8: Magnum C Herbal Coffee?
9: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ay kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya ay malunggay o mangustin. Kabulo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
8: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
9: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
10: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee.
9: lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
8: First Magnum C Caravan Day sa Davao.
9: Caravan Day sa Davao.
8: Oh, yeah. At tangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
10: Yahoo!
8: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dala ha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products kadtong June 10, 2026 sa Almendas Gym.
10: Oh, yeah.
8: O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
10: Woohoo!
8: Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum!

0: Ramdam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, ana sa kani ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kito sa trabaho.
3: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Posibilitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Pinay Magnus si kakong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte gid ya ka nami iagit ang kape kag ang kapsul. Ulhi na gani ko nagamit sang kape kay wala man ko nagtesting. Pagbuwan sa mlang nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami man din ng kape. Ngao ta nagpalit ko duha ka karton daw sa mlang. Hantod karon amo na ning ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pirti gid ka nami epektibo, barato pa gyud.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kung makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career.
10: I'm so afraid to show my feeling.
6: Bihagi nang ipangalandakan nga pangit kay siyang tingog, oy.
10: Magdabihagi na lang. Grabihagi na niya. Iwan na lang sa ingon. Respetuan na lang tayo.
6: Ay, hala ka, nindot sa iyong tingog. Bugnaw kayo kap sa kuun sa kainit ang gawas mo ay kabugnaw sa imong tingog.
10: Gana, gana.
6: Kabaliktaran. Ang, kabaliktaran ang weather ba sa imong tingog sa kainit sa gawas. Murag mo init pa rin mong ulo, maminaw.
10: Nindot mo kayo play mga tugtog ng mga lamikas dalunggan ba sa mga inaning oras. Anyway, magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Alam po namin busog kayo, kaya lamigayo, higda-higda.
6: I-plastar ang inyohang mga banigarong adlawa, inyo mga foam.
10: Ayaw po minyo tulgi ha.
6: I-plastar na lang.
10: Sayang ang story kung inyong katulgan karong adlawa. Nindot ang story, kaya baoming lamigayo ihigda, kaya bagong paniud to, lamigayo ipiyong-piyong. Ayaw mitulgi na, kaya manghatag tag-premyo.
6: Ah? Abtikin na sila, Captain Jake. Taon-taon na, bangon na na siya. Saluto yung gano'y Captain Jake?
10: Hatag premyo.
6: Hatag tag premyo. Sa man yung gusto, cash or kuan, si Captain Jake?
10: Aba.
6: Pagpili lang mo, unsa inyong gusto, kaya ihatag na to.
10: Ipanghatag naman kuan yung Mami Lucky. Eh.
6: Ihatag na to ni si Captain Jake eh. Para naay mo concert sa inyong balay.
10: Mukanta.
6: Mukanta.
10: Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Araw po ng Wednesday mga kaibigan. Samahan niyo naman po kami sa loob ng 2 oras. Magandang araw po sa lahat buong Mindanao. Kung saan nakikinig sa programang Love, Sex,
6: Marriage and Career. Kaoban si Mami Lucky o si Captain Jake. Karong, unsa na ito ba ang adlaw karon?
10: Wednesday po mga kaibigan. At atras na po ng Hunyo. Napakadali na lamang po ng araw mga kaibigan. At ilang araw na lamang po, Caravan Day na sa Davao City.
6: June 10, alas 8 sa buntag. Hunyo 10, alas 8 sa buntag. Magkita-kita ta sa Almendras Gym. Alas 8 sa buntag. June 10 na siya next week. Magkita-kita ta.
10: Next week na gyud ni siya. Ayaw pakyasa, ayaw gyud kalimti, taga Turiel, Kalina, Tibungko, Bunawan, Davao City, Matina, downtown area.
6: Agdao, Tibungko, Panakan,
10: Boulevard,
6: Ilang,
10: Agdao,
6: Indangan, Mujang,
10: sa lahat po ng mga nakikinig, kahit po hindi taga Davao, halimbawa, taga Panabo ka, taga Carmen ka, taga Santo Tomas ka, Kapalong ka, Tagum, pwedeng sumali po mga kaibigan, Almendras Gym, ilado kayo ng gym sa Davao. Anhala mo sa Kaymugba, sa Tuikulan, may ingulan mo, asa napit ng Almendras Gym, ay hatod mo dayon, ana. Para malingaw da ng adlawa, bibuho na totong ka. First time ni sa Davao City.
6: First Caravan Day, o syempre, dili lang na first time Captain Jake kay first time po magtapok ang tanang team sa Far East Broadcasting Network.
10: Yeah.
6: Kita ninyo mga artista.
10: Mga DJs sa inyong malamong sa radyo.
6: Una din
10: sa
6: ha,
10: radyo.
6: Ang kanawong ni Marian Rivera, si Mami Lucky.
10: Aba.
6: Present na din ha.
10: Mm-hmm.
6: Ang kanawong ni Paolo Abinimo, si Captain J.
10: Abinimo, grabe.
6: Abinimo.
10: Paolo Abinimo.
6: Abinimo, si Paolo Abilino. Napo din ha si Papa Charles.
10: Mm.
6: Isa pa bang nana si Kokoy Martin, si Yanyan Pasayan. Napo din ha si Papa Winston, si Kuya Erwak, si Boss A Agata. Napo din ha usa ka agta nga Agata.
10: Sa mabibo ta June 10 pa mga kaibigan.
6: Si DJ Andrew, napo din si DJ Andrew.
10: Og ang mga taga Energy FM.
6: Ay syempre in partnership with ato mga kaubanan po.
10: Yeah, kauban nato diha karon si
6: Sir Bob
10: Captain Bob Sell, no? Sa June 10 po yan mga kaibigan. Samahan niyo po kami ha. Almendras Gymnasium po, alas 8 na umaga, dalha mga empty sachets, empty blister packs sa mga produkto ang ato ginapromote sa itong programa aron makapapil o makaapil ka sa mga panduwa, mga paraffle o gawas niya na Mami Lucky, makadaog po gaw. Doon na kay kahigayunan makadaog sa tuwang pera.
6: Magnum C nga maabot sa 30,000 pesos.
10: 30,000 pesos!
6: Ang ato ang first ever jackpot prize ni sa Davao City, 30,000 pesos para sa tuwang pera o Magnum C. Basin, ikaw na nga Magnum C user ang makadaog sa tuwang pera o Magnum C. Og dili man gani ikaw makadaog ang 30,000 pesos, Captain Jake, naapuntay madaog nga pwede ninyong madaogan ang ato ang mga paraffle anang adlawa na atay portable speaker. Aside sa portable speaker, Captain Jake, naapuntay LED TV.
10: Yes.
6: Og
10: night TV na ipahatag
6: mga appliances, home and kitchen essentials, home and kitchen appliances, og uban pa anang adlaw. So makita-kita kita anang adlaw, magkalimot ana ha. Alas 8 sa buntag, June 10.
10: June 10 po yan mga kaibigan. June 10 diha sa Almendras Gymnasium, makita-kita taninyo anang adlaw. Anyway, Mami Lucky, ano po bang magandang aral ngayong araw?
6: Ayan. yan.
10: But bago yan, bago yan.
6: Sige, Cap.
10: Bago yan, Mami Lucky, mag-isip-isip mo muna dyan. Pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mami Lucky na page. Pag nahanap po ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky na page, mga taga, asa makakaroon ka sa Surigao City, may Facebook ka, may internet ka, i-follow mo kami sa Facebook, taga Hinguog, taga Butuan ka, taga Gusan Dil Sur, Surigao Dil Sur ka, taga North Cotabato, Sultan Kudarat ka, hanapin mo lamang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
6: Captain Jake and Mommy Lucky, pangitan niyo sa iyong mga Facebook page.
10: Tapos pag nakita, just click follow, mga kaibigan, at pagka nanonood na kayo sa live, mag-comment kayo dyan para mabasa namin. Gaya po ngayon si Angeline Venosilia, nanonood po sila ngayon sa Hinguog City, mga kaibigan.
6: Hello! Thank you for watching our Facebook Live.
10: Sige, Mami Lucky.
6: Karong adlaw ay kalimot ha. Una, pag okay ang imo ang panglawas karon, okay, baskog ka karon, mahimo kang mapasalamaton. So, the more nga mapasalamaton ta Captain Jake, the more we are thankful, the more you attract things to be thankful for.
10: Oh.
6: Kung unsa ang imo ang mga ginapagpasalamat Captain Jake, kung mapasalamaton ka karon, mas ma-attract nimo ang mga butang nga ipagpasalamat pa nimo sa unahan.
10: Ayun.
6: Usahay mong good no, pag usahay mong good, kana bitaw ano Captain Jake, kana bitaw nga maka-experience kag problema, murag feeling nimo mawala na ka passing by, dinaka
10: magsige ka na lang focus sa problema.
6: Po problema, dinaka mapasalamaton, murag ang imo makita na lang ang problema or di ba ka ang mga pagsulay sa imong kinabuhi.
10: And di ba ka nagatingala o baka natingala nga the more nimo ginaisip ang problema, mas the more nag-show up ang problema.
6: Yes. Ano mo na ginaingon nga magnet sa utok ba?
10: Yan.
6: So, your mind is like a magnet.
10: Pero kung baliktaro nato sa halip na puro complain and puro problema iniisip natin, why not atong tanawon, we will start to kanang count blessings, mga ginagmayng blessings, unsa man ang mga biyaya everyday, mga kaibigan. Bisag unsa man na, bisag ganing problema, pasalamatan minsan kasi sa problema o sa likod ng problema, andyan ang biyaya. So, yes. Pagka na mapagpasalamatong ka, na-attract mo yung mga mabubuting bagay. Salamat po. Salamat sa mga grasya at even mga problemang dumarating. Kasi sa problemang ito, natutunan kong hindi itiwala sa sarili ko. Hindi magtiwala sa sarili ko lamang kakayanan, kundi lubos sa lahat, higit sa lahat, ipagkakatiwala ko sa'yo. Yun ang pinakamaganda kapag positibo ang paningin mo sa buhay at lagi kang mapagpasalamat. Ayun!
6: Yes. Ang pagiging mapagpasalamat ay magandang batasan po. Maayo nga, pamatasin Captain Jake, masalamat. Salamat sa problema. Salamat sa mga tao nga atong nakaila sa atong kinabuhi. Salamat kaayo kay nakaginhawa pata karong adlawa. Salamat kaayo ka na atong ginaginhawa karon. Ang uban na naglisod na ginhawa. Or di ba ka, Captain Jake? Ang uban karon Captain Jake, nga naglisod o ginhawa, ginapalit ang ginhawa para makaginhawa.
10: Yes. And may mga naka-oxygen. Yun.
6: Yes.
10: May sad to know, mga kabihan. Pero, sometimes hindi natin na-appreciate minsan yung mga biyaya. Blessed ka na. May mga bagay ka na meron ka na na pinapangarap pa lamang ng ibang tao. Pero minsan, di mo nakikita yon.
6: Mm-hmm.
10: Kaya napakahalaga no, mapagpasalamat. Ayun. So, Mami Lucky, maraming salamat.
6: Welcome.
10: Na-attract mo yung mga positibong bagay at mga magagandang bagay kapag ka lagi kang mapagpasalamat. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa lakas. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kapayapaan sa aming tahanan. Yun ang pinakamaganda, mga kaibigan. Yung kapayapaan sa bahay, yung lakas, yung liksi ng kaisipan, biyaya po yan, mga kaibigan. Mga biyayang hindi dapat kinakalimutang ipagpasalamat. Ayun. Salamat, Mami Lucky.
6: Salamat, Captain Jake.
10: Dahil napag-usapan natin ng salamat, gusto ko magpasalamat kay Mami Lucky.
6: Thank you po, Captain Jake. Sa imuhang...
10: Unsa man.
6: Salamat, Captain Jake, sa imong gihatag nga pang shopping. At least naka-grocery na ko.
10: Naka-grocery siya.
6: Naka-grocery na ko. Tapos salamat kayo, ha. Gitagaan ko nimo pang pa-enroll sa itong mga anak. Thank you, kaayo.
10: Ma.
6: At least dilita manglospad ani. O dilipod ta, manginahinay o ka ng kalarot at itong buhok.
10: Si Mami Lucky, salamat Mami Lucky sa imong kakugihan, ha.
6: O
10: sa imong kabuutan, o sa imong pagkamainong tuson.
6: Sa pa, Cap.
10: Putangan ako ni siya garland siyang ulo, be.
6: murag feeling ako, deserve na ako ipastatwa. So, sa gawas.
10: Tungod na Mami Lucky sa imong kakugihan, ugma, pwede ka na ako ipaparlor, ipamassage, pedicure, manicure.
6: Pedicure, manicure. Okay. Kinsa man na yung mga salon din ha, kay din ha, kumuado sa inyong lugar.
10: Tungod sa imong kakugihan.
6: Pagpa-straight siguro ko sa kung buhok.
10: Ayan. Ato na ipaparlor.
6: Ganahan ko, ano ko.
10: Lami nga siguro ginana. Oh, wala yung problema. Ugma na yun.
11: Ah, ugma. Pwede din after sa Tong Zuti?
10: Ah, pwede kayo.
11: Ah, sige na, ko lang. Yeah, thank you, Kao.
10: Ito ay paayos ang buho.
11: Ala, oy, mapasalamaton kay ko karong adlaw.
10: Ana na siya.
11: Thank you, ka. Hala, grabe ka. Grateful din ako karong adlaw.
10: Ah, di ba? Umo na. You attract what you are thankful for.
11: Ah, tama.
10: You attract what you are and grateful
11: you,
10: for.
11: And you will attract more because you are thankful.
10: Ah, tungod na na, ako'y pang shopping
11: dito. Ah, money down, money down.
10: Ganahan, sabi, ganahan, sabi. Anyway, mga kaibigan, samahan nyo kami sa loob ng dalawang oras. Ibang kwento na naman po ng buhay ang inyong mapapakinggan ngayong araw, mga kaibigan. Nawa po may mapulot na naman tayong aral sa programang Love,
11: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
5: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, King of Bitters. Meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation. At ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga at in-observe ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inamin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention, bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
4: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Ayun po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Good news sa mga namino karon, Captain Jake.
1: Wow.
2: Pag-announce na ito, natin Caravan B, Captain Jake, no, daghan kayo mananawag.
1: Nainanawag yung mami laki ng husta o asa lapita. Secure ang lugar kung madayon ba ang Caravan Day. Madayon, oy.
2: Actually, tulo ka. Ikatulo na ito nanawag sa kuha karong adlaw, Captain Jake. Nanawag na kung asa daw napita ang assemble area. Ay, kung asa assemble area? Ang pasabutay nila, nagtuo sila, Captain Jake, magmita somewhere na mudrich. Mag-uba na dito sa Almendras Gym.
1: Diretso na po sa Almendras Gym.
2: Diretso na po kayo sa Almendras Gym.
1: June 10 po yan, mga
2: kanya. Na po yung mga taga-panabong mo ay to, Captain Jake.
1: Wow.
2: Pagsakay ninyo sa bus, ingna lang ang inyohang ang driver nga dito mo sa Almendras Gym mag-
1: inaog ayon Almendras Gym po.
2: Ayaw mo kagol kay natay libre nga kape anang adlaw so wala gi panuhoton ana
1: libre nga kape
2: libre nga juice
1: mga ita butag paagi nga makapalit ta og pandesal
2: yan syempre para sa atong mga Magnum C users syempre yeah. First na gusto nato may mong memorable
1: first, yeah gusto namo nga mabibo gusto namo malipay so first namo ni pagabaton sa Davao daghan na kami naabot nga lugar bisan asa na lami abot na lami og hingoog Kabadbaran as far as Kabadbaran abot na mi diha. Naabot na pud mi og Tandag City and Valencia, Bukidnon, Maramag, Bukidnon. Naabot na mi ang mga lugar. Davao City, first time pa in town ni Karon.
2: Yes.
1: So nahita na, gapang hinaot mi nga, ang tanang mga Magnum C users sa Davao, matapok ba?
2: Mm-mm.
1: Kay Dreaman gikan ang Magnum C sa Davao. So hopefully po mga kaibigan, lahat ng mga Magnum C users po, even mga tagapakinig sa programang LSMC.
2: Yes,
1: kahit hindi me. Magnum C user, basta listener ka ng LSMC, pumunta ka na eh. Adua lang me. Kaya basta hindi, uganahan ka, maapis ito mga paduwa dito.
2: Yes.
1: So para malingaw ka ba? Anyway, saan po mabibili ang Magnum C sa Panabo? Sa Panabo po, nasa Arguelles. And even sa mga taga...
2: Sa Lake, ano Captain Jake, Lake Forest Pharmacy. Ayan, na
1: Lake Forest,
2: ha?
1: Ayan. Available din po sa Carmen Butika Dano. Naminaw sa itong programa po ng uban diya sa Carmen. Naa diya sa Carmen, mga butika diya. Sa Totomas, Butika Cirelio. Cirelio Pharmacy o Cirelio Pharmacy na diha. Kapalong, Asuncion. Naa na diha sa Tagum, Butika Jolly, Jolly Pharmacy, New Market, Bonifacio Drug, Dorin's Pharmacy, Perpetual Pharmacy, naa diya sa Tagum, makapalit mo.
2: Yes. Available po, syempre, sa HB1 Pharmacy, ang ato ang Magnum C Herbal Products.
1: And Rojan Pharmacy.
2: Rojan Pharmacy. Ayan. Tanan, makita na ngayon.
1: Kana, mamila, gusto na ito klarohon. Mm-hmm. Kung ang problema sa panglawas, bugat, kanunay magluya, dali magsakit, medyo may edad na, kung nagapangita na mga idaran o kanang vitamin sa lawas or food supplement, Magnum C pinakanindot diha. Walay makalupigan ng Magnum C. Ang kanindot lang po na nanay, kaya affordable ba? Gituyo na pagbarato para ang mga inahan, labi na mga senior na gikinahanglan na ito ng food supplement sa lawas. Dili pwede nga kanang wate gina ug sa bata pag ginaglag vitamins mga katigawang po na po tay food supplement ginainom para ato ang lawas mampingan dili ta dali magkasakit taas pagamay ato maabanti pagamay ato mga edad. So food supplement ang istoryahan, Magnum C Herbal Capsule ang pinakanindot niya na 11 pesos lang.
2: Yun, Magnum C Herbal Capsule. Kung ang yung problema naman, syempre dili niya siya pang papayat ha, di po niya siya pang lose weight, pero pang patabang sa imong metabolismo. Para dili ka feeling bloated permanente, taas og fiber content ang ato ang Magnum C Barley Coffee. Ang paborito ni Mommy Lucky.
1: Magnum C Barley Coffee, mga kaibigan. Napakasarap po na kape na yan. Talagang trending po ng kape karon. Daghang na kauyon na. Anyway, sa mga naminas ng programa, 33 live viewers.
2: Hello.
1: 33. Gusto na to na makita, Mommy Lucky, kung listener ka karon sa programa. Ato ko nung sulayan kung, questions ba? Question, Mami Laki. 35 lang magyod ang naminaw sa itong programa kasi we have only 35 na nananaw sa itong live.
2: Sa Facebook.
1: Facebook live. So meaning, inana lang kagamay ang naminaw sa itong programa?
2: So meaning, inana lang fans na mo? Charo.
1: Mami, mahibong, Mami. Kaya pagka
2: naayuban, Captain.
1: Mahibong ako, Mami Laki, kaya kung mag-caravan data sa usa ka lugar, mapuno man ang gym.
2: Oo. Siguro naayuban walay Facebook.
1: Walay cellphone.
2: Oo, parihanin kay Jean Canlas, Captain. Ay, kay Vanessa Bill Anyong, Captain Jake. Ana siya. Hala. Oo, ana siya ha. Captain Jake of Mommy Lucky, mga guwapo, guwapo manday mo. Oy, sige ra kog paminaw sa inyo ha.
1: Yeah, si Gcash mo bigay padalan.
2: Karon na siya ka paminaw or nakakita sa tong Facebook Live, Captain Jake. Taga Magugpo North Tagum siya.
1: Oh,
2: sa mga taga-Tagum, mayong buntag. Ay, mayong buntag. Mayong hapon sa inyo ha. Mapamakita ninyo ito yung Facebook Live. Hanapin lamang po Captain Jake and Mommy Lucky. O katong baguna na nawag sa ko Captain Jake, si Sir Reynaldo Roche, o sa ka Magnum C, certified Magnum C user. Sa may tibungkong. At ano daw kaayon siya o
1: naipon
2: yung mga empty sachets sa ato ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee. Din ha sa... May Pharmacia Eva, Value Plus, makapalit mo ang Magnum C products.
1: Sa tibong ko, ayan. Si Len Pastrana, watching from Coronadal City. Salamat po, we have 42. 42 na bagay ng tigpaminaw sa programa.
2: Atong tanawon, kani mga naminaw lang sa radyo.
1: 44 na.
2: Basin ganahan mo, muta na po sa mga naw.
1: Hindi gusto lang naman mahibalan kung inanarabagod kagamay among tigpaminaw. Kaya ano mang 46 lang nananaw sa to ang live. So meaning, inanarabagod kagamay ang naminaw sa programa?
2: Huh?
1: Ikaw karon nga naminaw, di wali ka naminaw sa amo? Dala kay ubos na ha.
2: Nahiubos na niya. Bisan mahatag og Gcash na lang.
1: Watching from New Corellia, si Richelle Barquez, Lizelle Orios. Maraming salamat sa pagbiminaw. Si Apoy Naminas sa programa, si Judith Castro nakaandamay sa programa
2: natin. Thank you. Si Arlene Umaya, si Jean Canlas, salamat sa pagbiminaw. Si Family Galas Lopez, Nora Calundong, Ida Fuentes, maraming salamat mga taga Midsayap. Si Rongel Bongcalon, habang nagapaminaw na siya Captain Jake. Ang si Mama Gayang daw namino do karon. Samtang nagahigop og Magnum si Barley Coffee.
1: Ay, salamat. 54 na gyud.
2: So, diba, ibig sabihin, na tayo.
1: So nakaingon ta nga, 54 lang ba gyud ang tigpaminaw sa ito ang programa?
2: Ibutang asulti, kaya kanina
1: sa nabunturan lang, Mami. kami, Lucky, last time nagkaravan tayo sa Nabuntoran, napuno ang gym.
2: Oo,
1: so, ibig sabihin, 56 lang bagod ang naminaw sa tuwa. Agod, ikumutuwa na.
2: Ay, kumutuwa pa rin kay Jayan Olmedo, mga taga Mako, Davao de Oro.
1: Mm.
2: Salamat kay sa inyong pagpaminaw, si Apple Molinas, mga taga Isulan.
1: Oy.
2: Na happy na tamo ato sa Isulan. Karong June 27, makita-kita ta sa Isulan og Surala.
1: June 27, nami sa Isulan. Mabibog ito diha, kay daghang kayo ang mga Magnum si users sa Isulan and sa Surala. Daghang kay Magnum si users diha. Salamat po sa kanunay ninyong pagpaminaw sa Isulan.
2: Kanagin ito ningon sa kuha ka pinjik, nado kay duha ka bisayang manok.
1: Oy. Kaibaw ko nga, daghan ng pato.
2: Ah, mo ba, pabo? Ay, patutin!
1: Pato.
2: Ay.
1: Basin og nay ganahang pato diha. Kabiyan akong kape.
2: Ah. Unsa may gwapo dira sa Isulan?
1: Si Mami Lucky, hili kay magpadungog ba no?
2: Asa?
1: Di na lang gid mo diretso og panghayo ba?
2: Dili, natoy nagnamugutoy nag-comment din ni Captain Jake. Mami Lucky, excited din sa inyong pag-ani na ako'y duha ka bisayang manok.
1: Aba, salamat
2: so,
1: po.
2: Syempre, isa ba naman ko nga mudili, di ba?
1: Maman. Si Nanay Flor Flores, maraming salamat. Nagtanaw jud ko sa inyong cellphone o nagtanaw jud ko sa inyo sa akong cellphone. Gahugas og plato nga naadiri sa hugasan ang radyo. Kung maligo ko ako sa dalaon ang dalahon sa daw niya sa CRO.
2: Ay, thank you.
1: Ang radyo. Ingan ni Nanay Flor Flores. Salamat po, Nanay Flor.
2: Thank you. Speaking of, Karin Iria Karan, Captain Jack, gusto lang din ako mag-hello o gumayang hapon sa ito ang mga tigpaminaw din sa Judith Itri, Captain Jack, sa may Mongkayo.
1: Judith at Itri.
2: Ay, ang lami ka. Ay, ang ilang lauoy din, ha.
1: Salamat po.
2: Hello po sa inyo, ha. Si Melissa Laurillo. Thank you very much.
1: 64 live viewers, mga kagiyan. Si Boss Joel Simalo. 64 lang mag-yuda ang nagtigpaminaw sa mga programa.
2: Di
1: ko matuo kung 64 lang ni siya. Kay ang kana mag-caravan day mapuno ko ng gym. Og sinanay lang siguro na cellphone mo, tanaw ginasa mo ang programa karon.
2: Oh, na si cellphone na si Rose Jacinto Prado, maraming salamat sa pagpaminaw. Siyempre si Ma'am Rose Tagalog, kuwa mga taga SBPD, si Finance Office.
1: Si Rixel Rosiana, maraming salamat mga taga Hingog City. And salamat po sa pagpaminaw lang taga iMash Pharmacy diha sa Don Carlos Bukidnon. Ayun.
2: Hello. O syempre dili lang kana Captain Jake, naiuban niyo na minaw karon na, nga naa sa ilang condo unit karon Captain Jake nga
1: social.
2: Naglingkod-lingkod ron karon dira sa may special condominium sa Maa sa Davao, Captain Jake, si Glory Jean Molina. Ah, hayahaya go kinabuhi goen.
1: Sana all.
2: Sana all.
1: Si Grace the Divas, maraming salamat ng San Vicente Loreto Agusan del Sur. Lagi po nakikinig po sa inyong programang LSMC sa story maka-inspire po. Ayun, ika na kay Grace the Divas. Si Ida Fuentes, maraming salamat po. Si Vanessa Anyong, naminaw sa atong programa. Thank you.
2: Thank you po kay Cherry Meetan po. Salamat sa pagpaminaw. Syempre nate usa ka OFW naminaw karon Captain Jake from Kuwait. Hello po sa inyo dyan sa Kuwait. Si Jolene Vistal. Thank you very much po sa inyo. Namina po si Nanay Flor Flores. Salamat po sa inyo. Si Cap, bilhin ako kaan na sa Davao. Kay layo na. Ay, okay ra kain na yun.
1: Uy, problema.
2: Okay, problema.
1: Si Bel Taring-Tiring. Marami salamat. Listener ko ninyo, Mami Lucky, from Panabo City. Ako ang anaki si Mark Angelo.
2: Mark Angelo siguro
1: ni Mahasol, advance happy birthday to you. Ayan, gikan sa mga mama.
2: Ma'am Alma Murillo, maraming salamat po sa pagpaminaw mga taga-Kaguay. Salamat po sa inyo. Si Ma'am Manilyn Tupas, naminaw sad mi sa speaker. Captain Jake, mag-uol ko kung dili ko makapaminaw sa inyong speaker.
1: Salamat.
2: Kinahanglan idukdok aron matiyog daw.
1: Pero dukdukon man.
2: Dukdukon siguro, naguba siguro.
1: Si Kim Alindao, maraming salamat.
2: Nawang niingon og gwapa daw ka Captain Jake, ni hatag jud og GCash number. Oh.
1: Sama. Binuara doy.
2: Binuara. Joke.
1: Si Jenny Dean Agramo, naminas na programa karon diha sa Maramag Bukidnon. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
2: Ayan, kaning Captain Jake magamag-asawa si Kuya Jung Jing naminaw sila karon Captain Jake sa Santa Josefa. Captain Jake, habang iyang bana daw nagpanday og bangko sa gawa sa ilang balay.
1: Ah,
2: ya human ang pagsinto ng bana sa ibuhaton. Tapuhan din ng singot sa asawa.
1: Mauba.
2: Mugid na.
1: Eto na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw. Kapusta sa oras eh. Ang programa sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.

ang programa, Kapitan. Ito ang nagbibigay aliw sa aking hapon. O sa bawat hapon na ako po'y nakikinig sa inyong programa. Hindi lamang ang mga kwento, Kapitan, kundi pati na rin po ng inyong mga payo. Ang kwento ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay pag-ibig karanasan ko, Kapitan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Erica. Hayaan niyo akong simulan ng aking kwento, Kapitan, nung ako po ay nalihis ng landas. Pinag-aral, pinagsikapan ng aking mga magulang na makapagtapos sana sa aking pag-aaral. Subalit, Kapitan, na hindi ko napanindigan ang aking ipinangako sa aking ama. Sabi kasi ni Papa noon, Kapitan, ay gagawin niyang lahat, makapagtapos lamang daw ako ng pag-aaral. Sinabi niya sa akin, Kapitan, kahit anong hirap, kahit man anong pagod, Kapitan, ay kaya niyang tiisin. Basta ipangako ko lamang daw na hindi ako matutulad sa kanila. Sabi ng aking ama, Kapitan, yun lamang daw ang tanging pangarap niya, ang makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Pangarap niyang huwag daw akong matulad sa kanila ng aking ina. Mahirap ang buhay. Hindi nabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kami yun na magkakapatid. Ramdam ko ang sinsiridad ng mensahe ng aking ama. Kaya noon pa man ay talagang pinagpursigihan ko ang makapag-aral. Subalit, Kapitan, third year college na sana ako noon. Nang patago at nagkaroon ako ng karelasyon. Si Jay Poy. Itinago ko ang lahat sa aking mga magulang, Kapitan, dahil alam ko na hindi lamang nila ako papayagan. Alam ko nga, sasama lamang ang loob ng aking ama. Kahit anong pilit ko, Kapitan, o kahit man iniiwasan ko ang pagkakaroon o iniiwasan ko noon ang pagkakaroon ng manliligaw, iniiwasan ko noon ang magkaroon ng karelasyon, pero natangay na ako, Kapitan. Na in love na ako kay Jepoy. Laging nanunuyo, laging nga nagpapadala sa akin noon ng kahit na anuman. Mga pagkain, greetings card o di kaya ay bulaklak sa paaralan. Akala ko noon ay kaya ko pang iwasan, pero kinalaunan ay natangay na rin ako dahil na rin sa mga kantsaw, gaya na rin po o nadala na rin po ako dahil sa aking mga kaibigan na laging nagsasabing, bigyan mo naman ang pagkakataon. Hindi ka na bata, sakto ka na sa edad. Bakit ka ba natatakot na magkaroon ng karelasyon? Yan ang naging basihan ko, Kapitan, kaya patagong sinagot ko si Jepoy noon. Nakalimutan ko ang ipinangako ko sa aking mga magulang. Hindi naglaon, Kapitan. Ang ginawa kong desisyon ay nagbunga po ng isang malaking pagkakamali. Natutunan ko ang pagbibiso, natutunan ko ang pag-uwi ng gabi na sa aming tahanan. Ito na ang naging dahilan kung bagamat, ito na ang naging dahilan kung bakit madalas akong napapagalitan ng aking ina noon. Bakit matagal ka kung umuwi ng bahay? Saan ka ba nanggaling? Sino bang mga kasama mo? Kung ano-ano na lamang dinadahilan ko noon, Kapitan, dinadahilan pagsisinungaling sa aking ina para hindi lamang siya magalit sa akin at hindi lamang niya malaman na lagi kaming magkasama ni Jepoy at ang kanyang mga barkada. Madalas ay nagiinuman kasama ang kanyang mga barkada. Kung saan si Jepoy, Kapitan, ay andun rin ako. Nalihis ang aking landas. Dahil dito, Kapitan, ay nakuha ni Jepoy ang aking pagkababae. Naibigay ko sa kanya ang labis-labis na pagtitiwala. Unang buwan pa lamang namin noong, Kapitan, na hiningi na niya sa akin ang bagay

na ito. Matagal bago ako bumigay. Natangay lamang ako, kapitan. At nag-oo lamang ako sa kanya dahil sa takot kong baka mawala sa akin. Lalo pa't may mga babaeng nagkakagusto rin sa kanya. Pakiramdam ko noon, kapitan, kapag ka hindi ko ibinigay sa akin o kapag ka hindi ko binigay sa kanya ang aking pagkababae, ay baka hanapin niya ito sa ibang babae. Baka sa ibang babae niya mahanap ang pagmamahal. Nadala ako, kapitan, sa isang sitwasyon na lagi niyang tinatanong sa akin kung bakit raw wala akong tiwala sa kanya. Nung una ay napangangatwiranan ko pa. Nung una ay kaya ko pang panindigan ang aking desisyon. Pero kinalaunan ay dahil sa takot kong baka mawala si Jepoy sa aking buhay, ay naibigay ko na ang aking pagkababae. Pinagsisihan ko po ang lahat. Pinagsisihan ko ang araw kung bakit sinagot ko pa siya. Pinagsisihan ko ang araw kung bakit ko pinayagan ang aking sariling sumama sa kanya. Kung bakit ko ibinigay ang aking pagkababae. Nakulong tuloy ako sa isang sitwasyon. Sitwasyon na baka kapag ka hindi ko sinunod ang kanyang mga kagustuhan, kapitan, ay baka iwanan na lamang niya ako. Lagi akong may takot, kapitan, na baka isang araw na lamang pagkatapos kong naibigay ang aking pagkababae, ay baka ipagpalit na naman niya ako sa ibang babae. Ganun ang laging takot ko noon, kapitan. Kaya kahit man maling-mali na ang ginagawa ni Jepoy, kahit hindi na nakakatulong sa akin pagkatao ang ganyang ginagawa, gaya ng mga bisyo, gaya niyang dinadala niya ako sa mga inuman nila, sa kanilang mga lakwatsa, na minsan nakakalimutan ko na ang aking pag-aaral, pumapayag pa rin ako sa takot na baka ipagpalit niya ako. Wala nang natira para sa akin, kapitan. Ang takot ko noon ay baka kapag ka naghiwalay kaming dalawa ay luging-lugi ako dahil nakuha na niya ang aking pagkababae. Hanggang sa dumating talaga ang pagkakataong nabuntis ako ni Jepoy. Sa pagkakataong yung kapitan ay third year pa lamang ako. 18 pa lamang ang aking edad. Hindi pa talaga handa, kapitan, at wala pa talaga sa isip ko ang pag-aasawa. Pero dahil wala na akong ibang... Pero dahil wala na akong ibang magagawa sa pagkakataong yun, ay talagang hinarap ko na lamang ang problema. Iniyakan ko pa. Nagsakripiso pa ako, kapitan, para lamang panindigan ni Jepoy ang kanyang ginawa sa akin. Nagmamakaawa pa ako sa kanya, hinarap ko pa ang kanyang mga magulang para kumbinsihin lamang si Jepoy na panindigan niya ang aking pagdadalang tao. Wala akong maiharap na mukha sa aking mga magulang. Hiyang-hiya ako, kapitan, dahil alam ko kung paano napagod, kung paano nagtiis ang aking mga magulang para lamang maipadala ako sa kolehiyo, para maipagpatuloy lamang ang aking pag-aaral. Kitang-kita ko ang lahat ng iyong kapitan, pero huling-huli na ang lahat. Nakagawa na ako ng isang malaking pagkakamali. Ang tanging pwede ko na lamang gawin noon na nasa isip ko ay harapin ang problema. Kailangan dalawa kami ni Jepoy na humarap sa aking mga magulang. Nagmamakaawa. Halos lumuhod ako, kapitan. Saka pa lamang pumayag siya sa akin, dala na rin po siguro ng pangungumbinsi na kanyang mga magulang sa kanya. Panindigan mo ang ginawa mo sa babaeng ito, sabi na kanyang ama. Naawa na rin siguro ang kanyang mga magulang sa akin, kapitan. Lagi akong, sa mga araw na lumipas, lagi akong nakakaramdam ng kaba na baka isang araw na lamang ay malaman na lamang ito ng aking mga magulang bago ko pa man sabihin sa kanila. Baka magkagulo lamang. Baka mas lalo lang magalit ang aking ama. Kaya nagpasya kaming humarap sa aking mga magulang, kapitan. At kitang-kita ko rin kung paano nadismaya ang aking ama.
Yun ang masakit. Isa sa pinakamasakit na pagkakataon sa aking buhay, Kapitan, ang makita ko mismo ang aking ama na umiiyak habang kaharap kami, habang sinasabi namin sa kanya ang totoong nangyari. Buntis na ako pa at mag-aasawa na ako. Masakit, Kapitan, ang inaasahan ko ay sasaktan ako ng aking ama. Tataasan niya ako ng boses. Yun talagang inaasahan ko. Pero sa pagkakataong yun, kahit anong masasakit na salita ay wala akong narinig mula sa aking ama. Kinausap lamang ako ng aking ina, Kapitan, at sinabihan niya akong dumating na tayo sa isang pagkakataon na kailangan mo nang magdesisyon. Nasa wastong edad ka na. Buhay mo yan. Ginawa namin ang aming parte. Pinag-aral ka namin. Nangarap rin kami para sa inyo. Ayaw sana naming matulad kayo sa amin ng iyong ama. Mahirap ang buhay. Gusto sana naming gumaan ang pamumuhay niyo. Kaya pinagsikapan ng iyong ama na pag-aralin kayo sa college. Hindi alintana ng inyong ama ang kanyang pagod. Mapagbigyan lamang kayo. Maibili lamang kayo ng inyong mga gusto. Mula sa baon, uniforme, mga gamit ninyo sa paaralan. Ipinagpauna lagi ng inyong ama ang inyong pangangailangan. Doon na nanumbalik, Kapitan, sa akin ang mga alaala, mga sakripisyo ng aking mga magulang, kaya wala na akong nagawa pa sa pagkakataon yung kundi umiyak na lamang ng umiyak sa harapan mismo ng aking ina. Awang-awa ako sa aking mga magulang, pero eto na. Ano ba naman ang magagawa ko pa, Kapitan? Buntis na ako ng 3 buwan. Panandalian kaming nakitira sa aking mga magulang na kinalaunan matapos lamang ang 6 na buwan ay lumipat rin kami. Katabi lamang ng tirahan ng aming mga magulang. Napakatamad ng lalaking naging karelasyon ko, Kapitan. Dito ko pa lamang nakita na unawaan ang kanyang pagkatao. Kung hindi lamang ako bibigyan ng aking ina ng pagkain, siguro nagutom na ako, Kapitan, o namanimos na kaya. Hindi ako makapagtrabaho ay dahil sa aking sitwasyon. Malaki na ang tiyan ko sa pagkakataong yon. Walang perang na ibibigay sa akin si Jepoy. Kahit man lamang sana ang pagbigas, o pagkain, o ulam man lamang, Kapitan, o maibili ko man lamang ng ulam ang aming mga sarili, ay wala siyang naiabot sa akin. Dito na pumasok sa akin, Kapitan, ang mga realization sa buhay. Bakit ba ako nagmadali? Bakit ba ako gumawa ng isang desisyon na hindi pa ako handa? Bakit hindi ko pinakinggan ang aking mga magulang? Bakit kailangan kong pagdaanan ang mga ganitong bagay? Gutom, sama ng loob, at lagi lamang magulo ang aming isipan dahil lagi kaming nag-aaway ni Jepoy. Sa tuwing nagtatanong ako sa kanya ay lagi siyang nagagalit. Kapag kasumasagot ay laging mataas ang boses. Paano nang bayarin natin sa ating nirerentahang bahay? Kahit man lamang pagkain o bigas ay wala ka. Saan ba patutungo ang ating relasyon? Ilang buwan na lang manganganak na ako. Wala pa tayong ipon. Saan ako lalapit? Mga katanungan ko na lagi ibinabato ko kay Jepoy, Kapitan. At ang sagot lamang niya sa akin ay, ikaw lang naman ang namimilit para magsama tayong dalawa. Hindi lamang ako ang may gusto sa nangyari. Pati rin naman ikaw. Na para bang ang sinasabi niya, Kapitan, kaya ako nabuntis ay ginusto ko rin ang pagkakataong ito. Walang paninindigan ang lalaki ito. Doon ko nasabi sa aking sarili kung bakit napakamalas ko, Kapitan. Napunta ako sa lalaking napaka-irresponsable. Dumating ang pagkakataong nanganak ako, Kapitan, na halos walang-wala. Ni pambili ng alkohol o koton o lampi ng bata ay wala ako. Awa lamang ng aking
mga magulang, mga tiyahin. Inabutan nila ako ng pera para makabili ako sa aking pangangailangan. Nagkataon rin na kaliwat kanan ang problema ng aking mga magulang noon dahil nag-aaral din ang aking mga kapatid. Stress na stress ako noong kapitan na akala ko noon ay mababaliw na ako. Lagi na lamang problema ang iniisip ko. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano ba ang gagawin ko. Wala akong kakampi sa pagkakataong yun. Alam naman ni Jepoy nakakapanganak ko pa lamang pero lagi siyang wala sa tirahan namin. Pagka umuwi ay lagi lamang itong nakakainom. Nadatnan ako ng aking ina na umiiyak, kapitan. Sinabi ko sa aking ina, "Ma, hindi ko na ata kaya." Kung sakaling mawala ako, Ma, kayo na lamang po sana mag-aalaga sa aking anak. Nagalit sa akin ang aking ina, kapitan, at sinabihan niya kung wag na wag mong sasabihin yan. Kahit anong hirap, andito lamang kami ng mga magulang mo. Kaya nga kami nagsikap, kaya nga kami nagsakripiso para sa inyo. Kung nagkamali ka man, pwede ka pang bumangon. Tutulungan ka namin ng ama mo.

Natakot rin siguro ang aking ina, Kapitan. Totoo, sa pagkakataong yon ay sobra na ako na-depress. Parang gusto ko nang mawala, Kapitan. Para bang hindi na mahinto ang problema sa aking isipan. Pakiramdam ko, ako lamang mag-isa. Pakiramdam ko noong, Kapitan, ay wala na akong pag-asa. Mabuti na lamang at napakabait ng aking ina. Kinalimutan niya ang mga pasakit ko sa kanila. Pinayuhan niya ako at tinulungang makabangon. Halos hindi na ako iniwanan pa ng aking ina simula nung marinig niya yon sa akin, Kapitan. Natakot rin siguro siya na baka tutuhanin ko ang aking mga plano.

Nakarecover ako, kapitan, sa pamamagitan ng tulong ng aking ina. Lagi siyang nasa tabi ko. Umuwi lamang tuwing gabi. Inaalagaan niya ang aking anak hanggang sa manumbalik sa akin ang aking lakas. Pinagbigyan ko pa rin si Jepoy, kapitan, kahit ganun ang nangyari sa aking buhay. Nagsama pa rin kami kahit papano. Subalit sa mga panahong nagsama kaming dalawa kung saan nanumbalik na ang aking lakas at may trabaho na ako, hindi pa rin mawala-wala sa kanya ang kanyang bisyo. Pag-inom at paggamit ng ilegal na droga. May mga pagkakataon pa na minsan dinadala niya ang kanyang mga barkada sa loob ng aming tahanan. Sa liit ng kwarto namin, kapitan, rinig na rinig ko ang kanilang mga usapan na minsan nagbabaka, na minsan hindi ako nagpapahalata, nagising pa ako. May mga oras ng gabi na andyan siya at kasama kanyang mga tropa o mga barkada na gumagamit sila ng illegal na droga. Kapag ka ganun na ang nangyayari, kapitan, kapag ka ganun na ang ginagawa ni Jepo, ay nanginginig na ang aking katawan sa takot. Takot na baka isang araw na lamang ay maaresto siya. Takot na baka madamay kami ng aking anak. Ilang beses na namin itong pinag-awayan. Ilang beses na namin pinag-usapan ang kanyang mga ginagawa. Akala ko magbabago na siya. Sa tuwing kasing magdidesisyon na ako makipaghiwalay sa kanya, lagi niyang sinasabi sa akin na bibigyan ko lamang daw siya ng pagkakataon. Ayusin daw niya ang kanyang buhay. Tanging ako lamang daw ang pwedeng makatulong sa kanya para maayos niya ang kanyang pagkatao. Subalit, kapitan, hanggang salita lamang ang kanyang ginagawa. Hindi pa rin niya ginagawa ang pagbabago. Ako pa rin ang nagsisikap. Ako pa rin ang nagtatrabaho. At siya, patuloy pa rin sa kanyang layaw. Hindi pa rin siya nakakawala sa kanyang pagkabinata. Ganun pa rin ang kanyang ginagawa, kapitan. Umaalis ng umaga, uuwi ng gabi. Bisyo doon, bisyo dito, at wala man lamang inaabot sa akin. Napapagod na ako. Pagod na ang aking isipan, kapitan, sa kakaintindi ng aking aming sitwasyon, sa kakaintindi sa nangyari sa akin. Gustuin ko bang ipagpatuloy, kapitan, ang aming relasyon. Pero wala na akong nakikitang pag-asa pa. Gusto ko nang takasan ng ganitong buhay, pero hindi ko alam kung papaano, kapitan. Lagi akong nakakaramdam ng takot. Maraming katanungan sa aking isipan kung hanggang saan ito, kapitan. Hanggang saan ako magtitiis? Hanggang saan ko iintindihin ang ganitong sitwasyon?

0: Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit ipinadala ko sa inyo ang aking kwento. Naway mabigyan ninyo ng payo at naway kapulutan ito ng aral, lalong-lalo na sa mga dalagang nag-aaral. Na huwag padalos-dalos sa inyong desisyon, huwag magpapadala sa inyong nararamdaman. Tulad nyo rin ako noon, isang estudyanteng nagsisikap, pinag-aral ng mga magulang, subalit hindi ko pinakinggan ang kanilang mga payo. Ngayon, nalagay ako sa isang sitwasyon na kung maaari ko lamang balikan ang mga panahon, hinding-hindi ko gagawin ang aking desisyon. Pinagsisihan ko ang lahat. Hanggang dito na lamang po, Kapitan. At maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang.
1: Naglalakay ng kolorete sa aking mukha.
0: Erica.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ni Yapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni pagluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C good kape ka ginang kapsula sa haplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin ka maka-afford mang good taana nga kapsula ka ginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Ikaw na pala.
6: Love.
7: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
8: Sigurado ka?
6: Sex.
8: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
7: Marriage. Sos daanan sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kag pambabae.
6: And career.
7: Yes, tanaw. Thank you po sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Kat.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career.
2: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career. Kauman si Captain Jake ug si Mommy Lucky.
2: Mommy Lucky, ako gatong naghanaminaw karon na parents nga ganahan po muhatag o muhatag sa ilang mga opinion,
3: yes, exactly,
2: silang insights, pieces of advice. Pwede nyo na kaming i-comment or pwede nyo i-comment diya sa tuwang Facebook Facebook Live. Ayan, 28 live viewers tayo mga kaibigan. Nangatulog ng uban. Ganina, niabot manig 64.
3: Natulog na sila Captain J karon kay tingtulog daw niya. Gwapo mo daw kay kagtingog. Ilapag yung gamit ang imuhang tingog para para makatulog.
2: Mga gani, nanangay ko si mong program ka kay makatulog ko na mauna ni Ron. So mga niya doon ang bagastoryahan si Tatay Carlito. Tatay Carlito sa Midsayap, minaw sa programa. Tatay Wilson, diya sa mong kayo. Lagi nakikinig yan. Nanay Carmen Porras, marami salamat po. Nanay si Manay Elsa Narkit, Nanay Lolita Go, diya sa Lisnig. Salamat po si Nanay Lani Plaza, kanunay Gabamino. Nanay Neneng sa Tandag City, salamat po sa inyo. Salamat po ng marami. Si Louis Morales, marami salamat po sa inyo. Na masagana Luna Kabakan, lagi nakaantabay sa programa natin. Balikan na natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kung kayo po may mga opinion, yun, mensahe ngayong araw, i-comment po sa Facebook para mabasa natin na I believe nga kamo daghan mo ay ma-share po ani nga mga story. A story po mga kaibigan sa
3: atong kay Erica.
2: Si Erica mga kaibigan, ang kanyang kwento po ay patungkol sa isang dalaga. Meron na rin mga ganitong klaseng kwento noon mga kaibigan, pero different lang ang situation. Si Erica po mga kaibigan ay third year college, nabuntis, nang uyab, nalimot sa sakripisyo sa ginikanan. Doon na maging na nang higayon sa kinabuhi. Basta ang gugma na gani ang pagkaisigutan, mami laki, makalimot, magyod na. Kung okay, say sakto, say tama.
3: Okay, love is blind, magyod na. But it is not love, but it is not the love that is blind. It's the people who are blinded by love. Magpakabutagid ka sa gugma.
2: Tinuyoan or intentional ang pagkabuta. Ayon. So, noon niyang nahitabo sa iya, mami laki, gihatag niya yung pagkatao. Then, tungod sa iyang kahadlok na masin og ma-divert ang attention sa lalaki. So, murag sunod-sunuran na siya sa lalaki, mami laki. To the point nga kanabang nakalimot na siya nga even ang kanyang pag-skwela, o iyang pag-skwela, iyan ang ibiyaan, iyan ang nakalimtan, wala na niya ma-prioritize. Dito na siya sa baba, sa lalaki, kanunay mag-uban-uban. Sa kahadlok na basin o niya, o maadto sa lain ang maong lalaki. So, mo na iyang fear kanunay, nahatag na raman ako kung pagkababay. Basin o niya, o kanang di na siya ganahan ako. Basin o niya, o kanang mailog sa lain. Unsa na lang ko, pildi ko. So, until niabot yun sa higayon, nga sige naghatagan ang mamilaki ng mga butanga, nabuntis gyud sa niya human wa kapaday ng eskwela, niabot pa sa punto na grabe ang kalisod sa kinabuhi. Way halos way makaon ang istorya niya sa ako mami laki, halos wala siya makaon kay ang lalaki grabe katapulan, walay mahatag nga kwarta, walay pampalit og bugas, kanunay sila galaom sa parents nga pwedeng
3: matabang
2: sa parents nga pwedeng mutabang ato sa ila. So ang parents gihapon ang gasuportag pagkaon, asto ka ng pang diaper maybe lampin unsa pa kailangan des bata. Ang parents, magsakit pa doon yapos parents.
3: Hindi ako si una ni niya.
2: So, Moni, karon ang story na to karon. Daghang ganil ni message.
3: Kaya ng mga nag-message dari Captain Jake. Ingon si Nanay Flor Flores, ang ato ang sender, walang swerte sa gugma. Dahil, Erika, pamalandong sa kaugalingon mintras sa iyo pa, biyain ng lalaki. Maayo gani kay maluluyo ng imong ginikanan. Disuportahan ka, dili paulahi ang tanan. Tiwa sa imong pag-skwela para maayo ang kaugmaon. Ampo kanunay para maliyo ka sa mga pag pagsilay. Ang Diyos ra maoy makatabang sa atong tanan. Busa paduol sa Ginoo, da Erica.
2: Gika na kay Nanay Flor Flores. Salamat,
3: Nanay Flor. Ate Lizelle.
2: Mo ni tambag sa usap kainahan.
3: Ate Lizelle po, usap kainahan. Nasayop lang siguro si Erica sa iyang desisyon. Ug kana ang sitwasyon, dili na gid na mabalik. Pero ang tanan gugma, ragyod sa atong anak. Ug pwede pagihapon, ipaday ng iyang pagpreskwela. Bisan na ana siya'y anak. Ang lalaki, magpakalalaki gyud. Ug na ug maura ug maayo ra na sa permiro, walay baruganan.
2: Salamat.
3: Ate Lizelle.
2: Ayun.
3: Ayan, napan na ni Captain Jake si Ate Dalia of Amin. Pareha sa akong duwa ka anak, Captain Jake. And
2: karelate siya, nakarelate siya.
3: Karelate siya, ha?
2: Story po niya sa iyang anak.
3: Oo. Third year college na sila gihalin, sila nahalin.
2: Nahalin dayon.
3: Misan pag muhilak og tagok nga nabuntis na, wa ko'y mahimo.
2: Hilak og tagok, ha?
3: Oh, mo man yung ano sa mga ginikanan dyan ka.
2: Isang pagmuhilak kong
3: okay,
2: tagok.
3: Okay, nanita mo naman good. Mm. O, diba? Pero akong bana, wala makadawat daw. Saon man akong dawato na lang, ampo lang ko sa Ginoo nga maayo among panglawas kada adlaw. Kaluwis Ginoo, unom na kabuok akong apo. Ibig sabihin, ang kwento niya, pero ang kwento niya may happy ending, kumbaga.
2: Hindi pa rin. Tinanggap na lang nila kasi nandyan naman.
3: pero I think, Captain Jake, hindi naman siguro mamahimong maprosper ang pamilya or mudagan ang anak kung
2: kung murag dili gubot or
3: kana gubot
2: di kung gubot ang ilang panag
3: kung gubot ang ilang panag-uban
2: tama, tama,
3: kayo,
2: tama.
3: Tapos ingon pa diri Captain Jake si si Ate Loretta Tanoy on naminaw karon mga tagaon yon mong kaya dapat di oras. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Sige, si Randy Tigbabaw, maraming salamat. Madamay na pud mi aning mga kugihan oy. Madamay na po ang mga kugihan daw nga laing laki nga naminas na programa karon. Si Cherry May Tampos, pakibasa ko sa ako. Na doon si comment mamilaki, Cherry May Tampos.
3: Cherry May Tampos, asa man dapita, Bia?
2: Asa yung message, ayan dapita. Sa ibabaw mamilaki.
3: Sorry, sorry, pasensya
2: dira, dira, kayo. Nabasa na ako. Niyagi man ko sa pagkabatanon siguro ni ka. Pero first thing dyan na ako, giuna na ako pirmi, niagi man ko sa pagkabatanon. Ayan. Mm. Pero first thing, jud nga akong giuna, pirmi, kay dili jud nato mabasta-basta ihatag atong flag. Di gina ko, muna na, ibutang gina siya muna.
3: Bandera.
2: Nga di na ko i-surrender ang kong flag. Ang matinud anon nga lalaki, kay respetuhon gud ang desisyon sa kababay. Ayaw kahadlok ug mawala siya. Mawala siya nimo basta walay mawala sa imo. Mo ni pinakanindot. Nindot nga prinsipyo sa usa ka babay. Mahalag mawala siya nimo basta way mawala sa imo isip usa ka babay. Daghan pang lalaki sa kalibutan nga matinud-anon pero naman na dawato na lamang. Ayan, dawato na lang kay naa naman mo'y anak. Mao lagi. Oh. Ang question ganin niya kay gidawat man niya tinuod pero ang question lagi pagkainani magod ang sitwasyon, doon na maging mga hantod ganusa man yung mag-anto sa aning tawhanan ni Maragana, bitaw? Hantod ganusa man yung kalbaryo man yung gaya na ako ni. Yun, Mami Lucky.
3: Ayan.
2: Napad rin si Tatay Carlito.
3: Sa Tatay Carlito. Ayan, kabasahan na.
2: Taas ka na yung message, oh. Ayan.
3: Oh, makinig kayo ha, galing sa isang tatay, galing sa isang ama.
2: 74
3: years old, Tatay Carlito, taga Midsaya, paminawan ninyo ang iyahang tambag. Erica, mapalad ka na may ganun kang mga magulang. Hindi na may ibabalik ang nakaraan, kundi ang magsisi. Ang depresyon ay nakamamatay or nakakamatay. Kailangan ang lakas ng loob para mabuhay. Kailangan ka rin kumalas kay Jepoy. Wala kang mabuting kinabukasan sa kanya, pati na rin ang anak mo. Maaring magiging mapanganib ang buhay at anak mo dahil gumagamit ng droga si Jepoy at ang grupo niya at sa tinutuluyan niyo pa gumagamit ng bawal na gamot. Gamitin ang isip at hindi pairalin ang lubos. Nang lubos ang puso, isipin mo ang kaligtasan ng anak ninyo. Maraming salamat kay Tatay Carlito sa nindot kaayo niyang advice.
2: Ayun, salamat tayo. Thank you very much. Pamili, put in town mo, Inday. Bahalag pangit, basta kugihan na.
3: Mga bitaw na akong gibuhat. Ay, sorry.
2: Grabe yan, mamilaki na kastorya.
3: Ayaw mong pili.
2: Asa to?
3: Mga bitaw na akong gibuhat.
2: Ayaw mong pili. Bahalag pangit, basta kay kugihan daw.
3: Nalahin po ng pangit. Nili po siguro ng word nga pangit. Siguro, nili ka ituraan. Ano?
2: Pamilya po din taon mo mga inday, bahalag pangit basta kugihan ana siya.
3: Oh, ana ganis si Ma'am Donna dari oh. Dahil buwagin na ayo, wala ni ayo ng tawhanan na padayon sa eskwela and don't make the mistake twice. Pag-ampo permi sa Ginoo kay i-guide ka kanino sa tanan ni mong desisyon sa kinabuhi.
2: Donna, Sabado, Kapsabalo, gikan na sa Leyte, Mami Lucky.
3: Ayan. Oh, ito pa Captain Jake Vanessa. Ingon siya mao, mao lagi na basta musupak sa ginikanan ninyo jud ang padulnga.
2: Ayon. Di man po magbot ang ginikanan, tambag ramagin ang ginikanan. Si Richelle Varquez, naginaw siya, kung sa ako na, kung sa ako, sa kuwa, dool-dool mig story. Ako lang is single mom. Dool-dool sa story. Nag-stop ko ang second year, ang nagasuporta sa ako ang nagasuporta ang akong papa. Salamat na lang ko nga single mom. Kay wala ko... single mom kay kung na ako'y bana basin mapariha ko sa iya. Wala man ko nangandoy nga mapariha niya pero basin mauguro akong life diri sa kalibutan. Mahimong single mom. Dili pa man sad ulahi ang tanan. Ubawi ra ko pohon. Richelle Varquez. Richelle, just in case basi ganahan ka mo share sa imong story atong basahon.
3: Oo. Oh. Oh, profile picture oh.
2: Single mom daw siya. Yeah.
3: Oh, maganda 'yan. Ang kanang maganda 'yan. Ang magandang story niya ba? I think magiging maganda ang story niya na maibahagi niya.
2: Basin gwapo na imong story atong basahon.
3: We can learn a lot of things sa imong story.
2: Sige mami
3: Ang pangunta na ang kuan Captain Jake, ang ano man gud din ha Captain Jake. Na ay mga butang sa atong kinabuhi nga dili gid nato mabalik na pag once nahitabo na. We cannot turn back time but we can learn something from what happened. Pero kinahanglan nga presensya nato, present pod kanunay Captain Jake. Kung unsa man ang atong nakat-onan ani nga sitwasyon. Una ang pagsupak sa ginikanan, di ba? Pero ang mga ginikanan, isip mo sa kaginikanan, pag naatay mga istorya sa atong anak, dili man na sabot pasabot nga, gibabagay na to sila sa ilahang gusto. Kung dili, giprotektahan na to sila sa kung unsa ang pwedeng mahitabo sa unahan. Kaya again, tinuon ang giingon nga, padung pa lang ka, pabalik na mi, mga ginikanan.
2: Huwag malagit na magsugat pa.
3: Huwag magsugat. Kay, blind man ka ato ang mga panahuna. Kay, pwede man yung enjoy sa imong gibuhat. Narami, pero again.
2: Narami, piluso po kaya na, padung ka, pabalik na
3: ako
2: mi.
3: Ako anak, kung tubag-tubag nga nasagwa ako, sigurong bunalan ba? Kasi nga, may nakikita ang mga ginikanan nga wapa makitaan sa mga kabatanunan karon kay tungod ang feeling nila mas nangibabaw kesa sa ilahang huna-huna Captain Jake. Pero muabot ang panahon pariyaaning nahitabo na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga ikalugmok nato para mamatata sa tinuod bangan nahitabo. So isa pa na, di ba, Captain Jake? Ibig sabihin, tama ang mga magulang. Hindi naman nag-a-advise sa mga magulang para ikakasira ng iyong future. Kumbaga, nag-a-advise lang man na ginikanan kasi nga again, naagihan na sa ginikanan. Na, kung dili mo na naagihan sa ginikanan, nakit-an na nga experience sa lain sa imong ginikanan. Di ba? Kumbaga, na siya amiga ba karon, na siya kailan, na nahitabuan na siya. Ikaduha, kung nagkamali ka na, naanakaan ang sitwasyon, kailangan mo mataka sa kamatuuran nga pag nisulod ka ng kaminyoon, dili na siya permanente, lipay ka adlaw-adlaw. Katong imuhang panahon nga, nga wala lusuan na mo yung makaon, that will be your ano, dapat kinahanglan ka ng turning point sa imong kinabuhi nga dili pwede nga mudako akong anak nga magpuyo ko aning nga gubot nga kinabuhi. Para na ako, isip ko sa kainahan, dili ko gusto nga ako ang anak mudako sa ing-ana nga environment kay kahibalo ko nga pag ang bata nagadako madala na niya nga development Captain Jake sa iyahang pagdako, dili ko gusto nga ang ako ang anak mudako sa ing-ana nga community, sa ing-ana nga environment, dili mamahimong maayo akong anak pagabot sa panahon, possible nga mamahimo pa ng trauma sa bata.
2: Tinod.
3: So para na ako, hawa din ha nga sitwasyon. Ngano man hawa nga sitwasyon. Dahil mga instances sa iyong story, Captain Jake, naingon siya nga magbago, maging ani, mag-ana. Pero walang nangyari. Ibig sabihin, paulit-ulit mo siyang binibigay ng chance. Paulit-ulit ka rin niyang niloloko. Ibig sabihin, walay pagbago nga nahitabo. So might as well you start a new life without kanang tawhanan na dili para sa imuhang kaugalingon, para sa inyuhang duha sa imuhang anak. And I think the parents, of course, ni Erica, willing mo tabang. Kasi nga, ang mga magulang, dili man na mo buy-buy sa anak, di ba, Kap?
2: Mm, dinod.
3: Mutabang ang mga ginikanan para sa pagbangon sa imong anak. So, samtang napay mong ginikanan, mutabang sa imuha, na minut mo guna Captain Jake na naakay ka na bitang tawag na nga support Captain Jake kanang
2: support system.
3: Support system. And napakanindot na para sa imong pagbangon, Erica. Mao ra man ako masulti.
2: Salamat Mami Lucky. Thank you very much. Turning point. Mao na yung mga turning points sa kinabuhi, but anyway.
3: Oh, kana turning point.
2: Ayan, mga turning points sa kinabuhi. Pagka nakita na nimo na mga signal lang, ano pa man imong pantuso nimo kay gilingon. Dili ta pwede mag asa sa usa ka false hope ba? False hope ibig sabihin mulaon ka sa dili ma kurabura magagakanunay gabis-bis o sa katanom nga patay na. I mean, hoping na mabuhi siya. Pag ang usa ka tanom patay na, wala na sense para imong bisbisan. Inana na siya Mami Lucky. You know, what is the sense imong pang bisbisan? What is the sense nga hopeful gihapon ka sa usa ka tanom nga imong bisbisan, hoping na mabuhi siya. Ang usa ka tanom pagpatay na, bisag unsaon imong bisbis, di gina mabuhi. Same sa usa ka sitwasyon, same sa usa ka relationship nga naa mo karon, hoping sikag buhat og minaayo imong pag-antos ang imong pag-agwantang ang imuhang pagpailob, hoping nga basin ma-okay ra mong tanan, but it should be mutual understanding, mutual. It takes two to tango, Mami Lucky. Dili pwedeng ikaw ra ang may interest nga ayuso na usa ka relationship. And number one nga concern nato is if ang lalaki do na ina nang abiso, doon pala mga kaibigan, magputang na gudayon ka o ka ng, kung sa negosyo pa na stop loss ba, kana ba itong, para maagapan, nga dili na maabot sa unahan, imo na dayon pugngan.
3: Butangin boundary diretso.
2: Butangan na dayon imo sa ugharang, o di na ni pwede. Sobra na, enough na. Pag mayo nga niya, enough is enough, enough talaga. Kaya lang naman ang mga predators, parihoan ni mga inani nga tao mga kaibigan. I treat them, I see them. Yan, you see them, I see them. Like a predators mga kaibigan. Kaunon dyan ni mga tawhana, kung inani nga ang klase nga tao, ito yung mga tipong tao na hindi binibigyan ng pagkakataon. Ito yung tipo ng mga tao mga kaibigan na iniiwasan. Kasi the more mo binibigyan ng pagkakataon, and the more mo siyang iniintindi, mas the more kanyang iabuso, abusuhin. Mas the more kanyang kakainin, ikukonsume ka. And kini nga mga predators, muhilom lang ni sila gamay, magbinuotan lang ni gamay, nagulat lang ni sila kanusa na po mo-open ang imong depensa, and then nakita nila imong depensa, saka na naman sila babalik ulit para gub-o nasad ang kapayapaan sa imong isip. Iyon ani ni sila nga mga, dili mani usalang katao, daghan mani pattern mani Mami Lucky. Daghan ni sila nga mga tipo ng tao nga dapat iniiwasan. Mm-hmm. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa isip. Ikaw lang nagunahon na nga pwede pang muabanti sa unahan. Ang tao nga doon ay interest sa pagbago, dugay ra og hagbay ra ginaayo niyang kinabuhi. And sometimes kailangan ni mo palayo so that doon ay realization nga mahitabo. O sa nga realization, kung importante gid mo para niya nga usa kay pamilya, ug buo ng pamilya, ayuhon niya iyang kinabuhi. Ayuso na iyang kinabuhi. Dili lang kay magsige lang og istorya, mangako, magpromise na ayuhon ang kinabuhi, but dili mo reflect sa mga lihok, so walay sense mga kaibigan. Ang usa ka relationship, especially kung mag-ipon mo sa usa ka panimalay, dapat dunay una, dunay panagigugmahay.
3: Love.
2: Pangalawa, dunay kapayapaan o kalinaw sa pamuyo.
3: Peace.
2: Pangatlo, Mami Lucky, dapat gawa sa panagigugmahay, dunay kalinaw, labaw sa dana, dunay panagrespeto anay.
3: Respect. Love, peace, respect.
2: Ito yung mga essential. Pag sinabing essential, hindi pwedeng wala.
3: Mga key ingredients.
2: Ayan. Essential, hindi pwedeng wala. Kung wala gani isa atong mga butanga, ayaw paglaob nga mahimong maayo ang dagan sa kinabuhi. Mag-antos ka lang, mag-antos nga mag-antos sa unahan. So hopefully, itong story nito mga kaibigan, kung marunong kayong makinig, especially po sa mga dunay mga problema ang sama ani, and sa mga batanon nga namina sa itong programa, hopefully, kung kabaw ka mamina, makuha yun yung lesson ani. Makutlo ni mo ba? Makapangandam ka na. Malikaya ni mo. Katulang sitwasyon, Mami Lucky, nga nag-skwela ka pa lang, one thing na dapat alalahanin sa mga anak, kanabi itong, kaybaw ka sa sakripisyo, pero wala ka kasabot sa sakripisyo.
3: Kahibalo ka sa sakripisyo pero wala ka kasabot sa sakripisyo.
2: Yes. Ani manguna siya. Pasabton damo sa kalahian sa duha. Doon ay mga tao ang gaingon sila, kahibaw ko sa sakripisyo sa akong ginikanan. But ang question, nakasabot ba yung sa sakripisyo sa ginikanan? Kaya kung nakahibaw ka, dili na sa enough. Ang tao nakahibalo lang pero wala siya kasabot. Two different things, mga kaibigan. Dapat nakasabot kasab. Kaya ang tao nakasabot, imog yun ang isaalang-alang kanunay, imog yun ang i-prioritize kanunay, ang imong giila nga pagsakripiso sa imong ginikanan. Dili ka mo buhat og mga butang nga pwede ikapinsala sa mga sakripiso sa imong ginikanan. Sama na lamang sa imong ginikanan, gaantos, kagtrabaho, lisod ang kinabuhi, pero isinaalang-alang lagi ang kapakanan ng mga anak. Bilang ganti sa tao, bilang ganti ng anak papunta sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na sa mga anak na nakaunawa, hindi lang nakaalam ha, nakasabot, wala lang nakahibalo, different ng duha. Nakahibaw ka pero wala kasabot. Dapat nakahibaw ka o nakasabot ka bilang ganti aayusin mo ang buhay mo. Yun ang pinakamagandang reward sa mga magulang na nagsakripisyo. Yun ang pinakamagandang ganti mo sa mga magulang. Yung diploma, yung toga, yung araw mismo na maglakaw sila, kauban mo, maadto mo sa atubangan sa stage, mao na'y pinaka-greatest reward sa kaginikanang garbo. Tama lang nga gaantos ko, tama lang nga gasakripisyo ko kay para aning adlawa nga makita nako akong anak nga nakatoga. Ang toga hindi lamang toga yan, ang diploma hindi lamang diploma yan, na isang kapiranggot, isang kapirasong papel yan. It signifies, mga kaibigan, sa sakripisyo sa mga ginikanan nga dunay mga butang nga kinahanglan nilang i-compromise para makasuporta lang sa ilang mga anak. Dili lang na basta papel, dili lang na sa basta toga lang. Sa likod niya na dunay mga ginikanang mas gipili ang sakripisyo aron i-compromise ang ilang mga gusto para lang sa kagustuhan sa ilang mga anak, para lang ma-feed nilang mga gusto sa ilang mga anak, para lang makapagaan sa gibati sa ilang mga anak. Wala mo kay balo nga sa likod niya ng mga diploma o sa likod na ng mga tugahan na dunay mga ginikanang gahilak sa tago, gaanto sa tago, gahilak sa tago, nag-ampo sa pila kahigayon para lang makaabanti, makatawid, makabayad pakakwa ni. Usahon ka na itong pagbayad ani. Ugma mo spela itong anak, doon na kataybaon para sa iya. Kung nakasabot ka ni ana, wala lang ka basta nakahibalo. Kung nakasabot ka ana, di gani mo ibutang sa alanganin ng imong kaugalingon, aron dili masayang ang sakripisyo sa mga ginikanan.
3: Yes.
2: Iyon ana ang kalahian sa nakahibalo lang o nakasabot sa kalisdanan. Kay ang taong nakasabot, mangita og mangita yung kagpaaging malikay sa mga buhat nga dili maayo, kay sa alang-alang nimo kanunay ang kapakanan sa pag-antos og sakripisyo sa ginikanan. Mao nay mga taong nakasabot. Doon na pagani mga anak, tungod sa nakita niyang sakripisyo sa ginikanan o pag-antos sa ginikanan, doon ay mga anak nga self-supporting pa.
3: Yes, doon
2: ay mga anak nga working student. Tungod kay nakasabot sila o wa lang sila kahibaw, nakasabot sa sitwasyon, kaya bilang tulong sa mga magulang, nagwo-working student, nagpa-part-time job,
3: naningkamot,
2: nakasabot sa kalisdanan. Mauni ang mga tao nga pagka nakasabot ka, moabanti ka yun sa kinabuhi. Bisan magpait ka, bisan pubri ka pang anaminaw sa programa karon, pag nakasabot ka sa kapubrihon, ayuson yun nimo. Magminaayo ka yun. Dili nimo ibutang imong pagkatao, imong kaugalingon sa usa ka sitwasyon, mabutang kasalanganin ug ang mga sakripisyo sa imong ginikanan. Dili nimo sa ilabay basta-basta lang. Kay ang taong nakasabot, imog yun ang i-treasure ang mga moment, sakripisyo sa imong ginikanan nga bisan sa imong pagtulog, gina-imagine nimo na usa ka adlaw ani mupaso jud ko ug uban ang akong mamagpapa. Usa ka adlaw kining ilang pag-antos ako yung balikan. Ako yung paningkamutan nga usa ka adlaw, mahimong proud ang akong mga ginikanan, makita nila nga makahuman yung sa akong pag-eskwela, maunay anak nga nakasabot. Dili pwedeng ibutang sa alanganin ang usa ka sitwasyon, dili pwedeng ibutang ang inyong kaugalingon sa alanganin o sa usa ka sitwasyon nga pag-abot sa panahon inyo ragyong mahayan. Nga mahingong ka lang nga nakahibaw ko sa kalisod sa akong ginikanan o sakripisyon, nakahibaw ka lang pero waka kasabot. Sabda ninyo para makahibaw mong unsaon pag-amping ng mga butanga. So hopefully po mga kaibigan may aral.
3: Jake.
2: Sa lahat po naman nakikinig, nawa po ay tumatak yung turong yan mga kaibigan, sa lalong-lalo sa mga binata at dalaga. Kamoy paglaom sa inyo ginikanan. Doon ay mga ginikanan nga nag-antos na sa taas ngayong panahon. Maring at that time hindi sila naturuan, maybe kulang sa suporta, pero hindi sila tamad. Nagsikap, nagpursige sa buhay para gumaan ang buhay ng mga anak. Ang pangarap lang naman ng mga magulang, yung gumaan ang buhay ng mga anak nila. Yun na lang ang pangarap nila. Ibigay niyo yun sa mga magulang niyo. Bilang ganti, hatag sa ilan na. Ganun bitong, bago sila matiguang yun, umawaan ng kalibutan na makita mo ba nga naan mo sa maayos na sitwasyon, yan ang pinakamagandang reward para sa kanila. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Alam ko yan. Kahibaw kay kuan nga pagbati.
3: Itungon anak pug ka o magulang na ka.
2: Ginikanan ako. O kahibaw ko sa bation sa kaginikanan. Sa ako lang mga empleyado, pag nagtudlo ko, pag nahawd na, mo na yung reward para sa kuha. Gatudlo ko sa mga empleyado, gatudlo ko sa mga amigo, gatudlo ko sa mga pariente. Bilang ganti, pag nakita ko na umasenso, nakatawid, naging maayos ang buhay, yun ang pinaka-reward para sa amin. Kaya kahibaw kung doon ay ginawang galantaw, mas rewarding to.
3: True.
2: Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Hopefully.
3: Thank you very much sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Ayun yung magkalimot sa pag-follow, sa pag-like sa itong Facebook page. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Para sa ito ang mga programa pa rin yung balikan ng ito ang episode. Mga tambag sa ito ang Facebook account. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Og ugma pohan magkita-kita ta sa susamang oras alas sa alauna sa hapon hangtod alas 3 sa hapon.
2: I-share mo mga videos po mga kaibigan. I-share po niyo mga kaibigan. Nawa po may makatulong din sa ibang mga taong nanonood o manunood sa ating mga ipinopost sa Facebook. Malaking tulong po 'yan mga kaibigan. Isang share mo maaring may makapanood, maaring matutunan niya mga aral sa bawat kwento na ating sinishare sa programa. Malay natin, who knows mga kaibigan, isang tao lang na makapanood niyan at makaka-relate, pwede siya matulungan, pwede siya magkaroon ng aral o matutunan ng mga aral. Nawa po mga kaibigan ay may naambag o may maambag naman o may naambag kami sa inyo mga hapon. Maraming salamat. Bukas pong muli sa programang Love.

0: It shows humility. Pagka meron kang kapakumbabaan, maunawaan mo talaga ang lesson doon. Ganun po mga kaibigan, sa tingin ko, natututo ang tao. Mas lumalawak ang kanyang kaalaman kapag kabukas ka sa pag-amin sa pagkakamali. Ang mali, mali at ang tama ay tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
1: Love, sex, marriage and career.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
3: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape ka ginang kapsula, kagha plus. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka, maka-afford mang good taan nga kapsula ka ginang tambal nga plus ka ng tapi barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
5: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kape. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuan niya. Ako nang isulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mapalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: No favorite music radio. FM radio.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
7: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
8: Provincia Las Piñas, thank you Magnum C. Makaayo bit sa kakuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo ni amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produk ko sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
9: Yuhinyo Lumakang, taga Patrocinio, San Jose, Bago, San El Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw. O hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy,

0: Genacor Drugstore, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nibilin, Luar, Purok, Cinco, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Mahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit dyan iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo. Brato rat.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete porak koan kita katulog karon maayo man mo okay ra maayo pagbawas makatulog wa nay mga usay kada arthritis ba
1: di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 3 o'clock.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: malupet
0: ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
4: FMR, favorite mix of rock.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, Power Times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, bili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
19: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
18: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers!
22: Gadget lovers!
21: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Amcor store or shop online at amcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule, especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: I am Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Kariana Kandari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naos nga padayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
15: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
16: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
17: Hugo Bistro.
18: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
19: Tara na!
18: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
19: More than good pizza.
20: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
0: suking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: This song is brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: Joe's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ohoy! Kidney Care time!
14: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
17: Buksan mo, papasukin.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
21: ACS.
20: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
21: ACS.
22: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
21: ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa puwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, whole grains. Iwasan po ang pag-iri po ng matagal sa banyo. Mag-i-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay products, EXL Makabuhay capsule from sambong, lagundi, turmeric at cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay black coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, EXL Makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, EXL Makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang EXL Makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EXL Makabuhay capsule, it boosts your immune system, it has the property for anti-cancer, plus EXL Makabuhay black coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EXL Makabuhay capsule, it has anti-inflammatory and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay black coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrition, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
3: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Labanan ang nakakamatay na dengue.
7: EXL All-in-One Skincare Oil.
6: sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 520.
8: That time check was brought to you by
9: Board Member Colerb Zamora Absai.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe. Ay, anak na babae. Dinak anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Rognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
9: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
20: Abot sa langit, nagamubang pasalamat.
21: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio.
24: FM Radio.
0: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
4: Arangkada na!
5: June 3, 2026, Miyerkules. Nanumpa na si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore matapos pagbotohan ng 12 senador na dumalo sa sesyon kanina. Nagkaroon ng quorum sa Senado matapos umipot sa sesyon si Senator Francis Cheese Escudero. Abangan po ang detalye niyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
6: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
7: Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President pro tempore.
8: Part of the Senate.
7: Senado, nag-a-join si Nadie matapos ang balasahan. SP Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla, inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman. 200 milyong piso, kakailanganin sa pagdaraos ng special election sa distrito ni expelled Congressman Kiko Barsaga. Halos 100 pamilya, apektado sa sunog na subiklab sa May Bunga, Pasig City. At bilang ng mga namatay sa pag-uun ng gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 25.
5: Nagkaroon ng malakihang kaganapan sa Senado kanina kung saan nahalal bilang Senate President pro tempore si Senator Win Gatchalian. Nagkaroon rin ng balasahan at palitan sa mga chairmanship ng mga committee sa Senado. At ngayon mapalad tayo makakausap natin, walang iba kundi si Senator Panfilo Ping Lacson Live. Magandang gabi po, Senator Lacson, at welcome po sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi, Nina and Jack. Magandang gabi sa atin lahat.
5: Senator, una sa lahat, well, congratulations kayo na for now ang bagong majority dyan sa Senado. Paano po natin re-resolbahin? While sinabi nyo nga kanina na nanumpa na si Senate President pro tempore Gatchalian, pero ayaw naman mag-back down ni Senate President Alan Peter Cayetano. Paano po natin ito re-resolbahin?
9: Well, una-una, kung nandito sila kanina, dapat may nag-object at kami nagdebate at napagbotohan. So, 10 sila sa ngayon, kami 12. Bago namin ito pinatupad kanina sa session hall, alas 3, pinagmitingan namin ito, diniscuss namin excessively during lunchtime. Kasi as early as 1 o'clock, alam na namin na si Senator Cheese Escudero ay darating sa session hall. At makikijoin sa aming 11 para maging 12 kami. So, diniscuss namin with legal, yung aming mga kasamaan, yung sanay sa Senate rules, at yun ang aming napagkasunduan. So, ang in-invoke dito, yung jurisprudence, ano, yung Abilino versus Cuenco, na kung saan kapag ang isa o dalawang miyembro ng Senado labas sa coercive power, ng Senado o kaya hindi mako-compel yung kanilang attendance sa session, hindi sila bibilangin bilang base number sa pagdetermine ng quorum. Therefore, kung 12 kami at 22 yung base number, maliwanag na merong quorum at saka may majority. Kasi 12 against 10 is a clear majority. So ginawa namin yung pagboto to declare all positions or elective positions vacant except lahat, no? Pati yung Senate President. But we could not yet elect a new Senate President because under the Constitution, 13 para mag-elect. Pero para mag-oust o para mag-declare na bakante, simple majority.
5: Okay, so just to be clear, si Senator Alan Peter Cayetano has been ousted as Senate President.
9: Oh, kasi bakante yung kanyang position. Pero wala ngayong elected pang Senate President dahil nga 13 boto ang kailangan at 12 lamang kami kanina.
5: Opo, para po sa kaalaman ng lahat.
9: Bakante pa yon, yeah.
5: Bakante pa rin po.
9: Bakante pa yon, yeah. Kasi in the absence of the Senate President, ganito yun, ano, pagka walang Senate President, yung Senate President pro tempore, siya yung mag-act as a Senate President or presiding officer. Hindi siya Senate President. So si Senator Gatchelian will be Senate President pro tempore, nanumpa siya kanina. At kung halimbawang wala si Senator Gatchelian, yung majority leader ang pwede mag-preside. So yun ang nasa rules namin. Ang critical lang dito, yung mag-elect ng Senate President, kailangan ng 13 at least.
5: Ayun. And sa ngayon po, mukhang hindi nyo makukuha yung 13. So pwedeng for a while ay magiging ganito lang po ang kumbaga ang setup. Meron tayong temporary, no? Or pro tempore na Senate President as of now. Paano po kung biglang next week ay lumitaw o lumutang itong siya Senator Alan Peter Cayetano?
9: Well, pwede niyang gawin yon, pero saan siya kukuha ng quorum kung saan po sila? At 12 kami. At kung halimbawang magkakaroon ng kontrobersya, only the court can resolve itong issue. Well, pwede niyang i-argue na siya pa rin yung legitimate, na yan ang sinasabi niya. Pero the reality is, merong 12 na nag-elect bilang Senate President pro tempore at siyang tumatay yung acting Senate President, si Senator Gatchelian.
5: So ikinagulat po ng marami ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero. And dati nga po kayong dalawa mismo ay nagkakaroon ng bangayan, ano? Ano po ang iyong pakaramdam na siya ang kumbaga naging susi ngayon kung bakit nagkaroon ng pagbabago diyan sa Senado?
9: Welcome development, ano? Kasi nung pinag-usapan namin ito, matagal na namin dinidiscuss na kung halimbawa merong isang lumipat, isa o dalawa, welcome sa amin. At yan nga nangyari kanina at wini-welcome namin si Senator Cheese Escudero sa majority na aming kinalalagyan ngayon.
5: Opo. So may mga syempre nagsasabi na baka may kapalit naman po daw ito.
9: Wala siyang hiningin kapalit. Maski ano, wala siyang hiningin kapalit. Ang gusto niya lamang maipahayag sa publiko sa mga kababayan natin na ginawa niya ito dahil gusto niyang i-save o iligtas yung ating aming institusyon, yung Senado. Yun lang ang tanging dahilan. Dahil hindi niya na masikmura yung nangyayari na may boycott, may mga controversies. So yun lang ang parang compelling reason kung bakit niresolve niya itong impasse. Kasi sa ngayon, 11 and 11 kami. At hindi magkakaroon talaga kung kabing 11 at yung kabilang 11, walang matatrabaho ang Senado. Kaya napaka-welcome po sa amin at palagay ko welcome ito sa ating mga kababayan na at last makakapagtrabaho ang Senado. Katunayan, meron kaming pinag-usapan kanina, nahihiling kami sa Malacanang ng special session dahil naawa kami doon sa unang-una, doon sa mga nakabinbin na confirmation ng mga Armed Forces of the Philippines officers, ano? Kawawa sila dahil nga yung kanilang nomination, I suppose nomination yung binigay sa kanila kasi Congress is in, or was in session.
5: Opo.
9: Ngayon lang, kanina lang kami nag-adjourn si Nidje. So yun ang problema ngayon. Gusto naming malaman kung kailan yung kanilang birth year. Kasi kung dapat agad-agad, ito yung sinasuggest ko sa Malacanang, nabigyan ka agad sila ng ad interim appointment. Kasi naka-break na si Nidje, break na yung Senado, yung Kongreso. Pwede silang bigyan ng ad interim appointment. Now, kung ang birthday nila is halimbawang sa Makalawa o next week, po pwede pa kasi hindi pa magse-set in yung one-year ban sa kanilang promotion. Kasi remember, pag less than 1 year na, hindi na pwedeng ma-promote bago mag-retire, hindi na pwedeng ipa-promote yung sa rangkong rangkong general o colonel, yung armed forces officers.
5: Ayun. So ilan po ito, mga officers na ito?
9: Kung hindi tatlo, lima. Kasi napabayaan nga eh. At ito, parang dalahin namin ito kasi nasa tamang tempo naman yung kanilang pagka-nominate. Ano? Kaya lang, dahil nagkagulo-gulo sa Senado, hindi ma-convene yung commission on appointment. So parang obligasyon namin ito, kaya iniisip namin kanina, after nung kami makapag-reorganize, na agad-agad i-constitute na namin yung commission on appointments, at least yung panel ng Senado. At hihiling kami sa Malacanang, kung mabibigyan kagad sila ng ad interim appointments, eh maisalang sila sa commission on appointments para ma-confirm.
5: Okay, at dahil po na-reorganize na ang mga komite at si Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Chair, at sinabi nga niya, mag-meeting na sa Lunes, ano, yung magkakaroon na ng pagdinig. Paano po nito babaguhin ang direksyon ng paparating na impeachment trial ni VP Sara?
9: Unang sa impeachment trial, magkaiba yun. Ano? Kasi yung aming calendar, July 6 magsisimula yung mismong impeachment trial. Nagsimula nang uminog yung proseso. Katunayan, nung June 1, nung Lunes, nagsabit na ng reply o yung kampo ni Vice President Sara. So as we speak, bibilang ng 5 days naman para magsabit naman na lang kanilang komento o reply yung prosecution panel ng House. So from there, magkakaroon niya ng preliminary conference o pre-trial na tinatawag para makausad tayo ng maayos. Ibig sabihin, mag-stipulate, magmamarka ng mga ebidensya, yung mga non-contentious na mga issues, pwedeng doon na pag-usapan para hindi na ito pag-didebatihan pa o pag-uusapan pa sa mismong trial. Yun ang prosesong sinusunod natin.
5: Opo. At bilang kasama ng bagong mayorya, ano po ngayon ang inyong mensahe sa bagong minorya?
9: Well, get back to work. Ano? Dahil maski recess kami, pwede namang mag-set ng mga hearings yung mga komite. Marami kaming nakabinben ng mga panukalang batas na ito yung mga priority measures. At yun ang gusto naming tapusin para pagbalik namin sa July 26, doon sa pag-open ng second regular session, meron na kaming matakal sa floor.
5: Uh-huh. At speaking of the Blue Ribbon Committee nga po, ano, tuloy na rin ba itong flood control hearings dito po sa Blue Ribbon Committee?
9: Well, call na ng bagong chairman yon. And I want to clarify, ako mismo yung nag-suggest na i-relinquish na from me yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At nirecommend ko nga si Senator Erwin Tulfo kasi siya yung dating vice chairman. So maliwanag yun. Maski noong hindi pa nagaganap yung kudeta ng grupo ni Senator Alan, talagang nagsabi na ako kay Senate President Soto noon na gusto ko ng bitiwan yung chairmanship. Kasi napakahirap. Alam mo, Nina, I lost some friends and I created new enemies. Kaya medyo telling yon sa human relations, ika nga, no?
5: Ayun nga po, pero well, good luck po sa inyo. Last question, Senator Lacson, baka meron kayong mensahe kay Senator Alan Peter Cayetano, na nung isang araw lang ba sinabi niyo raw na naging disgusting and selfish ang dalawang araw na pag-no-show ng majority dyan sa Senado, nung dating majority?
9: Yeah, totoo, ay masyadong messy yung aming sitwasyon. Mabuti na lamang na-resolve namin sa araw na ito. Kasi nakakahiya na sa ating mga kababayan. No? Kinuwenta na nga ni Senator Gatchalian yung pondo na dapat ginagastos sa araw-araw dito sa buong Senate. No? 25 million, pagkatapos wala kami na-accomplish. Nakakahiya na talaga. So mabuti na rin itong nangyari. Very welcome development na makakapagtrabaho na ngayon ng Senado. Mm. Well, of course, hindi pa tapos ang controversy and we expect na they will not go down without a fight. Ano? But kung gusto nilang questionin ito, nandiyan naman yung ating mga korte o yung Supreme Court mismo para mag-resolve kung ano man yung controversy na iniisip nilang idulog.
5: Yun nga po, syempre inaasahan ng lahat, babawi at gaganti ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano At ano po ang inyong mga preparasyon o balak sa mga susunod na araw? Papaano niyo po ito haharapin? Dahil malamang pumunta siya bukas at magkaroon na naman ng eksena. Talaga ho pong ano to eh, parang telenovela itong nangyayari po dyan sa Senado.
9: Well, tingnan natin how things will develop tomorrow. Kung pupunta siya rito, eh sinidya na, paano siya magsesesyon?
5: Oo nga po. Oh well, tingnan po natin yung mga mangyayari sa mga susunod.
9: Nina, ano, kinilala na ng House of Representatives yung bagong liderato. Kinilala na rin ng Malacanang yung bagong liderato. So, ewan ko kung paano pa yung gagawin nila, considering na 10 lang yung membro. Unang-una, hindi sila pwede mag-convene. Kung halimbawa mang gusto nila mag-convene ng session, dapat ginawa nila ito nung Lunes. Dapat ginawa ito nung Martes. Dapat ginawa kanina. At napagdebatehan namin yung sinasabi niyang illegal o hindi na ugma sa rules yung pagpapalit ng mga officials o yung officers ng Senate.
5: Opo. Okay, maraming salamat, Senator Ping Lacson. Ang masasabi ko lang po, sabi niyo nga, di ba, kung nawala man kayo ng friends at nagkaroon ng mas maraming enemies, sa politika naman po, walang permanent friends and wala ring permanent enemies, hindi ho ba?
9: Yeah, sasabi ko lang, very thankless job yung pagiging chairman. Kasi ako, pag binigyan ako ng trabaho, eh talagang sagasa. Ano? Hindi yung, ano, may ebidensya, hindi ko susundan ng ebidensya at pagtatakpan ko, maski mga kasama ko, hindi ko gagawin yon.
5: Trabaho lang po talaga, no? Maraming salamat for your service, Senator Panfilo Lacson.
9: Thank you.
6: Get back to work. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador bago pa man ang mga pagbabago sa Senado kanina. Nauna nang binatigos ng Pangulo ang patuloy na pagliban ng mga miyembro ng dating majority bloc sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkad ng balita ni Christian Bascones.
4: The best description I can have is that it has the legislature is now in disarray.
8: Dahil sa tumataas na tensyon, ingay at gulo at pagkansela ng mga sesyon, hindi na nakapagtimpi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami na raw kasing nabibinbing mga trabaho sa Senado.
4: Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. And marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para magpagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis.
8: Aminado ang Pangulo na dahil sa kaguluhang ito, maaaring hindi umandar ang sistema ng legislatura. Hindi rin uusat ang pagpapasa ng mga batas.
4: I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation in government.
8: Hindi naman naiwasang ikumpara ng Pangulo ang Senado sa ibang sangay ng gobyerno na tuloy-tuloy ang trabaho.
4: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that.
8: Bilang isang dating kongresista at senador, hindi aniya katanggap-tanggap na ganito ang nangyayari sa Senado. Tila nawalan na raw ng saysay ang Senate rules na nakasaad sa konstitusyon.
4: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing would happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines.
8: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Mas mataas na presensya ng militar sa West Philippine Sea, suportado ng mga Pilipino ayon sa Okta Survey.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon.
0: Favorite Music Radio FM Radio.
11: Radio.
12: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
13: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
14: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
13: Calling all gadget lovers.
14: Gadget lovers.
13: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: Exciting ang mga panibagong kaganapan sa Senado kanina. Inihalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore na nagsilbiring acting Senate President. Pero ang ikinagulat ng lahat ay ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero sa plenaryo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
19: Ninya naging hudyat nga ang pagdating

0: parating ni Senator Francis Cheese Escudero bilang pagsisimula ng sesyon pasado alas 3 ngayong hapon. Ayon kay bagong Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo, base sa konstitusyon at rules of the Senate, maaaring magkaroon ng quorum o sesyon kapag higit sa kalahati ng mga senador ang pisikal na dumalo sa plenaryo. So ito nga yung 11 na dating minority members plus si Senator Escudero. Pagkatapos nga ng pagbubukas ng sesyon ay agad nang nagmosyon si Senator Vicente Soto III na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon maliban na lamang sa Senate President. Dito na nailhalal ang pumalit kay Senator Loren Legarda bilang Senate President Pro Tempore na si Senator Sherwin Gatchalian na tumatayo rin ngayon bilang acting Senate President.
1: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President Pro Tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
0: Ninya, bukod nga kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na ay halal na rin bilang bagong Senate Sergeant at Arms si Police Major General Alfred Soto Corpus, habang si Attorney Renato Bantog Jr. naman ang bagong Senate Secretary. Sa isang opisyal na pahayag naman, sinabi ni Escudero na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa Senado at ang kanyang ginawa ay hindi pamumulitika kundi para sa muling panunumbalik ng pagsiservisyo sa publiko. Samantala, iginiit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal umano ang nangyaring pagpapalit liderato at kanilang itutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na nakatakda bukas. Ninya?
2: Okay, so can you describe yung mood kanina, Angela, nung sabi mo nga, no, marami ang nagulat sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero. Pero kanina sa interview namin kay Senator Panfilo Lacson, na parang alam naman nila, I don't know how long, but sabi niya as early as 1 p.m. daw kanina, alam na nila na dadating si Senator Cheese.
0: Ninya, base na rin sa press con kanina ni Senator Erwin Tulfo, ay kanilang ina-expect kahapon dapat si Senator Cheese Escudero. Yun nga lang, siya ay hindi pumunta at matagal-tagal pa ang kanyang pag-iisip na ginawa bago pumunta ngayon sa sesyon. Doon naman sa mood sa loob ng plenaryo, no, pagdating ni Senator Cheese Escudero, talagang naghihiyawan yung mga tao, yung mga staff at iba pang mga guests sa gallery noong pagpasok nga ni Senator Cheese Escudero at nung idineklara ng bukas ang sesyon ngayong hapon. Ninya?
2: Okay, Angela, kailan daw yung susunod na flood control hearing? Tuloy ba bukas? Pero may narinig rin ako na sa Lunes mula kay Senator Erwin Tulfo.
0: Tama yan, Ninya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo and base na rin sa bagong majority, itutuloy nila ang flood control hearing sa Lunes, no? Pero ito nga yung iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanila pa rin itutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing bukas Thursday 10 a.m. nga daw at kanila magpapatuloy, no? Dahil nga sinasabi nila na illegal yung ginawang palit liderato ngayong hapon. Ninya?
2: So napakagulo na dyan, Angela. So asahan natin, dadating nga dyan bukas si Senator Alan Peter Cayetano para mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, no, Angela?
0: Tama yan, Ninya, no? Well, sabi din ni Senator Erwin Tulfo kanina sa press con, ay kanilang inabasuhan na ang Senate Sergeant at Arms dahil again, doon nga sa pag-constitute ng bagong majority ngayong araw at bagong minority and yung bagong yung session kanina ay kumbaga bago na yung liderato eh, at talagang na-sweep out na yung committees. So parang bukas, technically pag tinignan natin sa nangyayari, eh illegal yung gagawin bukas na hearing dahil nga na-sweep out na yung committees, no? So technically vacant na yung positions na yun. Pero pagdating naman ng Monday, ito na yung hearing na constituted ngayong hapon. Ninya?
2: All right, maraming salamat, Angela Babad.
3: Nagkaroon na ng palitan sa mayorya sa Senado ngayong hapon. Alamin nga natin ang mga implikasyon nito para sa bansa. Makausap natin live via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, Public Interest and Human Rights Lawyer at Managing Partner ng Bukoy Poblador Law Offices. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi naman sa inyo ni Nina at sa mga taga-subaybay ninyo.
3: Yes, Attorney Bukoy, long time no see. Huli namin kayo na-interview ay yung dapat na naunsyame na impeachment trial last year. And good to see you again.
4: Yun, I think June or July pa yun.
3: Oo, ganun po. Yun po yung huli ka namin nakausap. Again, welcome back po sa Arangkada Balita.
4: Una, salamat po sa inyong panyaya.
3: Yes, Attorney, una-una, anong reaction nyo na eto, nagkaroon na naman ng palitan ng mayorya sa Senado? Makakabuti na ba to? Finally, magkakaroon ba tayo ng back to work na or magiging tahimik na sa wakas?
4: Ito ay isang magandang hakbang upang muling itaguyod ang dignidad ng Senado. Sa halip na magtrabaho nung nakailang araw ng nakaraan, nagbablogger ho itong si Alan Cayetano . Ngayon balik na uli sa trabaho ang Senado. Although nag-adjourn sila, sinedye, yung mga committee ho ay pwede nang umusad. Pwede nang umusad. So magandang hakbang ho ito. Hindi lang patungkol sa trabahong pang legislatura, kundi pati na rin sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Pero yun nga, attorney, na nalalapit na impeachment trial, pero kahit paano ay hindi pa rin natin masasabi na nag-stabilize na ang sitwasyon sa Senado. Paano kaya ito makaapekto dito sa parating na trial?
4: Ito po ay depende, manipis pa rin ho yung yung mayorya, no? Isa lang yung tumawid . So hindi pa rin stable, kumbaga, yung mataas na kapulungan. Sapagkat, hindi natin masasabi, bukas makalawa, merong tatawid na naman. Or, pwedeng mabawasan, maging 11-11 na naman. Or, maaari naman na matagdagan yung kasalukuyang mayorya. Dahil sa sinabi nga ni Chief Escudero, hindi na katanggap-tanggap yun ang yayari sa Senado, sa ilalim ng liderato ni Alan Cayetano. So maganda ho itong development. Pero subalit, may pasubali ho ako, gaya ng nabanggit ko, manipis ho yung pinangahawakan ng mayorya na isang miyembro.
3: Pero attorney, pero the fact na hindi pa rin sila dumating ngayon, hindi ba sila pwede ireklamo? Pag tinignan natin, nag-boycott pa rin sila. Nagkataon lang dumating po si Senator Chis Escudero. Kasi di ba may sinasabi nga sila na actually pwede silang ireklamo kung nagkataon.
4: Hindi ho, kasi ang attendance ho, yung pagdalo ho ng mga senador, hindi ho pwedeng ipilit yan kung ayaw nila . Gaya ho ng, dahil wala ho pwedeng manghimasok sa Senado. Okay. Internal rule nila yan . Kahit na Supreme Court ho, sa palagay ko hindi ho manghihimasok yan. Mabuti na lang, merong isang tumawid. Na konsyensya or hindi na nagugustuhan yung tinatakbo ng Senado.
3: Pero ito nga, isa pa naging problema. Kung matatandaan nyo, dun sa lumang mayorya, nakaplano na silang hearing dapat bukas dito sa flood control. Pero ngayon na nga, nagkaroon ng panibagong chairman na Senate Blue Ribbon Committee, hindi na dapat matuloy yung hearing bukas. Tama po ba?
4: Wala na ho yan. Kung inyong naaalala, nung nagkaroon ho ng kudeta, nung tinanggal nila si Senate President Tito Soto. Parehong-parehong sitwasyon na hindi nagreklamo yung minorya noon. Dahil yung mayorya had the numbers. Ngayon noon nangyari baliktad. So ano ang kanilang irereklamo? Na yan ay bahagi na rin ng politika sa Senado. Tanggapin nila kung ano yung kagustuhan ng mayorya. After ilang araw na hindi sila nagsesesyon, walang plenary tinatawag si Cayetano, Senator Cayetano. In fact, merong sabi-sabi na siya mismo nagsabi sa mga dating miyembro ng mayorya na huwag kayong pupunta sa pulong, sa plenaryo. So, ngayon ho, ang nangyari, kapaligtaran. Yung dating minorya, ngayon ay mayorya. So, yung pagkakaluklok ho ngayon, kay Senator Tulfo bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee ay dapat kilalanin. Mm-hmm. Dahil yan ho ay valid.
3: So bukas, attorney, di ba may mga nilabas na nga sila na mga listahan ng mga guest at pinatawag na nila. Kunyari, let's say for example, ako isa sa naimbitahan, pwede na akong hindi sumipot. Yun ang pagbabasi ako, may bago leadership.
4: Correct. Ngayon, pwera na lang ho kung yung bagong liderato ay magpapadala ng panibagong imbitasyon para sa Lunes. So, ang sisiputin nila yung Lunes, hindi yung bukas. Dahil yung bukas ho, wala nang panuntunan yun eh. Wala nang halaga yun. Then napalta na ho yung membership.
3: Mm-hmm. At yun nga po, attorney, nakakagulat din dito sa grupo ng mayorya, nung lumang mayorya, na pinipilit nga nila na ituloy yung investigasyon sa flood control. Pero nung may isang nakulong dahil sa flood control na mula sa kanilang panig, ay nagalit naman sila. Ano hong reaksyon nyo tungkol doon?
4: Eh, yun ang nakakatawa eh. Mm-hmm. Yung kanilang iginigit na subcommittee noon, yung isang mag-iimbestiga eh si Senator Estrada na ngayon ay nakakulong na dahil sa flood control at plunder pa. Yung isa naman si Senator Marcoleta eh may plunder din. Mm-hmm. So katawa-tawa ho yun eh. Na ang mag-iimbestiga nila ang sarili nila, hindi ho uubre yun.
3: Yun nga po, yun yung nakakaano doon na sinasabi na yung naging composition nung dating Senate Blue Ribbon Committee ay medyo hindi ano yung mga nailagay po na tao. Marami talagang questions tungkol sa kanila.
4: Tawa-tawa ho yun, sitwasyon na yun.
3: Pero kung sakali ba, ito, may problema pa rin sa leadership, kung sakali pwede ba nila ilapit to sa Supreme Court?
4: Ay, nasa sa kanila ho yan. Mm-hmm. Pero medyo mahihirapan ho dahil sa doktrina na binanggit ni Senate President Pro Tempore Gatchalian na pinagbabatayan nila kung bakit sila tumawag ng plenaryo ngayon, ng sesyon, at kung bakit sila nagkaroon ng paghalal ng mga bagong chairpersons ng mga komite. Mm-hmm. Ito po yung Abilino versus Cuenco.
3: Opo.
4: Yan po ay very similar yung sitwasyon no dito. Mm-hmm. Kasi noon, si Senator Abilino ay sa boto ho ng mayorya, 13 ho yung nagboto noon, natanggalin, na 12 rin na bumoto na palitan si Senator Abilino at iniupo na acting Senate President si Mariano Cuenco. Mm-hmm. Parehong-pareho yung doktrina. At sinabi ho ng Supreme Court, political question yan, na hindi panghihimasukan ng katasasang hukuman, maliban na lang kung may violation ng konstitusyon. Pero doon ho sa kaso yun, pinanindigan ho, pinagtibay ng Korte Suprema na tama yung nangyaring hakbang ng Senado na palitan si Senator Abilino bilang Senate President.
3: Okay. Attorney, ito lang, balikan ko lang yun. Dapat nakaschedule na hearing po bukas. Pilit nga doon. Actually, doon sa listahan na number one, si former Speaker Martin Romualdez. Pero kahapon sa interview din namin kasi kay former Senator Richard Gordon, tinawag niyang political maneuver itong balak gawing hearing. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
4: Ang reaction ko ho dyan, nililihis ko nila yung investigasyon eh. Nagkaroon na ho, kung inyong maalala, nagkaroon na ng partial report. Mm-hmm. Yung Blue Ribbon Committee na dating pinangungunahan ni Senator Lacson. At sinabi doon ni Senator Lacson, nabanggit ni Senator Lacson sa ilang interview niya, ilang panayam niya sa media, na walang mastermind na maituturing itong flood control. Mm-hmm. Kung maalala ninyo, iginigit nila Marcoleta, imbitahin yan. Si dating Speaker Romualdez, yan ang mastermind. Pero hindi naman nila sinasabi kung bakit naging mastermind yan. Yan ba ay dahil lamang sa kanyang dating posisyon bilang Speaker of the House? Mm-hmm. Ang problema ho dyan, sinabi ho ng hukuman sa ilang kaso, na pag ikaw ay nasa liderato, hindi lang yun ang maaring batayan para maging ituro ka bilang kasangkot. Dapat ay merong tulay ng ebidensya na mag-uugnay sa iyo doon sa itinuturong krimen, yung isinasakdal sa iyong krimen. So ngayon, kaya ho nila pinipilit yan na ipasok uli si former Speaker Romualdez. Eh, samantalang doon sa report ng impartial report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, sinabi na niya na walang mastermind dito. Mm-hmm. Ito ho ay regional o provincial ang mga marami ho ditong mastermind. Mm-hmm. Yun ang pagbalangkas ng batas.
3: Opa.
4: Yun ang pamumuno ng Senado. Mere participation mm-hmm. in the budget process mm-hmm. is not cannot be the reason to impute a crime against the leadership.
3: Okay.
4: Hindi ho dahil mataas ang iyong katungkulan mm-hmm. or ikaw ay politically aligned doon sa mga na turing o na tukoy na kasabwat, pati ikaw liable na rin. Hindi ho ganun kasimple ang batas dahil ho yung panuntunan ho ng plunder law napakataas ho nung panuntunan.
3: Okay.
4: Mataas ho yung threshold, yung evidence. Dapat ho may evidentiary link between the person mm-hmm. kung anong ginawa niya at yung krimen mm-hmm. na pagkamkam, pandarambong. Dapat may mga overt and criminal acts, series or combination of criminal acts.
3: Okay, attorney, ito, kunin ko lang yung opinion niyo po. Kanina nga ibinalita na hindi na pagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng dating speaker sa kanyang hold departure order. Ano po yung take niyo dito?
4: Para ho sa akin, mali eh. Mm-hmm. Sapagkat unang-una ho, nung nag-apply ng precautionary hold departure order, wala pa ho naman preliminary investigation eh. Mm-hmm. Yun ang panuntunan dun sa administrative order ng Supreme Court, kinakailangan may preliminary investigation na may preliminary finding mm-hmm. of dati probable cause. Ngayon ho, prima facie evidence na eh. Mm-hmm. Mas mataas ho yung panuntunan. Nung dinilay ho nila, para sa akin, hindi rin makatuwiran. Mali rin ho sa...
3: Attorney?
4: Pagkat mm-hmm. yung basihan, yung precautionary mm-hmm. hold departure order ay hilaw. Dahil wala pa ka preliminary investigation at yung pagtanggi doon sa kanilang motion for reconsideration mm-hmm. para sa akin ay mali rin. Mm-hmm. Pinanindigan ng hukuman yung maling ginawa mm-hmm. in the first instance.
3: Okay, attorney, huling talong na lang po. Ano po kaya implication kung payagan ng Senado na ma-fulfill ni Senator Jinggoy ang Senate duties niya via video conference na kahit siya ay nakukulong? Medyo controversial nga itong usapin na ito eh.
4: Po, controversial yan. Mm. Dahil kung maalala ninyo, sa kaso ho dati ni Senator Trillanes mm. at saka ni dating Senator Laila De Lima, humingi siya ng ganyang permiso din sa plenaryo mm-hmm. na mag-observe lang. Mag-observe, hindi para makilahok sa deliberation ng plenaryo. Mm-hmm. Hindi ho yung pinagbigyan. Ngayon ho, yung pagboto, dapat physically present yung senador. Kasi otherwise, kung papayagan ho yung virtual na ganyang participasyon at virtual voting, mm-hmm. katawa-tawa ho yung magiging sitwasyon kung ang nasa Senado, puro virtual, mm-hmm. puro laptop. Hindi ho pwede yan. Ang ayon ho doon sa sarili lang tuntunin, dapat may physical presence yung senador na kinaukulan.
3: Okay.
4: So, malabo ho yun.
3: Mm-hmm. Okay, nako, maraming po salamat, Attorney Antonio Bukoy, again, sa oras na binigay nyo din sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
4: Magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa inyong paanyaya.
3: Salamat po.
2: Kasabay ng pagkakaroon ng bagong mayorya sa Senado ay ang palitan ng committee chairmanships. Kabilang na riyan ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na hinahawakan na ngayon ni Senator Erwin Tulfo. Ano-ano pa ang mga naging pagbabago sa Senado? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni JM Pineda live mula sa Senado. JM.
5: Yes, niya nagkapalitan na nga ng liderato, ng chairmanship dito sa Senado at isa nga dyan yung makapangyarihang committee, which is yung Blue Ribbon Committee. At isa nga sa mga sinabi ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo na hindi natuloy yung mangyayaring hearing ng flood control bukas. Pero ang ginawa nga niya ay pinagliban muna ito ng Lunes. So ibig sabihin matutuloy pa rin ito, pero sa Lunes na ito gagawin ng flood control project hearing. Matapos nga ang pagtalaga sa bagong acting Senate President at pro tempore na sa Senate Senator Sherwin Gatzalian, ginalaw rin ang bagong mayorya ang mga committee chairmanship, kabilang na ang Rule o Blue Ribbon Committee. Maupo na bilang chairman ng komite si Senator Erwin Tulfo, at kasabay niya ay inanunsyo niya na lahat ng mga senador mula sa bagong majority block at minority block ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pinagpaliban na rin ni Tulfo ang unang schedule ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon para sa flood control project sa Lunes umano, ang bagong schedule ng hearing ng komite, at dapat paumanong pag-aralan ang mga impormasyon at detalye dito. Paliwanag pa nga ng senador, kailangan ihanda ang bawat miyembro ng Blue Ribbon Committee para sa gagawing pagdinig. Mali rin daw ang paraan kung paano inilabas ang mga pangalan o resource person na inimbita ng dating Blue Ribbon Committee. Sabay tanong na bakit sa media unang ikinalat ang mga pangalan imbis na idaan muna ito sa mga miyembro ng komite. Giit pa ni Tulfo, dapat daw pag-aralan ang mga inimbita o imbitadong resource person at tiyakin na may sasabihin ito na makakatulong sa investigasyon. Ito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
6: Pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya...
5: wala na rin daw karapatan si Senator Rodante Marcoleta na ituloy pa ang hearing bukas sa flood control. Illegal na daw ito kung ipipilit pa ng senador ang pagdinig. Ipinarating na rin ng Senado sa Kamara at Malacanang ang bagong mga committee chairmanship. Bumanat pa si Tulfo sa hirit ni Marcoleta na kaya daw takot ang bagong mayorya sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control ay may madadamay sa kanila. Narito muli si Senator Erwin Tulfo.
6: That's illegal na po yung kanyang what tomorrow. We've already instructed the Senate De Usaa, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary.
7: Sir, sabi niya pwede.
6: All seats vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya. Sana tinignan niya muna yung kagrupo niya, ilan doon ang sabit.
5: Ninya, sa huling tingin natin dun sa anunsyo ng mga media relations ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay sinabi nga nito na meron pa rin daw, tuloy pa rin daw, itutuloy pa rin nila itong hearing bukas ng 10 a.m. Pero yun nga, iginiit na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi ito itutuloy at illegal kung sakali mang ituloy nila ito bukas. At bago naman tayong pumunta sa ibang impormasyon ninya, punta natin yung iba pang chairmanship. Si Senator J.V. Ejercito ay pamumunuan naman ng Finance Committee. Tapos si Senator Tito Soto naman ay National Defense. At Public Order Committee naman si Senator Ping Lacson. Si Senator Erwin nga yung bagong Blue Ribbon Committee, pati na rin yung sa Committee of Social Welfare. Si Senator Rafi Tulfo naman, yung kapatid niya, ay nasa Committee on Public Services. At si Senator Bam ang hawak sa Committee on Basic Education. Si Senator Kiko naman ay sa Committee on Agriculture. Si Senator Risa ay pagdating naman doon sa Committee on Health. Si Senator Lito naman ay doon sa Committee on Games and Amusement. At si Senator Chis Escudero ay Committee on Housing. At ang banguli naman ay si Senator Mig Subiri na ahawakan naman yung Foreign Relations. Ninya?
2: Nasa labas ka ngayon ng session hall, no, JM? Kumusta naman ang vibe dyan sa inyo, sa kinaroroonan mo, JM?
5: Actually, Nina, ngayon na kung titingnan natin, medyo naging magaan kumpara noong mga nakarang araw dahil nga sa nangyaring palitan ng liderato kanina. Ang nangyari nga noong inanunsyo na yung bagong acting Senate President at pro tempore na si Senator Sherwin Gatzalian ay maraming nagsigawan, at yung ibang mga miyembro ng USA ay pinipigilan na yung mga kaalyado na magsipalakpakan dahil nga sa nangyari. Kung babalikan natin, dalawang araw, tatlong araw na absent itong dating nasa majority senators, kaya nung nagkaroon kanina ng pagpapalit ng liderato ay tuwang-tuwa itong mga senador. Ninya.
2: Maraming salamat, JM Pineda.
3: Maayos na nagtapos ang Senado sa pagkakahalal kay Senator Wingga Chalyan bilang Senate President pro tempore. Dahil dito, nagkaroon ng quorum at sesyon bago sinindiye adjournment ng Kongreso. Ano kaya ang mangyayari sakaling natuloy ang standoff sa Senado? Alamin sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: There's no objection. It is so referred.
9: Sa darating na Biyernes, June 5, opisyal nang mag-a-adjourn ang buong Kongreso ng Sinedie. Ngayong Miyerkules naman ang last session day. Para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, unconstitutional ang boycott ng Senate Majority pati na ang adjournment ng Sinedie na hindi nagko-convene. Ang Sinedie ay isang Latin term na nangangahulugang without a day sa Ingles o walang takdang araw. Sa konteksto ng Kongreso, di tula na regular na recess kung saan tuloy-tuloy pa rin ang committee at legislative work. Sa ilalim ng Sinedie, mapaparelisa ang legislative process. Suspendido kasi ang legislative session ng parehong Senado at Kamara at walang partikular na petsa kung kailan magko-convene. Pinaka-apektado dito ang mga panukalang batas. Kapag hindi na kumpleto ng isang panukala na pending pa sa komite at hindi pa na-i-transmit sa Senado, mamamatay ang isang panukala. At kailangan itong ihain muli sa susunod na regular na sesyon o kung kailan mag-convene ang Kongreso. At kapag hindi nakapag-aproba o nakapag-veto ang Pangulo bago mag-adjourn sinedie ang Kongreso, hindi ito magiging batas, ngunit magiging pocket veto at kailangan ulitin ang proseso ng paghahain ng panukala.
10: Eh kaya bawal yung kakansilay mo hanggang sinedie yung sesyon? Unconstitutional yan.
3: Mm-hmm.
10: At ang lalabas dyan ay talagang nagkakaroon ng paralysis. As if we are not yet paralyzed. Pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House.
3: Mm-hmm.
10: So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad.
9: Kaya sa usaping Sinedie adjournment, dapat kumilos bilang iisang Kongreso ang dalawang kapulungan.
11: Kapag nag-extend lang ng session bago mag-adjourn, dapat magpapaalam ang isang Kongreso.
3: Oo.
11: Kung mauuna bang mag-adjourn ang Senado, dapat i-inform nila ang House of Representatives.
9: Apektado ng boycott ng Senate Majority ang confirmation ng 5 Armed Forces of the Philippines Generals. Kapag nag-adjourn ang sesyon, hindi sila mapopromote. Nakabinbin din ang Magna Carta for Barangay Health Worker na magbibigay benepisyo, allowance at proteksyon sa frontline health workers at marami pang iba.
11: Pinagsusweldohan kami ng taong bayan para pumasok. At nakikita ng taong bayan na hindi maganda ang halimbawa ang nangyayari sa ating Senado. They should redeem themselves when it comes to their integrity as an institution.
9: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinampahan ang reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pati ang sinuspinding Acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. May kinalaman ito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: From lawmakers to lawbreakers, ganyan inilarawan ng mga civic society groups sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, inireklamo ang tatlo sa Office of the Ombudsman ng paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Kaugnay umano ito sa pag-eskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa existing warrant nito mula International Criminal Court.
13: I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador. Kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating tuparin yung pag-file ng arrest sa ICC.
12: Base sa kanilang reklamo, naging sanktuaryo umano ang Senado para kay De La Rosa nang isailalim siya sa Senate Protective Custody ni Cayetano. Nabanggit din ang nangyaring lockdown sa Senado dahilan para mas mahirapan ang otoridad na makalapit kay De La Rosa. Bilang head ng security, inakusahan si Aplasca na nagbaba ng mga direktiba para hadlangan ang pag-aresto. Mahalaga rin sa reklamo ang pag-amin umano ni Padilla na umalis mula Senado si De La Rosa gamit ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga complainant, nagbigay na rin sila ng kopya ng reklamo sa ICC.
13: Doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman, it's for as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case.
12: Bukod sa paghahain ng reklamo, kinukonsidera rin ng mga grupo na maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee o kaya ay maghain ng writ of mandamo sa Korte Suprema para obligahin ang mga senador na pumasok.
2: Bago pa ang paghahain ng reklamo, gumugulong na ang magkakahiwalay na imbestigasyon ng Ombudsman, Justice Department at ng PNPCIDG sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado.
12: Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang fact-finding investigation ng Panel of Prosecutors. Bukas din ang panel sa pagtanggap ng anumang ebidensyang maaring makatulong. Pero paglilinaw ng DOJ, ang magiging findings ng panel ay ibabatay sa sarili nitong independent assessment base sa mga ebidensyang isusumite at sa mga impormasyong makakalap nito sa takbo ng kanilang investigasyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
14: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
15: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.

0: Oy, kumusta, kumusta? May adlaw sib kanatong tanan may higala. Kinini sa inyo higala si Kuya Arn. May higuban ka rin nyo. Sabay sabaghatag law sa buglaing pagtagat. Sa laing tampo nga gisugilon o giasoy, pinagis pagtawag diri kanato, no? Kay mao na magini atong naandan may higala. Kamo na lang magtawag sa akong number para dili na mo kinahanglan magsulat-sulat pa para di na mo mahasol. Tawag lang mo sa atong cellphone number katong adunay mga gusto nga magpaabot sila mga kaagi. Mao ni atong number 0970-871-952. Sabihin ko no, 0970-871-952. Manghilad ko mga higala nyo nakuha ang atong number para kung natoy mga gusto nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede ninyo i-tawag lang sa ito. Pero kung dili na ko matubag, text lang mo. Yung na lang ninyong naamoy i-share nga kaagi kaya ako nalang manawag sa inyo, ha? Okay. Ito na nga pong sinder karoon o sa kalalaki, pero kining kaagi nga iyang i-share diri ka na to, pinagis pagtawag niya. Atong caller na to ani si Frank nahimon atong sinder kaagi kini sa iyang suod nga higala classmate niya kani adto nga si Jojo nakuha gini sa atong sinder nga si Frank nga iyang suod sa mga higala. Okay, pero sa dili pa, kumusta kumusta ang mga lugar no nga tigpaminaw sa atong programa. Salamat kay sa inyo ha. Sa tuman asa nga mga lugar mga kasuok-suokan manginaot ko nga walay puas walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Mao sa tanan, no? Pinaka-importante nga nung naging uban ko kaninyo sa usa ka oras kapin, naging uban ko kaninyo maghatag og kinabuhi sa mga kaagi, pero ang pinaka-importante ang mga produkto na makahatag og mayong benepisyo diya kaninyo. Susama sa atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Balo ko nga daghan na kayo nahibalo kung unsay ikatabang sa ato ang atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon, pero base na ay mga pipila ka mga bago na itong mga listeners karon. Kadaadlaw yun ako nang ipa, hibalo sa inyo ha. Og unsay mayong benepisyo nga mahatag ka ninyo. Kaya kini atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon, makatabang ni sa mga tao nga maglisod yun sa pagkatulog. Diba? Katong hibalo na, manginaot ko i-maintain ninyo. Katong bago pa karon na itong mga listeners, manginaot ko nga testingan ninyo. Ha? Pero ayaw gini nyo himuag sili, no? Ayaw nyo himuag magic atong mga product nga diha pag inom ninyo, diha na dahin siya mutalab. Kung magpa-check up ta, i-admita, no? Kaya para ma-observan pa sa doktor. Maupsod na atong mga product, labi na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pipila pa kaadlaw, una na nga mamatikdan mo nga may epekto na. Labi na ang pagkatulog ninyo nga maglisod mo sa pagkatulog pagkagabi, hantun, makadlaw na lang, wala pa kay tulog. Kapoy, yung kayo ng lawas may gala. Mga tao nga walay tulog. No, labi na magtrabaho kapag kabuntag. Kapoy kay trabaho. Dili na to na pasagdan nga magkababa ang atong immune system. Hantod nga dali ra pud tatakbuhan og mga delikadong sakit. Dili maayo ang paingnan nato mahigala sa kulang kita og tulog. Makatabang atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Tunga lang sa kutsara, makasimpagigta sa atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Tunga lang sa kutsara ang kada timpla ninyo, nagkantidalag na o 4 pesos or 5 pesos sa matag timpla ninyo. Kung sa usa ka adlaw kay sara ka mga pi, 4 pesos sa inyong gasto or 5. Kung kaduha mo mga pi sa usa ka adlaw, nahita mo lang 8 pesos o 10 pesos baka. Kung aras sa kutsara mahigala, okay na kayo na siya. Dako na yung nagkatabang na sa inyo ha. Kay pure organic na atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Tabang na sa inyo ha, mag-isog mo sa pagkatulog. Sa nga-tungan, tumatingala lang mo nga. Samtang magtanaw ka sa television o kaya ng gabi, magtanaw ka sa imong cellphone, mabati na kagdukan. Pag inom ni mo, ana, ng gabi, maghurot, ana, pagkahuman ni mo pangapin, siguro mga 30 minutes siguro or 20 minutes. Pag-iuna ni mo ugduka, mga higala. Basta maminti na ni mo pagpangapi ang atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Kung sa mga tao po nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw, dili po maayong nga mulaktaw tag usa ka adlaw, una ta makapagawas sa pagkaugma na sa atong hugaw. Kaya ang atong tinae mo'y mag-suffer niya na mga higala, magkabukol-bukol, hantod matingala lang kang anong nadaot yung tinae nga, dili magkabutig-inom ang mga ilim nun nga makahubog. Nung kinangan ato ng bantayan, anong naingana ka, niya, pagkaunin mo, saktigid sa oras, di ka mapasaran. Pero anong nadaot yung tinae, usa nga makahatag og problema sa atong tinae, mulaktaw tag isa kadlaw na ta makapagawa sa atong hugaw. Hugaw na gunay, dapat ipagawas na nato niya na pundo pa sa atong tinae. Sa ngantong-ngantong, maminti na siya mahigala, magkadaot gud atong tinae. Makatabang niya po na itong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Pinahanglan magbawas kita sa tag adlaw, isa ka isa lang o kaduha, pinakalanindot, kaduha gyud. Ngayon kung sabtan kun mo mahigala, no? Kung mutisting mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumpleto gid ang pangalan. Hinong gid ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon o sa ka-pouch nga mga ipagka-black, may pagka-gold yellow. Yang dagko niya na 200 grams na ay picture sa baso nga puti, nga mais nga picture o mangustin o malunggay. 200 grams na siya mahigala, karang dagko. Dapat kita igagmay 110 grams. Pero basin og nga pa'y 180 grams sa una, oh, itong light gold, pero karon 200 grams na gid kasagaran. Yan, na tayo igagmay sa una 100 grams, karon 110 grams na siya. Naot ko na sabtan ko ninyo mahigala, no? Manginaot ko na tistingan ninyo katong wala pa makatiste. Dugang pamahigala, dapat kita ay haplas nga pinaka-importante sa labi na kung kargado kag panuhot, bunog imong lawas, no? Manakit na imong kalawasan tungod sa panuhot, makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Patun mo ang Orion Herbal Liniment kung haplas ang hisgutan Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Makatabang na sa inyo ang mga pamaol. Sa mga nagtindog-tindog sa palingki nga nagnegosyo ng inabuhi, mamoy-poy ang tail. Ang kanang ihimasa po ninyo sa gulig ini tubig. Pag humanin ninyo na, maghaplas dahin mo kung magpanarapo. No? Haplas dahin mo mahigala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase atong Orion, kining green, pakatabang sabni sa mga buntis. Ang mga buntis, dili mo ang himabala ka maghaplas atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? Kaya nga no, wala kinisay chemicals, dili makadaot sa inyong baby. O di pun makadaot sa atong panit. Bisan sa mga bata, nindot kayo ni sa mga bata. Labi ng mga bata sa kitagtiyan, simbako, o makatabang kayo. Dili manihalang, bisan tagpila pakabulan nga bata, di gini siya halang. Labaw sa tanan, protektado ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, nga dili kita matugdungan o lamok dinggi. Kaya delikado ang lamok dinggi, mga higala. Ayugin mo pasakop niya ng lamok dinggi. Kung matulog mo padulong, haplas sa inyong mga anak, bisan kita nga mga hamtong kamo din ha, maghaplas mo o Orion Herbal Liniment Oil para dili makaduol ang mga insekto. Mga lamok nagdalag problema, kining dinggi. Sa nagsimba ko, masamad ka. Nindot kayo ni atong Orion Herbal Liniment Oil. Di siya duulan og langaw og longit. Tungod sa setronella, maguda mga higala mo. Itong lamok og langaw, di na mo duol. Bisang mga katul nga mga insekto, di na makaduol sa ato. Alamin akong mga haplas dagag Orion, di na mo duol. Dali po maayo ang samad mga higala. Kaya nga no, nasa himag oil extract. Pwede sa mga katul-katul, ang atong Orion nga green ang taklob. Mondagan siya kagamitan. Pwede sa mga buni, na yung mga pangagod, na yung mga kaunggo, o kining mga bukol, magkuha o gapas, butangin imong bukol o gapas nga na ay Orion. Ha? Matagtiki, pwede kayo. Kailang gapas ang inong matagtiki nga na ay Orion ko ng gapas. Alam siya may galang, simba ko na tukarin mong almoranas, kakaon ka o bawal. Butangin rin ng gapas o Orion, itaplak dito sa imong lubot panahon sa kagabihon, padulong sa imong pagkatulog. Orion mga higala, dagan siya gamit ang mga kutoglo sa ugkuyaman sa bata, mga inahan, ay nagpupawiin taon niyo mga anak, haplasiran ang buhok o Orion, lukpa niyo tapos pag humamalukop na, putsa siya usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na ang Orion na to sa scalp sa bata, magtanggal ng mga kutoglo sa ugkuyaman. Nga nakalipot atong Orion mga higala, dili lang usa ka klase nga problema sa lawas na to, yung kabangan, lumawala. Basta sa external lang apart sa itong laos, may galad akong tabang ng itong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklog. Dapat kita usa ka Orion, orange ang taklog. No? Orange ang taklog, mga higala. Pero maura na sila, basta kay Orion, nasa pharmacy nyo mapalit. Kining orange ang taklog, mga higala, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pang-massage siya. No? Pero pareha na sila sa green ang taklog. Pang-massage siya po itong green ang taklog, pwede ito i-massage, mapuning orange ang taklog. Nakalahi lang sa ilaha kay may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong Orion nga orange ang taklog. Okay, naman tayo mahigala nga mahilig sa mintol ug bugnaw nga haplas, mauna ang orange ang taklog nga Orion. Mahinaot ko mahigala katong wala pa makatisting. Testing ninyo katong nakatisting na, i-maintain yung mahigala. No? Makatabang kayo na ang atong mga product na sa inyo. Ayaw ninyo himuag magic. No? Ayaw ninyo himuag siling o muhalang dayon. Tambalan pa kanina sa pila kaadlaw. Labi nagdugay-dugay na imong gibati nga sakit. No? Dugay na mong gihambi niya. Tapos gusto din mo pag inong pag take na mo kaisa. Mawala dayon. Di ba? Mo effect dayon. Hinloan pa kanina na. Gala, standby lang una sa uban pa na itong mga product. Napakita yung mga product na pang bata, pang hamtong, pang teenager, pang tigulang. Standby lang sa hake ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang usa ka kaagi nga giasoy diri ka nato nga gi-share kini ni Frank kaagi sa iyang amigo nga classmate niya ka nito nga si Jojo. Okay, Frank, diarang kaagi sa imong suod nga higala nga si Jojo.
1: Doctor, no!
0: May gala, dili na tumali kayan. Kung unsa man ta kani adto, labi na kung medyo bata-bata pa kita. Nahalos ta na nato kalipay. Halos ta na mga dula sa kinabuhi, labi na batanon pa kita. Labi na kung mahilig kita sa usa ka binuhat, pero wala ta magtuong ang kalipay di ay. Lumalabay lang. Mao kini nga kinabuhi, nag-iasoy diri ka nato ni Frank kagi sa iyang sud nga higala, classmate pa gyud nga si Jojo. Pero sa dili pa, ato sa bihata ganiya ang ipangayong awit.

Unsa na pag tuyo alini? Jojo, magpatipok na ba doon siya sa mga classmate na mo? chat ni Andre ay. Amanto ko, unsa na po plano aning tawhanan ni kining tawhanan ni kusog kay magpatipok-tipok ug mga classmate. Pastilan. Unsa po kay tuyo ani unsa na kaya mong buhaton na po dani? Amanto ko. Frank, may kadiya ka. Listen po nga, nabasa na ko sa akong cellphone. Nga nag-chat ka nga. Meeting-meeting na punta. O lagi. Tuhon ba? Mura manuglaay na po kayo nga. Mura hapit na bulan nga wala na magbanding-banding mga classmate. Ay, mura o lain na po ng plano ni mo ba? Abi ni mo, Frank. Nakuigi kuan-kuan nga. Chicks ba? Chicks na po, Jo! Oo, wala na may atong isa. Lisod kayo, huwag na inspirasyon. Sige, tag-eskwila, kulang sa inspirasyon. Wala na yung atong mila. Hagpaira, mga doon na kasimana. Ah, kakaos ba ni mong uyab, Jo? Lisod man, di makasinabot. Kita nag-amping tanya. May mga nakita siguro nila diri sa kuha nga, di sila ganahan. Lisod po, magpugos-pugos ko. Di man kita taglain. Kasa ginabog babae, Joy. Anong handlok man ta nga lalaki man ta? O niya, ikaduha, ulitaw. Gawas, minyo ka, hiligya po kang uyab-uyab, sig minyo ka, mo na hindi mayo. Pero ulitaw man ta, ato pahimus lang ang panahon. Nahala, sige, ikaw mahala. Frank, ganun to, mga bato atong mga classmate. Muna akong i-meeting sila. Chipin-chipin, nagutagod, ginagmayra. Ah, sige Joe, may problema. Ako muhatag mandan ko. Ibalumang ka nga, di ko mubaliban yan na basta ikaw na ang muandar. Basta mo yung nagbanding, hibalo ko nga, ikaw na dahil nagpa-kwanani. Pag ingon ni mo nga, mag-meeting ta, ano na po ko. Pero, usagin akong tirada ni. Kinsa po nga babae? Si Iris. Iris? Yatis, guwapar man na. So, mandi ay, disod po pangit atong pampiliyon. Nalang, sige. Igor ako musuporta sa imo, ha? Chok! Salamat, Prang, ha? Okay. Sunodan daw. Nala, ay balo naman ko. Bahalag sila nalang mitingon o pag out na sa klase. Ang mitingan din, tama sa imo ipang chat kaya ako, hibalo na ko. O, oh, advance dan ko, di ako 200. 200 ni mo, ha? Kana ko, good. 200 ka na, ha? O, sige. Kay ako sila pangayuan. Hibalo ko, manugot na sila. Pero si Iris, tabangi ko, ha? Ay, sus, walang problema. Muna'y ganahan ako sa iyo, ma. Frank, ay di kang baliban ba? Ikaw pa, kung balibaran. Dala, sige ha. Sunod adlaw. Sunod adlaw ta.

0: Woo! Grabe! Tinokeng dagat, tay! Hindi na mo dipili. Joke kay ganahan ko mga cosmet tato. Ano sila? Baka naligo pa. Ang katagay mo niyo mga iris. Asa man to? Buwa sa to.
1: Cottage o sigurang silpon-silpon. May na kayo makalugar ko.
0: Ako pa, tinagay!
1: Basin po ka.
0: May lugar pa ka sa lain. Wapa pa rin na si Iris di ay.
1: Oo.
0: Sige. Kumpatay na dito. Kaya malingus ako. Nato mapagkawa na to.
1: Oo.
0: Natural, andam na. Ah, sige, Jo. Kay Mintras din ako pa. Maligo na ako daan. Ito na itong mga classmate dito.
1: O sige, kaya doon sana ako si Iris. Jamingin sana ako.
0: Ay, ko rin bala. Sultira ko po siya mo jamming dito, ha? Kung sa resulta.
1: Sige, sige, sige. Sige, sige, sige.

0: Jo. Mamalik ka maligo, Jo.
1: Wala, gidool talang ka diri kay Murag. Ikaw rin na ginusara diri ba? Samtang atong mga classmate, tos dagat, maligo. Ngano wow ka maligo?
0: Ako niya rin, Tod. Jo.
1: Kuan ba? Gituyo na ko ni nga banding. Nalagyo ka. Para kay ka na akong ipaamot. Ay, gusto na ako ka. Di na kamasol.
0: Ah, salamat ha.
1: Naalam ko'y pangutana sa inyo ha, Irish.
0: Ah, saan sa ka na?
1: Naalam pa kay Uya?
0: Ah, wala man.
1: Maayo.
0: Kasi maayo.
1: Naway plano. Alam ka lang ina, alam ko'y tawag ang presko kong mga pagkalalaki. Masinog ka. Andama di ay ko.
0: Uutan ang kacho. Dagay nakadayik sa imo ha, pero matod pa daw nila. Uutan ka, dagay nakadayik. Mandigit ko mo talagang mga kabarkada.
1: Oo, ako nang ginatuyo niya, tapos naanda na po. Kaya dili ako yung maglihok. Walay mahita mo. Puno lang, focus sa eskwila. Inoon, natural man na ang focus ko sa eskwila, pero tagahan ko na ito at pauling mga malingaw kung kasi nakawas.
0: Oo, tinood ka na, Jo.
1: Pati ko talaga sa my stress. Balik ko na ito doon, akong tuyo sa imuhan.
0: Ikaw ang pagkabi ng mukha. Wala pa ganit na kahit na magkasuod.
1: Mauro mag-yapon. Sa sunod higa yun. Mauro akong istorya sa imuhan.
0: Ang mga nila, grabe daw kang chicks.
1: Natural laki. Yan di balik kayo, magkabulang. Mauro gisagiin mo ni mo na kay Uya po, mabukas sinabot. Dili siguro ka mo ang swerte. Mauro po na sa ako. Mangita ko babae nga, swerte na ako.
0: Ah, mao ba?
1: Oo.
0: Ah, tinunan ka eh, macho.
1: Oo, lagi. Ikaw lang.
0: Sa lesson po, musulti ka nga daghan eh. Mati, ang tinod yun, daghan kini, pila kami kamuok. Kaya ingon na bagi daw nila, chicks mo yun daw ka.

0: Sir, kung ba sinapakita kasi lang ng huya po kaglain?
1: Wala na mahitabo, isa-isa lang.
0: Ano naman ko? Pero nagkahi pa ng agis ang kinaboy. Pero,
1: may dubol-dubol.
0: Pantay na yun ka.
1: Salamat kayo, Irisa. Salamat kayo.

0: Kumusta, Jo? Grabe ka swerte ni mo, prank ba? Ganun ako may naswerte. Kinaa ka. Ah, tungod kay gisugot ka, tungod lang sa kuha. Swertehon ka. Muna di ka nakuwalaon sa tropa. Kung magbanding-banding kay kung nakoy tuyo, mahitabo nga, pasaning nanguyo po ka, Eris. Gidawat yun ko. Pasin ikaw nagdag swerte din sa kuha, prank. Asas! Nanapod ang atik-atik lagi dahil lagi. Muna nga, malipaan ko karon. Dawat ako ni Iris. Kami na.
1: Ay.
0: Pero yung sabay, nakaibalo daw siya nga. Mga babae sab siguro na ito nga mga kauban. Daganda kong chicks. At in normal food. Di magigamawan ang chicks. Pero ikapila na si Iris. Wala. Siya lang. Unya, makita na po kang labaw kang Iris. Tiranahan na po di mo. Depende. Kung ganahan ko. Mas tinatarungan ang kinabuhi ni mo sa imong gugma, oy. Makontento na ka ba? Di na kayo sigit siya na lang ang babae yung panguyaban. Marisulta niya na, huwag yung kayo mauyab ba? Sunod. Kay mailado magkangat sex boy ka. Di na may tabaw. Salamat, Frank, ha? Ganaan ka? Ayaw kung ako'y nagdagswerte na, mayo. Basta kayang pingin ng sex boy para ba si Iris.

0: May kinakaani ka din sa akong boarding house.
1: Gumingaw lang ko sa imo, ha, Iris? Kumusta ka?
0: Okay lang.
1: Malipayan ba ka sa atuang relasyon?
0: Oo.
1: Amin mo? Ambon? Lahi ka sa mga babaengan ni Agis akong kinubuhi.
0: Kaya nga no, si kalainan na mo.
1: Ambon? Basta lahi ang akong gibati niya kanima.
0: O sa may nakalahi sa ko ah?
1: Gugmahay ko sa imo ha, Iris. Oo, tinod ang imong nahibalan nga grabing babae na ako kaniadto. Tinood bitaw, Iris. Usay na itagtulo sila. Sunod ako panguyab kay nabulag mi sa tulo.
0: O, kinaibalaan nila nga nakilain siguro.
1: Usa na sabna. Tapat lang ko sa imo ha. Tinood ka na. Sa diyang may balo sila nga napakoy uyab lain. O na nga. Kaya bulang sila sa ako, din ako pugong. Pero kung sa higayon nga makita kong babae nga akong ganahan, mauyab na sab ko.
0: God lock name mo, no? Nga itudo na ako akong gugma na sa imo, ha?
1: Iris, lahi ka. May kabala ka. Dilita kay pareha sa uban. Nga kita karon, uyab ta tapos manguyab akong lain. Mura na ko nagkuhag batong ipokpok sa kong ulo. Nanaanak ka, taro nga babae. Buutan. Guwapa. Halos tananaan na. Pangitaan pa na akong lain. Kadako na uging tipaklong.
0: Mitaw. Mahinaot ko nga. Ako lang ang tama ginusara sa imo samtang kita pa. Pero kung dili kita ang itugot sa kahigayunan, wala kita yung mahimo, di ba?
1: Di umusugot na dili kita ang magkadayon.
0: Sure na yung ganga kita yung magdayon?
1: Para sa ko, oo.
0: Mas tahayin akong ipareha sa ubang

0: pai.
1: Usbon ako dili ta kay pareha sa ila. Ikaw ra magyuno sa araw diri kanako. Mahalon ta ka og panggaon.
0: Kanida pa minaon kung matuman ka na.
1: Matuman ka na, Iris. Matuman ka na. I love you.
0: Your thoughts I love you, Tojo. Just for me. Oh. Tanawa lagi, kawatan na yung kunin mo. Kiss.
1: Lain magmananghit. Pas hindi ka masugot.
0: Wala man ay problema, basta mahangyo lang.
1: Salamat kayo. Basta timanihan. Kita na gina magdayon. Hantot-hantot.

sosortihan ni mo. Medyo kay bisugot yun si Iris nga kamo ang magdayon yun, mahuman mo iskwila. Tinod ka na, Frank. Ampingan ako si Iris. Dire sa atong iskwilahan, makakita pa para sa kang Iris, guwapa, buutan, hilumon, hinhin kayo nga pagkababae, murag fastila, murag perfecto ba? Tinood na, pero super kabuutan si Iris. Manamahadlo ko, nga maligas ko si Ehang. Isang kayo magigsulti kong babae nga, duhara may digi ko. Among kinibuhata, pingin yun. Nga di siya magduda, di siya masakitan, kay masing in love na po kayo na sa imo ha. Nakita na ko nga love na ko niya, bay. Aw, kanagit yun. Ipakita po ni Iris nga tapat yung kasaya ha. Kaya para kamog yung magdayon. Ayaw na ginagbuhiin. Pinagis pag-amping kay lisod kayo na magmahay yung ka. Ayaw na siya pareha sa uban babae nga tagtulo imong uyab sa una, duha, pagkabulag, nanapoy duha, ah, grabe na ito. Hilado ko ka din sa itong eskwilahan nga super ka chicks boy. Lisod po, isitiso yun. Hindi na namahitabaw.

0: Sure ka nga mo sa ako maginikanan, matubang ka?
1: Wala ko yung lain ipakita na sa imo, ha? Nga tinuda na akong pangandoy. Karoon na lang tuiga matapos na kita sa itong kurso. O na nga, magpakita ang magpailan ako sa mga ginikanan.
0: Medyo nalipay ko.
1: Nalipay ka?
0: Oo. Nga mo ka na yung buhaton. Kano sa minta mo ito?
1: Sunod adlaw. Kano na po ko'y kwarta ba? Para na po ko'y magasto-gasto dito.
0: Ay, nagpapalabi ko. Importante nga na ilang ka sa mga ginikanan.
1: Para isultin ako kanila nga, ikaw na ang babae nga akong pakaslan. Imoong inahan sa akong mga anak.
0: Pantay, bitaw.
1: Oo, Iris. Manginawad ko wala unan yung sa imong unahona, ha? Basinog, napara sa imong unahona nga. Mangwan kong lain. Wala na to. Kalimti na ka to. Magbinuotan akong mayo. Usa lang ang babae nga nasa kong kasing-kasing, malilain ko di ikaw.
0: Salamat kayo, Jo. Asahan ako na, Jo, ha?
1: Oh, Iris. Makaasa ka.
0: Ipasaling po na ako sa imo, ha? Ikaw ang lalaki akong higugmaon.
1: Salamat. Sunod adlaw, atuta sa inyo, ha?
0: Ah, sige, Jo.

0: Ay, wak man yung problema sa mua, anak. Kung kalipay ni mo si Jojo, kalipay po na mo.
1: Tinood ka na, anak. Tiribitabi mga kayo magpailadaan si Jojo sa inyo, ha?
0: Oo. Nung?
1: Nang?
0: Ako lang ipakita kay Iris na tinuda na akong tuyo sa iya. Dili lang kaingon nga, uyab na kami. Muna nga di ami, ni Apo ko. Magpaila sa inyo, ha?
1: Ah, sige, maayo. Mahinaot ko. Jo, manghuman sa mong iskwila, ha? Ay sa mong pag-una-una.
0: Tinood ka na na. Magtapos ami. Muna nga, humana mo. Maningkamot ko nga makitag trabaho.
1: Lala, ana maginang tao. Maminyo mang gayod, lisod po magpugumi sa mong anak. Di na magkinahanglan nga. Magsuporta pa among anak. Labi nagpamilyado na. Ay mo kabala ka, mapa. Kaya bisan huwag maminyo na ni Jojo.
0: Muhatag yapon mi sa inyo huwag pagtagad. Muhatag ubutabang yapon mi. Muna'y plano na ako. Dili lang kay si Iris ang muhatag sa inyo, pati ako. Ibuo na mo among kwarta para pag-support po sa inyo, ha, mapa.
2: Ay, di na mo mag-unaw na huwag bakanti inyong kwarta. Di nalas sa inyo, ginagmay ragod. Total naman ko'y maabot matagbulan. Pati si mama ni mo, Iris, naman po iya pensyon. Ako po naapon. Wala may problema. Kunya, kami naman lang duha sa imong mama, kay imong mama gulang. Huwag ikaw maabot ang panahon, maminyo ka, huwag asa mo mamuyo.
0: Plano na ko pa, ma.
1: Oh, nagmanam ni ka.
0: Ah, poslan man. Kita naman yung magdayon. Di naman yung mahita mo, nga magkabulag pa kita. Di rin ako magbalay. Silingan rata para makita gihapon mo na mo, kami sa imong anak si Iris. Masunong tagihapon mo kay medyo idadidaran ba yan mo?
1: Oh, ambot pasabot ninyo, diri ra mo magbalay, anak. Ambot eh, Jojo, ma.
0: Mone plano na ko, Iris. Para makita na to sila kanunay. Diba?
2: Nalasigil ka mong bahala.
0: Salamat kayo, pa, ma.
1: Ma, salamat sa pag-welcome ninyo kay Jojo. Ah, walay problema, anak. Basta magbinuotan lang, Jo. Tagaingrit taong pagtagan akong anak. Huwag ayaw taong daog-daoga.
0: Dili ka na mahitabo, ma. Ma, panggaon akong maayo. Si Iris.
1: Salamat kayo, Jo.
2: Nala, sige. Walay problema sa mo, ah. Kana raman di ay. Normal raman gina. Maminyo ang tao.
0: Salamat kayo sa inyo, ma, pa.

0: Kasayo ganin yun ang mga ninong-ninang. Sambri, pabotong part nga mga namang namang target. Pilan lang kabulan, manghuma na kita. Di kong pahulay. Maghumansa kong eskwela, mga apply kong trabaho. Nagsada na kong mga ninong-ninang. Ah, grabe naman siya naka-active. Listen po, nanakoy upat kaparisan nga may mo namang ninang o ninong. Si Iris po siya, bahala sa iya. Hoy, pasin na kay ka regalo sa ko ah.
1: Aw! Bisang estudyante ko pagkitrabaho, bay. Jojo, mangita kong ikapalit og lechon.
0: Pantay bitaw ha?
1: Oo! Oh! Ikaw pa nga matagom ko ka para sa ko
0: ah.
1: Ako'y bahala sa regalo na ako para sa inyo ha, kasal.

0: Ay, congrats sa inyo ha mga anak.
1: Pa, ma, salamat kayo sa inyong suporta ha.
0: Ay, maghinaot kami, magmilipayon ka mo.
2: Tinood ka na mga anak. Ay, Jojo, karon nga nakasal na ka mo ni Iris, kaong anak. Pinahanglan nga. Katong ipanaad ni mo sa among, ay mong panggaon. Normal na ka na adunay panagbikil sa magtiayon.
0: Ay, oo, what problem? Basta di lang magpasakit ay. Ma, pa, di na may tabo sa inyong anak.
3: Bay! Stilan! Congrats, bay! Di, natuman akong litson, ha? Para to mga classmate dito, bay. Dito na lang doon sila mo diretso.
1: O, sige, sige. Tara, let's go na. Salamat kayo, ha? Iris, love you.
2: Love you, Tocho.

0: pastila naghanap bisita ninyo. When you do, Iris.
1: Pagsilingan na naman ahalos.
0: Ay, grabe naman.
1: Tara pa ng mga ninong dito, gilahe na dito. Kana dito sila. Nalasigisigin ka na. Dali na kami.

0: Ay, sa katapusan.
1: Ang saka?
0: Ang hanggunagin akong babae.
1: Gisaad mo sa ko ang kahuman sa tong kasal. Una pa na ko ihatag sa imo, di ba? Ang imong kalipay.
0: Ah. Oh. Siguro, tulo ka anak nato. Pais na siguro na oropat.
1: Taman sa makaya ni mo. Pila rin makaya ni mo suportahan.
0: Hindi lang po ito magdaghan kay Looy, basta hindi tayo makapa-eskwila.
1: Parayaman ito manarbaho.
0: Ah, Tood. Kinaong gitrabahoan ba? Wala sa na-assign na ba ko?
1: O sa'yo ba ito sabot sa'yo mong trabaho?
0: Kuan ba? Unang area na ako. Dito sa Surigao. Siguro mga 3 months ko dito. Una ako makabalik dito sa balay.
1: 3 months?
0: O nga na ginagong trabaho na ako. Pag humana ako dito, mas makanto na po ko sa Davao de Oro o Davao Oriental. O bisan asa nga mga lugar nga i-assign ko sa among manager, huwag kumahin mo. Trabaho man.
1: Saan ka ba permente kalayo sa amo ah?
0: Manakumpasan ako nga makaanak na ta para na kay kauban.
1: Kano sa mga magsugod mo ng gingon mo nga tulo ka bulan?
0: Siguro mga gikan karon 4 ka bulan. Mato na ko dito. Samtang karon din lang sa ako. Pero isultihan na daan ko sa akong manager nga 4 ka bulan gikan karon. Basin dito na ko masayang sa Surigao mga 3 months ko dito. Hindi ko kauli-uli, kontak-kontak lang kita.
1: Kami ingaw sa banay mong trabaho. Dilita ka kanon ay makita.
0: Sige lang, mag-video call lang ta. Trabaho man. Makahatag umayong kaugmaon sa inyo ha. Sa atong umabot ng mga anak.
1: Nala, sige Joe, ikaw ang bahala. Basta magtarong ka dito ha. Ay nagitaon pag binuag babae dito.
0: Isada na ako sa imong mamagpapa. Di na ako nahimoon.
1: Mapay mo kong gisumbag kaysa imo kong binuangan og babae.
0: Sumbag?
1: Oo. Kaysa imo kong binuangan og babae, sumbar pa sumbag na imong gibuhat.
0: Ay, pagsulti niya na, di po na ako na mahimo. Huwag labos na, di na ako na mahimo nga magkita ko lang babae. Kontento na kay ko sa imo, ha? Sa una pa sa ako, ha? Panahon pa na ako. Oo, tinuod. Dagan kay kong uyab. Tulo ka babae. Niya na nga higayon. Pagkabulag sa tulo ka babae, na napoy duha. Dili ko makontento isa lang, duha. Kaya ang rason na ako, kung magkabulag bisa isa, napaisa. Jesus kay mahibaluman nga na dahil laing pong uyab na ako, di magkibulag po. Sunod na po, manguyab na po ko. Pero dili na ka na mahitabo ka nun. Mag-behave na ko para sa akong gwapang asawa o buodan.
1: Pantay bitaw ha. Eh di ko mahangol o bisan pagkasado ta. Biyaan tayo ka o na natin anak. Dadun ako akong mga anak.
0: Wow, di na mahitabo ha. Di na mahitabo. Bisan pag imo ko pa si Ayan dito kung asa ko dapit. Maasayin dito sa Surigao. Di na may tabo nga na ako'y binuangan ng babae.
1: Dito ha, bantay lang yun. Manit man, hindi yun ko magpanukos pag ibulag na kanima. Bisan pagkasal kita.
0: Sige, sige. Paningkamutan ako. Himuon yun ako. Nganili ka masakitan. Kontento na ako sa imo ha. Hantod sa kahangturan.
1: Salamat, Joe.

0: Joy, dako na yung tiyan.
1: Hello, anak. Para makitala-tala niya, Joy.
0: Natural kong tuktukon mga yung katahuran sa imong tiyan. Para makabati na itong baby na sa imong sabakan.
1: Mura kang kagpuang Joy ba?
0: Anak, sunod adlaw. Adto sa si Papa sa Surigao, ha? Kamulang sang duhan ni Mama din, bisag napakasayang tiyan. Sige lang, kay naman silulog-lula ni mo. Makaalalay ka po sa inyo, ha? Ha? Magbinotan ka, anak, ay sakita si Mama ni mo, ha? Ay pantusa kung mugawas ka na. Ingon siya, oh daw.
1: Sa para, Diyo, mura kikitala-tala niya, Diyo. Istory-story na akong tiyan.
0: Be? Oo, oh, nanikad na, oh. Gusto na doon siya mugawas. Mura gimingaw na sa kuwa, bangaw pa kayo kalakaw.
1: Mura makagpuang, Diyo.
0: Oh. Uy, hampingan ni mo niya. Di ka magkalsal sa bugat. Magsuruyan ka to lamang magpapa, ha?
1: Ah, dito mandaan ko mag-istambayan. Masinog kalit lang mo sakit ang tiyan ay makaalalay sa ko, ha?
0: Saan man niya, trabaho man. Sige lang, kayo mo anhiraman ko kung mataon na itong anak.

Mingaw man hinoon. Bisan sige magtawag-tawag ni Iris. Pag-undang na mo sa istorya sa cellphone, pati yun na rin o kamingaw na nga bago pa may nagkasultihan eh. Ganong kinipod akong ipiling ang trabaho. Ay, matulog na ko. Ako lang tayo natantanaw ng picture sa akong asawa. Ginanako itong disturbohan kasi matulog na to. Para makarelax at maayo. Apilpul ko. Kamingaw na lang. Sige lang. Basi maabot lang panahon. Nga mag-uban lang sa bipirminti sa akong asawa sa Eris. Uban sa mong anak.

0: Uy. Bay. Kanina ba yan kayo nang tawag sa ako, bay?
1: Ah, sige, sige.
0: Ikaw lang pala yung nagkarga, bay. Ah, sige, tiyo. Hello? Iris?
2: Ay, di si Iris yan yung amahan. Ah, Joe, kumusta na ka niya, Joe?
0: Pa, okay na pa. Namin yung ikarga pa.
2: Ay, si Iris akong anak, imong asawa, ng anak na. Lalaki inyong anak.
0: Ha? Nang anak na? Anong kalbano na tawag pa?
2: Sa ako managkab, puliki na may kaganina. Nagpasugong dito sa mo ang nagsakit na daong tiya niya. Mo nang, niyan to na yun, may naglalanan may sakyanan kay mga anak may siguro kay kabulan na naman niya.
0: Pasalamat kayo sa inyong pag-alalay sa akong asawa pa.
2: Ay, walay problema.
0: Mauli ko ba pa? Mo, ata ako liha.
2: Lala, sige, kaya ako rasultihan si Iris.
0: Salamat kayo pa sa inyong tabang pa.
2: Sige, pagamping sa imong trabaho, sa imong biyahe, ugma.
0: Okay, manangit ko sa imong manager. Nga, bulis ako, kinanganak akong asawa.

0: Michael ka uli ka.
1: Ah, 15 ni bayan ako pagtawag ni Papa. Ngang anak na daw ka niya, lalaki atong anak.
0: Oo. Liwat ka sa'yo mo ha, matod pa ni Mama.
1: Be? Oo, pero ting liwata. Kanindot sa akong feeling ha. Matao na akong anak. Kalalaki pa ganyan mo, sikreto na akong kalalaki untang bata. Wala may magpa-ultrasound. Pero natuman akong pangandoy. Salamat, Lord. Nga, kanunay ni magigihan akong asawa, lamay sa iyong pagpanganak. Thank you kay Lord Hat. Thank you kay

0: Aris, bubalik na ko. 3 days lang akong bakasyon ako dire. Ah, sige, sige. Ilang eksturyahan na ako sila ni Mama at Papa. Palalayan ka.
1: Ah, ingon na sila sa ko, ah.
0: Ang bata, ha? Kung maglisod ka, ato lang sa kaila Mama, ana-anara ka.
1: Sila ra Mama mag-anihan sa ko, ah. Ingon pa nila, kay lisod abiyaan dire ang balay.
0: Ah, sige ka mo rin magsabot ni Mama at Papa, ha? Ah, ihatag nila Mama at Papa ni. Para kung sa ilang gusto nga paliton, makapalit sila.
1: Ah, sige, ako lang nagkuhaon. Bisang naghatag na ka sa kwarta.
0: Ay, nagkuhain na mong kwarta ni mo. Kining kwarta na ako, may hatag sila ni Mama at Papa. Aging pasalamat sa nako. Nga na sila. Samtang nga ikaw, naging usara diri uban sa itong anak. Amping itong anak, ha? Susama sa pag-amping ni mo sa imong kaugalingon.
1: Ah, salamat kayo.
0: Sige, mularga na ko. Eh, stoy. Pag tinaw,
1: naampag binuang na po niya mo, ba?
0: Tumano yun na itong tulok anak na to, ha? Pasalamat yun ko, abi ni Myers. Pasalamat ko nga lalaki ang itong unang anak.
1: Ay, balo ko malipayan ka.
0: Ah, sige. Ato na ko. Ato na ko.
1: Kasi amping sa mong biyahe.
0: Ikaw po din na mag-amping ka, ha?

Ay, walang hibali ang panahon. Dako na nga mong anak, pero perminti ko wala. Tagpila ka bulan karon dito na sab ko sa Davao Oriental, masayin. Uli ko, tapos paglarga na ako, dito ko sa Davao Oriental. Gimingaw na po sa akong sawa. Nahita niya akong trabaho eh. Human ko diri sa Surigao. At tulog ko sa Davao Oriental. Sige lang, wala ko yung mahimo. Kay Panginubuhi man. Trabaho man. Isod kay mangitag trabaho. Dapat lang yun. Ngahimo ng trabaho para sa pamilya.

0: Sa Davao Oriental na po ka?
1: Oh, Iris. Dito na sad ko.
0: Sige, ikaw.
1: Okay na ka dire?
0: Okay naman. Naanad na po ko nga. Nagpila ka kabulan o na makabakasyon dire sa ito, ah.
1: Kinangla na narungin na ito atong kauglingon. Nga lagyo ta kanunay. Trabaho man.
0: Lisod po.
1: Lisod kayo mga itag trabaho. Di ano may trabaho, okay pa ng sweldo. Makahatog may gaugmao ng problema lang, lagyo ta pirminte. Di mag-ihay na tas pag-amping, ha?
0: Oo.
1: Wala pa ka magsabak?
0: Wala pa, oy, grabe sab ni mo. Pahuwais ako.
1: May ganag-control ka?
0: Oo. Nagpatabang ko center nga, makontrol sab kay kapoy kasig panganak.
1: Dala ni hapit lang ko diri para pagkaugma, mularga na po ko aturog Davao Oriental. Pilian pa, pag abot ako sa Davao Oriental, basi dito ko sa Cagayan.
0: Cagayan?
1: Oo. Di pa ko sure nga sa Davao Oriental ko, pero asahin niyo ko Davao Oriental, pag ato ko sa Cagayan, pag abot sa pila ka bulan, buli ko diri, ato na po ko Davao Oriental.
0: Sige, pila ka bulan sa Cagayan?
1: Siguro mga 5. Ya, dito na sa Davao Oriental, mga 7 ka bulan.
0: Sus, nagtugay anaw, happy po tag tinuig mo pa uli.
1: Agwanta. Sige lang, kumalunga nga itong anak. Di na kaya katang tumingawon sa ko, ah.
0: Mingawon, good. Kana na mo ko, anak.
1: Oy, salikay na natin, anak. Di na kapitigong kamingaw din sa ko, ah.
0: Naanad na ko, Jo. Nakanunay kawala din, eh.
1: Sige.

0: Nanawang ang blasto nga kauban. Nga paspito ka niyan to. Still on is Frank. Oh, hello Frank!
1: Bye bye, kumusta ka niya bay?
0: Oh, okay lang. Di ako sa Cagayan.
1: Taon-taon na ka niya sa Cagayan bay?
0: Taon-taon na. Hapit akong matuig din eh.
1: Pastilan, mau ba?
0: Oo, bay.
1: Paminog mayo, bay. Okay ba ang trabaho ni mo diha?
0: Okay na kayo.
1: Kung ako may nag-goal sa sitwasyon, bay.
0: Nag-goal sa unsa, Frank?
1: Sitwasyon ni mo ba?
0: Ah, oo. Lagyo permintis pamilya.
1: Mauna hinungdan, bay. Na nag-goal ko sa imong kahimtang. Nalayo ka kanunay kay Iris ug sa imong anak.
0: Tempa-tempa. Musibot pasibot ni mo, Frank.
1: Ambot, isulti ba na ako ni sa imo? Dili, pero kay nagkasultihan na naman ta kay mo magiging plano na ako. Sultihan tayo gabay. Kay maluoy ko sa imo, ha?
0: Sa unsa?
1: Laina ni bay, oy. Ako may misaligid ko sa imong asawa, bay. Nga buutan gid si Iris, bay ba? Murag perpekto nga pagkababay, pero di ay bay.
0: Pero nga unsa? Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos. Tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
3: Ako sa pagkatinood, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping ta kanunay sa atong ginainom nga kape. Ako gyung nasulayan kining coffee corn coffee. So akong gitilawan kay gusto lagi ta nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud. Mao na akong gikonsum karon buntag udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to matag adlaw mobalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baka pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na kuang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
2: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
4: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
5: Ako nga lang si Alejandrina Mahmitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
4: Unsay imong hangi bati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
5: Kapoy kayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may ko den taghana pud kay gihi.
4: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
5: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Mura gina nga dili gyud doon ta ko magpakawana kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
4: Thank you kaayo na ha. Oh, padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
5: Sige sa salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
7: Kuan day kanang Orion Herbal Oil na siya.
6: Uh-huh.
7: Ako day nga si Jared. Uh-huh. Na kuan mo baduwa ko kog basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gid ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton. Uh-huh. Katawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
6: Uh-huh. Orion Herbal Oil mo gamit.
7: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila ra pilo oi ngano ako ra mo puyway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: Oh, so, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema.
6: Oh.
7: Testing and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang da sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nerves neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa, ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diripunta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Up. Ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 Times Up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Laina ni Bayoy. Ako may misalig ko sa imong asawa ba nga buutan gid si Iris bay ba? Murag perpekto nga pagkababae pero di ay bay.
0: Pero nga unsa?
1: Ay may nakita na ko si Iris bay nailain bay. Muan hang lalaki niya sa inyong balay bay. O si alaunas kad laon.
0: Lalaki?
1: O bay. Tisoy pun nga pagkalalaki bay. Pastilan bay. May balong ko sakit din sa imo, bay ba?
0: May pagtarong, bay ba?
1: Lagi. nga nugugug magbutang-butang ko, maghimo-himo ko. Ako mo ginaluoy sa imo bay nga bisag bag-o na kabay sa una, oh, chicks boy tuod ka. Sikinsa nga babae mo panguyaban, pero nakita na ko nagbag-o kabay suod ka muna ni Iris bay. Hanto na kasal mo. Huwag ako magtuo nga mahimo na ni Iris sa imo. Kabuutan ni Iris. Pero dahil paitaw. Uli ka si Iris bay, istorya ha bay. Nga nung nahimo na niya sa imo ha? Tungod pa sa kalipay, nga kulang ka kay wala ka pirminti. Iyan na lang naghimo. Pero dili man arason.
9: Kiduo ka. Mantod na din siya magtawagan sa ako, magpaabot pa siya ako kayo mutawag.
1: O, di problema lagi bay. Uli sa bay kay kapila na ako ni Magmatik di bay. Mag-agihan mo ko sa inyo hagod. Ika ko sa akong trabaho, mag-inom isa akong amigo, kaubad sa trabaho po dire. Pakita na ko mo agi, mag-ikuli sa inyo ha. Pakita na ko nilalaki ba niyang mutur-tura sa unahan. Alauna, alas dos. Duhag yun kabisis bay. Yan makulsa mo sa inyo ha. Huwag mo kay lato nga lalaki.

Si Ronaldo maning balay. Oh, nang, nang. Oh, oy. Jo, karon pa ka? Oh, nang. Si Ronaldo ling balay nang. Ambot jo unsa ning istorya sa mga tao jo nga milakaw man doy mong asawa si Iris. Wala na diha. Adto ako no sa iyang mga ginikanan. Kay muraog hapin ta si Mana si Rado na diha. Wa pa ko kabante nga milakaw si Iris basta kay si Mana na hapit. Sa kasya. Adto asay mong ugangan ka. Oh, sige nang. Asa man si Iris.

0: Ma, pa. Oy, Jo. Jo, karon pa ka? Oh, sirado ang balay, ma, ba? Ang sibot pa sabot, ba? Kay naog na si Iris diri. Ambot, Jo. Hinungdan siguro na nga kanunay kamulagyo. Oh, damong anak diri. Gibilin kini ni Iris. Kiduo ko, anak. Di ka mabala kasi mong anak Jo amo kining giatiman. Wa ko magtuo nga mabuhat ka to sa mong salbahis nga anak. Tinuod gyud engem na iyang lalaki, mapa, basong niuban siya.
1: Mao ka na istorya. So mahinungdan nga nawala siya dir sa tuwa.
0: Pamahal ako si Iris, ma. Himbalo kami. Narikabot ko, masaglakyo kami. Narikabot ko. Narikabot ko.

0: bay. Ay, napalabi kayo ng bay.
1: Frank, di magwantang kasakit niya kung gibati. Bisa ko kasing kasing, bay.
0: Madaot ka na yung trabaho, bay. Sa sobrang gugmagugman mo kay Iris,
1: natural ako siyang asawa. Dapat lang ako ibuhos ang tanan gugman ako sa iya. Kay asawa na ko siya, bay. Giampingan.
0: Unyang sa ama to nang gihim mo naman, hita mo na, wala na siya dire. Amin na, baby. Sana naman ang daga na kikik na inom pa. Ah.

Daw ikumot akong kasing-kasing usab kuyaan nga magtanaw magsudong sa akong suod nga higala, si Jojo. Halos kada gabi mag-inom kinidili makatulog. Nagusto na daw niya mamatay. Ako kinigalalahin kanunay kuyaan kay ako kinisuod nga higalag classmate na ako kaniyanto. Kahibalugyo ko sa ingibati, di yun basta-basta. Ako lang kinigishare nga kaagi kuyaan may nalang usab. Makatag inspirasyon sa uban. Kanindot sa sinugdanan. Pero morning katapusan, luha. Ang kanunay mo gawas na sa iyong mata, matagabi. Bisan gani karon kuyaan. Kanunay pagainom. Anaa, kanunay na kong gilalayan. Iris mo asa ka man. Grabe sab ni mo, wakamubatig kaluoy. Sa iyong bana, nga walay sala bisan gamay ang gagihimo niya kanima. Manginaot mi Iris, nga nagmalipayan unta ka sa lalaki niya mong kikauban ka ran. Hindi basta-basta ang sakit ng gibati sa iyong bana. Pero manong imo kinigihimo. Kuya Ern din ang kutaman, daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi. Hindi mo magtatampo, Frank. Daghan salamat, Frank, sa imong kaagi. Kaagi sa imong soul ng higala. Ibalo ko, Frank, na makahatag niya pong kinig-inspirasyon. Okay, daghan salamat. Ay kalimti ninyo mga higala ang atong mga product ikan sa atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon. Okay, sa atong haplas nga duha klase o rin sa taklumang isa nga may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang-massage lang siya manggala. At sa atong green nga taklog, nga daghan siya kagamitan sa external lang apart sa atong lawas. At sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata na eskwela sa elementary. At sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito na nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, ha? Pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule, mga higala diyan naka-feel og tusok-tusok sa tiil, magbikog ng mga kamot og tiil, no mo na nagitawag nga nerves neuropathy. Minti na lang ang B40 capsule. O ang labi nasab sa atong Mega Cars of Gel Capsule. Ang Mega Car daghang health problem ang itiker. Minti lang kada usa ka adlaw usa ka capsule. O sa atong Fervite capsule para sa mga higala na to diyan nga loose pad tan-aon, maglipong-lipong, dry ang lawas tan-aon, nya gamay nga trabaho daling kapuyon. Fervite capsule mahigala, makatabang na sa inyo ha. No, dili ka makalasa og taya, dili po maghapto sa imong tiyan. Fervite capsule. Daghan kayong salamat sa inyo mahigala, no? Kini inyong higala sa Kuya Ernie, Dr. Love. Bye-bye.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon og ingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, maayong adlaw sa tanan natong mga Dexter, doktora, hello. Yes. No, maayong adlaw ka ni mo diha, doc.
2: Yes, ma'am.
1: Maayong adlaw sa tanang mga namati.
2: Sa ato mga listeners, no, sa lain-laing dapit diri sa Mindanao o some parts of the Visayas, no, maayong buntag, udto, gabi, no. Kay lain-lain man ta daw og kanang slot sa radio, every kanang station, lahi-lahi ang ato ang slot.
1: Mm-hmm. Oh, so, naay buntag, naay udto, naay hapon, doc, no? Yes. Napagay gabi, doc.
2: Kono, mm-hmm. Kono. Di wala ko sure kung asa dapit, no? Pero, mo na pamahaw pa niyo ito pa nihapon na niya ito.
1: Oo, mao dyan. Nindot ka ayun atong programa, Doc. So, wala dyan yung magutman, ani. Mm-hmm. Kay katong mga example, bitaw, joke na itong na-term nga nagutman, no? Uh-huh. Pero katong mga example, gikan sa trabaho, din gusto mamati, kaya nang padala sila bitaw, Doc, sa sila ang problema. So, makadungog sila. Kaya nakamantay yes. Slot anang panggabi, na isa hapon, o naapoy sa buntag, o sa udtohon.
2: Yes.
1: Okay, so, in general, Jod, mayong adlaw sa tanan. Yes. Welcome na po sa atong programa, no? Mm-mm. Nga maghisgot ni or magtuki bahin sa atong panglawas. Mm-mm. O bahin sa panglawas ang hisgutan na pinakaroon nga atong panahon ng sige na pong gaulan. So, dapat alerto ta mga nanay o tatay labi na sa atong mga kabataan, no? Sa atong mga chikitings to. Na kumahimo atong ipa-vitamins, no? Mag-vitamins everyday. Ilabi na mo gamit sila sa ato ang Nerviplex AE. Mm-mm. Kaya doon na siya vitamins. Doon na lysine, taurine, and zinc. So, maprotektahan gyud sila sa ilang tibuok nga adlaw, kada adlaw.
2: Yes.
1: Dain dok sa ato ang mga nanay tatay po dok. Pwede na to sila.
2: Nerviplex AE. Mm. No, kaya natong sa mga bata Nerviplex syrup man.
1: Yes.
2: So natay Nerviplex AE sa mga nanay tatay even sa mga teenagers no ka 12 years old and above man siya. So mm-hmm. sa atong mga teenagers, sa nanay o sa atong mga lula lulo no so okay kayo na kompleto ang atong vitamins
1: Nagilabi na sa mga buros po dok
2: pwede natay vitamins sa buros and then dugangan pa omega care
1: yes
2: kaya importante kayo ang omega 3 para sa mga buntis for the development sa brains and ang baby
1: So para po sa mga nagplano pa nga mabuntis wala pa nabuntis maayo gyapon kaayo nga maka omega care na ta then ubanan po nato siya parisan nato sa ato ang B40 nga B-complex. Muna siya, high-dose B-forte.
2: Mm-hmm.
1: Okay. So, excited na po kayo. Kaninga itong mga mamiminaw dagway, no? Nga musalmot or nga mabasa ang ilang mga gipang message para sa ato. So, diri ta ma-open sa kang Dr. Choi nga Facebook account. Diri sa Dr. Choi. Ingon siya ha, si Ma'am Reyna Lane. Ingon siya, hello Dr. Choi, isa ko sa tigpaminaw sa imong programa mahapon. Pwede ba ko makainom sa imong product? Nga kabuhi-unon mong kuno ka siya, Dok. Tapos, nervous siya agi sa acid. Mm-hmm. No? Pero, tig-inom ko sa inyong kape.
2: Mm-hmm.
1: Sa coffee corn na to, Dok.
2: Yes. Okay, ragyo kayo. Kaya, syempre, hindi mo na siya acidic, no? Hindi mo siya pareha sa kanang coffee beans nga maka-trigger og acid secretion sa atong tiya, no? So, nang munang uban ka na, di ana po, even ako, di ana ako nagsugod sa ako ang meron hyper-acidity kanang mga 3-in-1 coffee, no? Kanang na coffee beans, no? So, muna nga, karon kung may inom ang gani ko, usahay, kaya, syempre, ang coffee corn, katulgon mang ko, so, gabi na ako na siya imnon. Pero sa'yo, may inom ko kape sa uban nga mga 3-in-1, pero half ra.
1: Mm-hmm.
2: Half of the sachet, no? Kanang, para lang kung murag mumata ko gamay, nana, no? So, inana. Pero sa iya ka, ma'am, kung dili siya yung nga kinahanglan dyan, mata kaayo sa adawan, kung wala rin po siya trabaho, parahan ako, na ako'y daytime nga job, no? So, lamira po ng murag ma-awake-awake ka in the morning, no? Pero kung kuan ra, kung mga nanay sa balay, so muna, ila ang coffee corn, gana na sila murag mo relax, magpatimpla na sila, inana. Ako gabiin ako, ani, mag-inom sa akong coffee corn.
1: Aha. Wasa, mahinom-inom ko, Dok, sa akong anak, mga padulong siya mo skwela, then gusto na siya kape. So, ingon ko, kanang coffee corn may katawa, ganahan, takay siya, Dok, pero yun siya, katulgon man siya. So, ana yun siya, magabiin lang niya imnon, kaya ganahan man siya. dayon gasamtangan mo inom lang po siya ana sang mga kuan mga coffee stick no para do paabtik. So in a way kanisya dok si Ma'am Rinaline Manggod kay buyunon man kay siya sa so, unsa kay nga products ang atong ma-recommend sa iya nga iya adang imnon dok aside aning atong coffee corn.
2: Siguro dapat mo pa-check up sa siya, no? Kay syempre iya-iara mo po ng self-diagnosis.
1: Mm-hmm.
2: So kinahanglan sa yun magpa-check up din siya ng doktor ay ka mag-ingon mahatagag tambal, no? So siguro magpa-H. pylori test siya to see kung una ba siya kaning kagaw nga H. pylori nga maka-trigger og kanang hyperacidity o ulcer, no? Inana. Mm-hmm. And then as much as possible, dili siya mag skip sa iyang meals, no? Saktong oras, magkaon siya. Dayon, kanang dili kayo magkaon ng mga halang, mga aslo, mga mantikaon, which is muna yung maka-trigger sa ulcer, no? So, ana, siguro. And then, pa-check up sa siya kung kinahanglan ba yun siya o additional nga tambal or makaya ra ba nga mag avoid lang siya atong mga pagkaon nga ginadili sa mga ulceron.
1: Okay, Doc. Thank you. No, kay kani si Ma'am Rinaline, anyway, taga dipologram ni siya. So, pwede siya makabisita din sa imuha, Doc?
2: Oo. Pwede. Sa among clinic namin sa Dipag every Wednesday and Saturday morning. And then, kuan ka ng every Wednesday afternoon and Friday morning, naapod ko sa Prime Med, no? Buyan na na siya at bang sa Agape. And then, Saturday afternoon, usually na ako sa kanang East Hospital, no? Nami sa room 205, second floor. And then, sa mga gusto magpa-check up, ang mo ang number sa clinic is mo ni Sia, no? 0910-755-9686.
1: Okay. So, salamat kayo, no, Ma'am Rinaline, sa imong pagpadala sa imo ang message din sa ato ang Facebook account ni Doc Choi. Dili na punta ni Ma'am Dina, no? Sa Facebook gahapon ni Doc Choi, nagingon siya din, good afternoon, Doc. At taga Maramag, Bukid nun ko, ask lang unta kung unsay angay buhaton aning ako ang gibati karon. Kay gasakit-sakit akong likod permi. Unya, muabot usahay sa ako ang hawak. Unta mapansin, Doc. Salamat daan.
2: So, murag na siya yung mga back pains, most probably, base mga muscle spasm lang, or kanang na yung mga nerve nga naipit sa iyang likod, kana peligro na siya. So, dapat dili siya mangasag mga bugat, no? And then, pwede po na siya kanang naibato sa kidney, no? Kaya naman po nadapit sa lower back nga to ang kidneys, no? So, siguro, importante kang ma magpa-check up siya. Pwede siya mangayo sa doctor o request para laboratory, no? Urinalysis, ultrasound sa kidneys and bladder, dahil x-ray sa iyang likod, no? Kaya usually, mahal mangod kung mag-MRI po ka, no? So, pa-x-ray lang sa siya. Dahil yun, depende na lang kung sa result, ana. For the meantime, pwede siya mainom o B-complex, no? Pareha sa ato ang high dose nga B-complex nga B-forte, no? Every day, pwede ka mainom, ana, ma'am. And then, as needed lang ang mga pain reliever like silicoxib or mefenamic or enterococcib, no? O, kung ma-feel mo din sa mong likod nga mura gagahi, no? Na ay muscle spasm, pwede po siya mainom o ka ng muscle relaxant pareha sa Eperison, no? O, so, pero kanisya, ma'am, syempre with the guidance of a doctor, no? So, kanang kinahanglan siya mapa-check up para matagaan siyang tambal, no? Kay magpataka-taka ra kag palit no niya di ana tapos kinahanglan jud ay ta griseta, no? So importante kayo nga magpa-check up siya, pero mo toy ako ang thinking nga basin ana, no, nasa either muscle spasm sa likod or na inaipit nga nerves or baso na ay bato iyang kidney. So most probably mo na i-work up sa doctor nga mag-check up sa iya.
1: Okay, so Ma'am Dino, duo lang sa inyong doktor din sa Bukid noon, sama sa gitambag na ni doktora ni mo, nga magpa-check up good ka. No, dayon mo to for the meantime, mainom ka sa ato ang B-forte nga B-complex. Okay, thank you so much sa imong pagpadala sa imong message.
2: Napa, ma'am. Pwede po siya mag-haplas kung oh, yeah, na-imasol spasam.
1: Aha, no? Oh, ang ato din ko na yun.
2: Orion.
1: Napilan po dai Ma'am Dino, kuan ka gi-remind ka ni doktora nga mo haplas pod, no? So daghan mo mga haplas available, pero i-try ang ato ang haplas nga kuan Orion nga duna na tay medyo halang-halang, no?
2: Katong orange ang
1: taklob.
2: Yang taklob.
1: Sige, salamat kasi mong pagsalmot, Ma'am Dina. Huwag din na punta sa ato ang laing texter sender, messenger sender, si Ma'am Kaizyx. Mo ni siya. Ayun siya, Dok Choi. Unsay, purpose anang sip-on ako na ay kasamang dugo. Sunggo siya. No? Dayon, magluwa pod ko og dugo. Ayaw lang ingon akong pangalan, Dok, ha? Na ay kasamang dugo.
2: Mm-hmm. Yung luha?
1: Tili. Kaya ang sip-on na ay kasamang dugo. Dayon, magluwa siya og dugo. Marag sunggo ba? Gisunggo siya. Tapos, yung sip-on na may dugo. So, mura siya nabilong sa sunggo. Dayon, muluwa siya. Naanap po siya yung dugo. So, unsa man ni kahat.
2: Muluwa, siguro. Muluwa.
1: O, magluwa.
2: So, kasagaran na na, ma'am. Kung naay kuan, basi na siya problem sa yung ilong. No, naay may tendency para sa akong dalaga, no? At sa una, kusugyo ganyan siya musunggo. Labi na ma-expose siya sa kanang

0: blood disorders nga dali siya mo bleed, no? And then very common magud ana sa mga bata is ila ang kulitugon ang ilang ilong, no? Pero kung idara na ka, usually kasagaran na nag-start ng allergic rhinitis. So masikag sipon, and then tendency is munipis ng skin di ana ang imong nasal mucosa, and then muna dali siya mo break labi nag-expose sa dry kaayo nga panahon or bugnaw kaayo nga panahon inana ba. So, ang uban ana nagainom og colostrum, no? For a time nagsigiyo ko atog palit og colostrum. Pwede man nimo mapalit ana sa kuan pharmacy or pwede po na mapalit nimo online. Pero careful lang ka online, imo jud nang i-review ang mga kuan ana niya kanang mga unsay kanang mga sulti sa ubang mga buyers, no? Kay usahay natay mga fakes di ana ba, no? So ang uban ana ana sa kanang mga product. So very common ana is Iggo or alpha lipid, pero napay lain lahi tong ako ah, murag gikan to sa New Zealand, murag sa Shopee na ako to gina order, pero supplement to siya nga mga kuan gyud kanang tested tong ila ang mga baligya, though mahal-mahal lang yun siya, no? So for a time, praise God karon wala naman po nang ako ang dalaga nagsigig sunggo, no? Kana lang usahay nga ma init kayo ang panahon na mo kalit siyag sulod og bugnaw, or kung bugnaw kayong panahon mo gawa siyag init ana bitaw. So mo dry ang iyang nasal mucosa na yun mo crack, so mo na siya. So pero the first yun nga himuon is to make sure nga wala siya blood disorder or blood problems, no? So mo na nga kinahanglan magpa-check up siya, pa-CBC siguro na siya para peripheral blood smear. And then, for the meantime, siguro pwede siya mangita o ka ng mga good source of mga colostrum, nga mga tablets, no? Ana siguro, or capsule ba kay adult naman po niya siya. No? Or, pwede po siya mo check o ENT, no? Kanang ears, nose, throat nga doktor, haro masilip ang iyang ilong, so nabay polyp dito, or thin ba kay iyang mucosa, inana, no? So, inana siguro ang dapat niyang buhaton.
1: Okay, thank you, Doktora. No, si kinahanglan, i-boast gaday ni mo mamang imong immune system, no? Pero pwede po dagway po, Dok, huwag ka na ang i-try po niya nga at least sa ilang balay, doon na po yung humidifier, Dok, no? Makatabang po na, Dok. Aron di kayo mag-dry, bitaw ang iya ang ilong.
0: Social na maging inana, oy.
1: Pero kuan magod siya, Dok, ba? What if, no? O kuan lang, Dok, ba? Kay, na magkanang super dry na yung ilong mo nang magdugo-dugo. Pero murag layo
0: pwede, na sa tanong. Pwede, siguro po. Kay ko familiar.
1: Aha. Kaya agi sa ka-dry ba? Muna nang magsige siya dali mo kuhan. Mabreak tong iya ang motong
0: dugo. So, nila siguro siya pabugnaw kay silang aircon or pabulad kay init.
1: Maulagi nga. Di man takali kay anak, Dok. Manta ka nang gikan lang ka kanang sa imong balay, pagawas ni mo, nakasakyanan, pagbalik na po ni mong sakay, nara ka permi ba sa kuhan? Di dyan ka ma-expose dyan sa sobra ka init o sobra dyan ka bugnaw. So, mo na to, no? Magpa-check up, gidi ay ka, ma'am. Ato ka sa ENT o katong gingo na ni doktora nga mainom kag colostrum. I-try ni mo pariha sa iyang gibuhat sa iya ang dalagita. Okay. So, hinaot nga nakatabang minimoron, ma'am, no? Thank you po sa imong pagpadala sa imong problem din, hey. Dili na po takang Sir Irvy. Dari siya. Good afternoon, ma'am. Buttercup and Dok Choi. Ask lang ko kung ito ba ang Orion na marami ang gamit? Thanks. Sa ito pa ang picture ni Niyake Bali, Dok. Wala lang siya nakabalag picture, no?
0: Ang Orion is green na siya. Katong soy classic niya nga kuan, no? Nga dilihal lang. Tayo na ang katong kuan is orange ang iyang taklog.
1: Yes, Sir Irvy. So, sa gingo na doktora, no? Kana imong pangutana, katong green, maugito siya ang may maraming gamit sa imong pangutana din, hey. Kay katong atong orange ang taklog, more raman to siya pang massage, no? Nga naa siya mentol-mentol para lamipod kayo.
0: Halang-halang.
1: Halang-halang para lamipod kayo ang pag-inhawa ni mo while gi-massage ka, di ba, Dok? Murag kuan ng kaiba, siya naman siya ka ng cooling effect, tapos halang-halang, so lamipod sa ginhawa while gi-massage ka. Pero speaking of daghan o kagamitan, mamoto siya ang atong Orion nga haplas nga color green ang taklob. It's either light or dark nga green ang taklob. Same brand na sila. No? Kaya ang uban makonfuse man, yung ingon sila, ay fake to, kay light ang taklob. Katong green ako ang katong dark. Yun ana bitaw, Dok. Pero actually, sa tanan na itong mga mamiminaw, no? Ato lang i-clarify nga kanang duha, same brand na sila. Na dayon Dok, daghan kayong salamat no sa imo ang mga pagtabang sa ato ang mga mamiminaw ug sa mga nagpadala sa ilang mga problema dinhi no. Thank you kay ninyong

0: tanan o sa sunod na po ito nga episode kay murag nakabsa naman po ta sa oras. Mm-hmm. No? So, sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup nga mag-ingon ka ninyo, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, so ganin si Dr. nag-ingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Mayong gabi mga ka-vibes. Mayong gabi, matugnong gabi kaninyong tanan. Dini sa akin natibok ang probinsya sa Davao de Oro. Mayong gabi mga ka-probinsya. O dini sa FMR ang imong paboritong istasyon para yun sa ato ang programa nga puno sa tinuod nga istorya, pag-angkon o pag-amin o pag-laom. Ini ang FMR Confession, uban kaninyo sama sa kanunay ang inyong kauban sa gabi. Kuya Tulits, makiguban kaninyo mga ka-vibes karong gabi una. Kaya doon ay mga butang nga dili masulti bisan kangkin sa mga ka-vibes. Pero dinhi safe ka mga ka-vibes, ha? Dinhi paminawon ka. Paminawon na to ang imuhang mga istorya sa kinabuhi. O di ba ka sa imong kanhi gugma? Dinhi adunay gugma gyud og pagsabot mga ka-vibes ang ato ang programa. Bisan unsa pa ang imong gipasan, ayaw kahadlok. Kay kung di na nimo madaog mga ka-vibes ang imong gipasan, padalaan ti ka og kabaw aron kakargahan ini.
1: I am born.
0: Padalaan ti ka og kabaw nga mo imong kakarga na mga ka-vibes, no? Kun kay abigo nimo mga ka-vibes, dunay mga gipasan na to nga dili na to kaya, ha? Dili na to kaya pasanon. Bisan unsa pa ang imong gipasan mga ka-vibes, ayo kahadlok. Isulti na diri sa ito ang programa mga ka-vibes. Tungod kay ito ka na bagasalo-saluhan sa ito ang programa. Nga ka nang imuhang mga kaagi sa gugma. Nga dugay-dugay na nimong gihambin. Kay hangtod ka ron, nagsigil ang yapugag huna-huna niya. Muna nga, ito na siyang istorya hondre mga ka-vibes. Kay kung matinud-anon good kita sa ito ang kasing-kasing ka-vibes, maunay sinugdanan sa tinuod nga kalinaw. Diba? Kay... bigo nimo kung natay kanang kanunay nga ginatago-tago diha sa tuang lughan, musugot kag sadi walay kalinaw, no? Walay kalinaw ang imuhang pagbati, ang imuhang kinabuhi. Muna nga ka-vibes, kini ang FMR Confession uban si Kuya Tulits. Paminaw na to ang imuhang mga istorya, o gayo kalimot dili ka nag-inosara. Dinhi lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Oras ito mga ka-vibes. 17 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi din sa itong programang FMR Confession with Kuya Tulits.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Okay, may gabi ipagbalik mga kabibes. Oras sa FM Radio, 36 minutos na human milabay ang ika, alas 8 sa gabi, din sa ito ang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Pa-shoutout ko ni Irwak sa Davao Call, gikan ni Ma'am Janet Punsalang diya sa May Kalinan, Davao City. Salamat sa pagtanaw, Ma'am. Oh, maulan nga gabi ikanimo ka vibes. Gikan ni Nanay TC Ortiz Hinta pa diya sa May Barangay Andap New Bataan. Siyempre may gabi diya sa May Mary Mediatrix, no? Si Nanay Kunching Laulaw. Og sa ihang mga kasilinganan diha, may gabi diha ganinyong tanan. So mga Dilaturi family diha, may gabi diha ganinyong tanan. Og kang nanay Mi, unsa gyud ito'y apelyido ni nanay Mi, ate Mi gani nanay TC, atong imuhang silingan kani adto dito sa diha. At sa wala pa sila ni balhin sa Mary Mediatrix. May gabi diha ganinyong tanan. Shout out diha ganinyo. Salamat sa inyong pagtanaw ug pagbaminaw. Shout out cool ha. Yagi Bibi, Boss Bibi Baruis, Baruis. Shout out dia sa May Barangay Kamanlangan, New Bataan, Bugang Bubong usab, Baruis, Bugang Anabel. Sa mga Baruis family dia sa May Kamanlangan, New Bataan, may gabi dia kanyong tanan. Shout out, salamat sa pagtanaw, Boss Bibi, Baruis. Og may gabi usab, diya sa May kwan sa Tandawan, Barangay Tandawan, New Bataan, Malon diya si Nanay Mi, Malon diya sa Mary Mediatrix, Barangay Andap, New Bataan. Shout out diya kaninyong tanan sa May Mary Mediatrix sa tanan mga lumulupyo diya. Sa tanan usab nga taga Barangay Tagno, Barangay Kugunon, New Bataan. Daghang tag-listener na may gabi, di kaninyong tanan. Salamat sa inyo ang magkaroonayon nga pagpaminaw. Dari sa FMR, Barangay Magsaysay, New Bataan, Barangay... sa patong isa di nga napatoy Barangay San Miguel... San Roque, di sa pabahay. May gabi, di kaninyong tanan. New Bataan, Barangay Katipunan. Shout out da kaninyong tanan, daghang kaitag na magkaagi na to diha, daghang tanga itang madungog radyo na minaw diri sa FMR. Salamat kay inyo diha mga kabibes, no. Ug mayong gabi siyempre Ate Ruth Rimulta Niog diha Barangay Tamia, Compostela, Davao de Oro. May gabi diha Ate Ruth Rimulta Niog. Salamat kay sa mga paambit sa mga grasya. Ayong gabi ilit sa lipat na pud ko. Shout out ni Bibi nga naghilot na ko. Uy, shout out ni Modi Abi. Manghihilot day gabi. Kamao day ka manghihilot day be. Labon to si Juliet Sigito Guan. Sigito ganang Sigito Pamino o Pangita o Guan. Pangita o manghilotay. Sunod balik ni Modi Abi. Magpahilot mo niya to siya sa imo ha. Okay. Okay ra ka dia. Okay ra ka be. Na ino niya itong mga episode. Ah, sige. Shout out that Jisa Adorna. O kang Jan Jan. O kang JJ. JJ o kang Mai Mai. Adorna family. Ito na ang huli na sila mga kabibes. Kinundang ng ulan. Kusuga kay guys ulan diri. Ay, diya sa inyo mga kabibes. Ulan po. Diri kay ganiha kusug ulan. Napoy dalugdug panagsa o kidlatsan. Delikado kayo mga kabibes. O. Yan ang mga ingana kay mo igo mo gupuno sa mga wirings mga kabibes. Delikado nga kwan na mudakop sa mga unsa ni mga radio, cellphones muna pag naa gani mga dulugdug mga kabibes. Ha kung mahimo ayaw gid mo sige og kanang cellphone ha kanang may mga kidlat kay delikado kay na kay sa una mga ito mo silingan mga kabibes nga nang hipos ra to og kwan nang hipos ra gani to og kanang di nang nilabhan niya ni subay sa iyang kuan ni subay ang kanang kidlat mga kabayos ba ni subay dito sa halayan niya nga kanang kuan kaning alambre muto na igo siya gani wala na intimano na kuyapan ra dili man day mao ang station ako ang napaminawan patukulak. Oh, dang. Lahi dahi to imo dahi kwan. Lahi dahi to imo hang na paminawan dahi. May gabi idea kanimo atiro trimol daniog. Timbaya pod ko dito sa Mary Mediatrix ka vibes. Minaw di ay siya si Luciana Ditros. Kaganiha, istorya may ingon ko. Sige lang, itimbaya rakan ako. Uy. May gabi idea kay ati Luciana Ditros. Diya sa may Mary Mediatrix, Barangay Andap, New Bataan. Gika ni Nanay TC, Ortiz Hintapa. Hindi, diya kanin yung tanan ha. Nagantang mga listener diya sa Mary Mediatrix. Sa mga wala nakaila sa toa mga kabibes, ako nang nayamuan na bito diya nakababaw ka ng kwan. Nakababaw ka ng pula bitaw niya. Nay personal collection sa kilid niya. Kanin kwan, kanin sticker, ako na. Muna, kailan na ni si Kwan? Kailan na siya na ni Tisi? Niagi mo ko na gapo na sa inyong bulay. Wala lang kaka. Marugula kaka, nilingi ko. Wala magkadya sa imuhang nataran ko. Niagi ko na gapo na sabay sa mga asawa. May gabi na kanyang tanan sa ito ang mga suki des personal collection da sa Mary Mediatrix. Salamat guys niyo ang makanunayon nga pagtuminaw dali sa FM radio. Atong oras mga ka-vibes, 42 minutos na human milabay ang ikalas utso sa gabi. Dini sa tuang programa ang FMR Confession with Kuya Tolet. Shout out di sa tanang taga Barangay Ugaw di. Labi na sa tuang Barangay Captain di. Milagros Nistal, may gabi ni mo di kap. Sa tuang mga kaubanan di ang mga purok chairman, may gabi di ganyong tanan. Ang Gigi, Gigi Kanunigo, kang ati Inday Redubli, ati Gina Rosales, Leonora Abungabung, kang Nung Abilio, Aiko. O, kaya sa purok 4-5, humana no? Size 1. Ya, dos, tres, kang tulits deh, ya, pilih dos tulits. Oh, may gabi dia sa tanan. Sige lang ka vibes kay di ay unsa orasa man. mga na siguro to mga alas 2 siguro to nay. Alauna ka pin. Ang sabi nga di naman palong nga ako. Oh, may gabi di mo dia nay, salamat sa imuhang mga makanunayon nga pagpaminaw. Shoutout sa tanan taga barangay pangsyonaris usab, mga barangay pangsyonaris sa kinatibuk ang lungsod sa kwan, lungsod sa Nabunturan. Shoutout dia ganin yung tanan no. Labi na dia sa barangay Ugo mga barangay pangsyonaris da may gabi dia ganin yung tanan. salamat kayo. Shoutout dia Gigi. Wala na minus Gigi. Oh. Gigi Kanunigo. Mga gulayan family dia may gabi dia kang nung mangi o kang manang Linda. Siyempre may gabi usab kang nung Ijon o kang ati Ili. Dili na to ikalimtan po shout out de si na manang Maria gini pamintig gini manang Maria tungko. May gabi ni mo dia manang Maria o kang manang Carmen Jess may gabi dia ganin yung tanan sa mga Diaz family kang Burisa o kang nung Istong. Gulayan family o mga Pukita family ato na shout out kay kanunay na minaw nito ang mga Soldia family. May gabi dia ganin yung tanan. Kang Awing Pukita minaw kanu tayo si Bus Awing. Og nanay Ping Soldia nung Tilano. May gabi dia kanin yung tanan sa mga taga Purukuno di ay. Sa mga Digal kagawa Digal Danilo Digal sa mga Digal family may gabi dia kanin yung tanan. Tao to bani ako ninyo hangtod kita alas 10 mga ka-vibes ha. Mga taga Purukuno di mga One Word Boys ha. Pinanguluhan ni Juan. Pinanguluhan ni Dokeres. Insomnia comfort. Lahi ang mga comfort. Ako sa buhay mo. Ito pa dito rin isaw. Istorya eh. Tara, tayo ko po na yun. Sobre. May gabi ide ka rin yung tanan. Ito ang oras mga ka-vibes. 45 minutos na human milabay. Ang kalas utso sa gabi eh. Dini sa ito ang programa. Ayong paghawa mga ka-vibes ha. Kay sa gihapon. Aduna kita ipagabasahon nga usa ka sulat sugilanon sa kinabuhi mga ka-vibes ha. Sugilanon sa kinabuhi mga ka-vibes nga gipadangat din sa ito ang programa na nga tawad-tawad ato kinibagabasahon mo na nga ubani ako ninyo mga ka-vibes Dini lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, ibitay magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Look

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga palatian na ayaw. Ubag mani, arthritis. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum.

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba? Sa malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The Vibes.

0: siya, ang mahal ni mo nawala. Amigo, pagyod ni mo ang ningkuha. Gaba! Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
6: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
7: Hugo Bistro!
8: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mawaya akong gimintin. Yarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Capsule. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
12: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Bod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
17: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
18: Buksan mo, papasukin.
19: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng mga katanungan na. At sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Jeneline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness, o minsan, pagbabago po ng mobility ng mga kamay, tuhod, at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune-boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule, 3 times a day. Depende po sa tindi ng sintomas ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility. Kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pag-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalagang matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule, 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee, because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, garicus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 5 o'clock.

0: Kabilang kampo para makapagsesyon ng wala ang kabilang kampo. Pero ngayon dalawang senador na ang hindi present dahil sa mga kaso, lumalabas na 12 lang ang kailangan o ang bagong numerong kailangan para magka-quorum at nakapuntos na nga kanina ang dating minorya. Alvin, pagpatak ng alas 3 ng hapon, ang tinaguri ang solid block 11 lang o ang dating minorya ang present sa session hall. Pero di gaya ng mga nakarang araw, hindi na mahaba ang kanilang hinintay para magkasesyon dahil may isang dumating mula sa kabilang panig, si Senator Francis Escudero, kaya ang dating 11 naging 12. Sapat na raw para magkakorum.
1: The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction.
0: At dahil nagkanumero na sila, Alvin, umakyat na sa rostrum si Senator Sherwin Gatchalian bilang presiding officer para buksan ang sesyon. Hinalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kapalit ni Senator Loren Legarda. Siya na rin ang acting Senate President alinsunod sa patakaran ng Senado.
2: Mr. President, let the record reflect that the chair, a Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes. Presiding officer of the Senate pursuant to Rule 5, Section 4C and 5 of the Rules of the Senate.
0: Alvin, nauwi rin ang sesyon sa panibagong balasahan sa Senado. Balik si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader at Renato Bantug bilang Secretary. May bago na rin Sergeant at Arms. Binawi rin ng dating minorya ang mga mahahalagang komite gaya ng Finance, National Defense at Blue Ribbon. Binago rin ng bagong mayorya ang patakaran sa impeachment para magkaroon ng halalan para sa presiding officer ng impeachment trial basta hindi Pangulo ng Pilipinas ang nililitis. At dahil uling araw ng sesyon ngayon, dinerecho na sa Senate adjournment. Natapos ang sesyon ng wala pang 15 minutos. Paliwanag ni Gatchalian, umabot sila sa ganito matapos ang dalawang araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng mayorya kasama ang Senate President o ang dating Senate President.
1: Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
0: Paliwanag pa ng bagong mayorya, batay sa isang hatol ng Korte Suprema at sa mga naganap noong 2015, ituturing na quorum na ang 12 dahil 22 na lang ang senador na nasa jurisdiksyon ng Senado. Aminado ang isang miyembro ng bagong mayorya na ikinagulat nila ang pagdalo ni Escudero.
3: Actually, yesterday pa eh. He's not very happy anymore. He was thinking it over, consulting his family, his friends. And then kanina morning, he said he will attend. But we didn't expect it. We were surprised when he joined us.
0: Alvin, hindi na humarap sa media si Escudero pero pinaliwanag niya hindi nakatanggap-tanggap ang hidwaan sa politika dahil nagugulo na ang trabaho. Giit ni Escudero, wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado. Wala rin umano siyang hinuhudas o pinipili. Hanggang sa huli sa Facebook pa rin pinili ni Senador Alan Peter Cayetano na magsalita para kwestiyonin ang quorum at ang mga nangyari sa sesyon.
4: Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-vote sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano

0: po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila.
1: Alvin Gidbinya, siya pa rin ang Senate President.
0: Hindi po tayo nag-resign. Removal. Hindi po nila ako naalis. Death. Buhay pa naman po siguro ako. Hindi po AI ito. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
1: Alvin, may babala rin si Cayetano sa epekto nito sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinatan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI ni May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos umpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis.
1: Alvin, nagpasalamat naman ang bagong mayorya kay Escudero Anila dahil sa kanya ay nakamove on na at makakabalik na sa trabaho ang Senado. Alvin?
2: RG, pakipaliwanag mo nga, so ano ang mangyayari? Ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin, pero ang majority ng miyembro ng Senado, hindi na niya kaalyado ngayon. Paanong dynamics nun?
1: Yun ang sinabi ni Senate President o ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. So, yan ang makikita at aabangan natin sa mga susunod na araw kung paano nila i-assert ang magkabilang kampo ang kanilang mga posisyon. Kasi nga, as far as Senator Cayetano is concerned, walang 13 yung kabila. So, siya pa rin ang Senate President at dapat yung grupo pa rin nila ang masusunod. Pero yung kabila naman, ang sinasabi nila, yung bagong mayorya, ang sinasabi nila, sa bisa nga nitong hatol ng Korte Suprema, itong Avelino versus Cuenco na mula pa noong 1949 ata na kaso ng Supreme Court, ay pwede nang maituring na quorum itong 12 na nasa sesyon kanina, dahil nga sa kung tutuusin, 22 na lang ang senador na nasa ilalim ng jurisdiction o coercive jurisdiction ng Senado. Ibig sabihin ng coercive jurisdiction ay yung pwede silang pilitin na sumailalim sa mga proseso ng Senado. Paano nga naman nila mapupwersa o mabibilang na nasa ilalim ng coercive jurisdiction ng Senado yung mga nakakulong o kaya yung talagang physical na wala dito o ayaw makipakita o hindi natin makita. So yun ang naging basihan nila doon sa kanilang claim o doon sa kanilang argumento na yung 12 ay quorum na. So kanya-kanya silang opinion ngayon, kanya-kanya silang posisyon. At titignan natin kung sinong, kung paano ito mauuwi, kung mauuwi na naman ba ito sa panibagong patigasan o maidadaan na ito sa ibang klaseng usapan. Alvin?
2: Sorry RG, ang pagkakaintindi ko, si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin talagang Senate President. Kaya ang hinalal nila si Gatchalian ay Senate President pro tempore. Kaya ang tanong ko is, kung si Alan Peter Cayetano ang Senate President, pero ang 12 ay nasa kampo nung kabila, paano mo kukontrolin yun?
1: Siya lang ang nakakaalam yan at siya lang ang makakasagot yan kasi siya naman ang haharap sa kanila. Kung wala na sa kanya ang tiwala nung 12 at ilan na lang ang naiwan sa kanya, no? Parang lumalabas, parang 10 na lang yata silang naiwan sa kanya. Pagka nagbotohan, alam naman natin dito sa Senado, lahat ng desisyon dumadaan sa botohan. So kung talagang magbobotohan sila along party lines or along alliances lines, magiging mahirap yun para kay Senador Alan Peter Cayetano na igiit yung kanilang mga gusto mangyari. Kasi nga, pagkaroon nagkaroon ng botohan sa floor, ay kukulangin sila. Pero pinipilit nga niya na siya pa rin ang Senate President dahil nga walang 13 yung kabila, yun actually yung teknikalidad ng patakaran ng saligang batas, ng patakaran ng Senado, na kailangan kasi may 13 para makapagpalit ng Senate President. Yun ang pinanghihiwakan ni Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung kabila naman, kaya nga rin, I think, Tinatanong mo naman ako, inelect lang nila ay Senate President pro tempore at Acting Senate President. Admission na yon on their part na wala kasi talaga silang 13.
2: Exactly. O yun na nga, narinig din natin yung briefing ni Senator Tulfo na ang sabi niya, hindi, si Cayetano ang Senate President. Pero dahil sila ang majority, kaya nila ginawa yun. Ang unang test dyan, RG, at pakisagot mo na rin kung tama, ay ang committee hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee bukas. Ay paano, susunod ba? Saan ba ang susundin? Yung kina Marcoleta o yung sa Lunes na ni Tulfo?
1: Eh, iba-iba nga ang sinasabi nila dyan. So, hindi pa tapos ng kwentong to. So, bukas, titignan natin kung may mga darating dito, kung darating ba ang staff, kung darating ba yung mga guests, kung... kasi pwede naman din talaga pumunta dito yung mga inimbita nila kung gugustuhin nila, pero magiging legal ba at kikilalanin ba ng mga ibang senador yung magiging procedure bukas? Yan ang malaking tanong. Azin?
2: RG, isa na lang. Diba maraming urgent matters doon sa Senado? Bakit biglang nagsinidi eh? Hindi inaksyonan muna yung mga nakabitin?
1: Unang-una, yun ang kalendaryo talaga ngayon, ano? 12. At ako hindi ko pa sila natatanong kung bakit diniretso nila sa Senate. Pero ang alam ko lang ay talaga ngayon ang kalendaryo nila na mag-adjourn. Dahil nga merong requirement sa saligang batas sa kailangan, merong bilang bago ang susunod na zona na kailangan mag-adjourn sila Senate. So mukhang yung mga ibang agenda, yung mga nakita kong mga nakabitin, ano, pwede pa naman yung gawin sa ibang araw. So may tatanong natin sa kanila sa mga susunod na araw kung ano ba ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon silang ipagpas sa ibang araw na lang yon. Pero yung kung ang tinutumbok mo naman ay yung tungkol sa commission on appointments, ang tingin ko riyan ay medyo wala na kasi silang panahon kasi kailangan mag-convene pa ng kailangan nilang ayusin yung hatian dahil nga nagkaroon ng bagong alliances dito sa Senado. Hindi rin nila makukonvene ang commission on appointments today kung talagang pinilit nila magkaroon man ng halalan para sa mga bagong miyembro ng commission on appointments. Alvin?
2: Maraming salamat, RG Cruz!
3: Nagbago na rin ang committee chairmanship sa Senado matapos ang pag-upo ng bagong minorya. Nasa Senado rin nagpapatrol si Victoria Tulad. Victoria, ano ang ating aabangan sa mga bagong pinuno ng mga komite?
4: Karen, kasabay ng paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at in effect ay Acting Senate President, ay nagbago na rin nga yung mga committee chairmen. Ayon sa bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo, ay kanselado na yung hearing bukas tungkol sa maanumalyang flood control projects at sa halip ay gagawin ang ikasyam na pagdinig ng BRC sa Lunes, June 8. Bilang bagong Blue Ribbon Committee Chairperson, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hindi na tuloy ang pagdinig ng komite na dapat sana ay gagawin bukas, June 4. Nagbigay na umano ng direktiba sa Senate staff para kanselahin ang imbitasyon bukas, kaya hindi maaaring ipilit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagdinig.
5: That's illegal na po yung kanyang tomorrow. We have already instructed the Senate, the USAA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary.
6: Sir, sabi niya,
5: Now all seats vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya because there's already a new Blue Ribbon Chairman.
4: Ang susunod na pagdinig sa ilalim ni Tulfo ay sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Pag-uusapan pa umano nila kung sino-sino ang iimbitahin. Kaninang tanghali sa kanilang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na may humaharang umano sa pagdinig na dapat sana ay kanilang pangungunahan.
7: Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. Ang balak talaga ay agawin ang mga committees, kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan.
8: Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
4: Pinabulaanan ni Tulfo ang paratang na may hinaharang sila at sinabing may mga paglabag ang dating mayorya sa pagtawag ng June 4 hearing.
5: Subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman noon? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Eh, ang minority leaders, the ex-officio of the Blue Ribbon, wala, hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, anong itatanong ko dito?
4: Ayon kay Tulfo, lahat ng senador ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, mapa mayorya o minorya, para hindi masabi na may hokus-pokus sa proseso. Pero sa kabila ng mga nangyari, iginiit ni Cayetano ngayong hapon na itutuloy nila ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas.
0: But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
4: Kabilang sa mga inimbita ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senador Pia Cayetano, sina dating House Speaker Martin Romualdez, ang umano'y 18 Marines na sinabing nag-deliver sila ng mga maletang may cash, kina Romualdez at dating House Appropriations Chairman Zal Dico, at mga empleyado ni Ko. Imbitado rin sa dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez at mga kalihim o kinatawan ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at ang Ombudsman. Samantala, sinabi ni Senador Francis Kiko Pangilinan na nakahinga siya ng maluwag matapos lumipat sa kanila si Senador Francis Cheese Escudero.
9: How did you convince Senator Cheese po?
10: Mahabang proseso, but thankfully he agreed.
9: Thank you, sir. How do you feel lang, sir?
10: A relief for the Senate.
9: Apa.
10: And we hope that this is a fresh start. And win is most deserving and most qualified.
9: Sir?
4: Karen, sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung ano ba yung mangyayari bukas dahil magkaiba nga yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano at ng bagong mayorya. Sa kanyang Facebook Live, bago mag-alas 6 ngayong gabi, sinabi ni Cayetano na mag-i-issue siya ng memo sa Office of the Senate Sergeant at Arms at sa Secretariat para huwag isara ng mga ito ang Senado dahil magkakaroon umano ng Blue Ribbon Hearing bukas. Sinabi rin ni Cayetano sa staff na huwag ipadlock ang Senado. Pero kaninang pasado, alas 5 ng hapon nga, ay naglabas naman ng paglilinaw ang bagong mayorya na sinasabing hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano at nabakante ang posisyon. Karen?
3: Maraming salamat, Victoria Tulad.
11: Kinilala ng palaso ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Pero bago man yan, ikinadismaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring boycott ng ilang senador na nauwi naman sa pagkakansela ng dalawang sesyon. Live mula sa Malacanang, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano ang sabi ng palasyo sa palitan ng liderato sa Senado?
12: Bernadette, sinabi ng palasyo na naaayon sa batas at sa rule of law ang naging palitan ng liderato sa Senado kaninang hapon. Kaya naman ayon sa Malacanang ay iginagalang nila ang naging desisyon ng bagong majority at ang liderato ni ngayon Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero bago yan ay sinabi ng Pangulo na dismayado siya sa ginawang boycott sa sesyon ng mga mababatas na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano.
13: Get back to work. Get back to work because it's important, dami natin kailangang gawin.
12: Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador matapos dalawang beses na nakansela ang sesyon noong Lunes at Martes. Marami kasi ani ang kailangang gawin o amyendahan na batas.
13: Kung walang sesyon, hindi ko nga maintindihan eh, dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, nag-congressman naman ako, nag-senador din ako, Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session.
14: Para sa Pangulo, walang sapat na rason ng Senado para magkansela ng sesyon.
13: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang sesyon. Isang sesyon lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang sesyon. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito.
14: Sabi ng Pangulo na dating senador hanggang 16th Congress, nababahala siya sa gulo na nangyayari sa Senado ngayon. Hindi rin aniya maintindihan kung bakit kinailangang tumigil ng lehislatura sa pagtatrabaho. Gayong tuloy naman ang dalawa pang sangay ng pamahalaan.
13: I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang kaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? The best description I can have is the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve.
14: Marami aniyang gustong makamit ang pamahalaan na hindi maaabot kung magtutuloy-tuloy ang suspension ng sesyon.
13: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
14: Sa ngayon, pinag-aaralan aniya ang mga hakbang kasama ang pagtingin sa konstitusyon para masolusyonan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi kasi nila pwedeng diktahan o parusahan ng Senado bilang co-equal branch sila ng gobyerno.
13: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves, and they haven't been doing much of a good job right now.
14: Nauna lang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na tila mali ang impormasyon na natanggap ng Malacanang dahil handa silang magtrabaho.
7: Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila po ang hindi nagtuloy.
14: Sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na naapektuhan na ng kawalan ng sesyon ng Senado ang Status of Visiting Forces Agreements o SOFA ng Canada at New Zealand. Umapela siya sa Senado. Naaksyon na ito para umabante na ang expanded defense cooperation ng dalawang bansa at ng Pilipinas.
15: Na depensa na namin sa pumipi ang dalawang SOFA na pending conference by the Senate, no? Sa ratification ni Presidente. Apilan na para na lang sa smooth running of the armed forces of the Philippines para sa engagements natin na tuloy-tuloy at mabilis, sana naman mapugunan ng Senado ang mga pangangailangan na ito na hindi dapat pabayaan.
14: Nauna na rin sinabi ng palasyo na apektado na rin ang ekonomiya dahil sa mga nangyayari sa Senado.
12: Bernadette, ginagalang ng palasyo ang separation of powers at ang legislatura bilang isang co-equal branch ng pamahalaan. Nauna naging sinabi ng Pangulo na umaasa siyang mareresolba ng Senado ang mga issue para maituloy na ang paglilingkod nila sa mga taong bayan. Bernadette.
11: Maraming salamat, Jervis Manahan.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dagdag sa pensyon ang Social Security System, nagsimula na ngayong Hunyo. Mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, nadagdagan pa. At Gogo Martin hands-on, maging sa poster at music ng Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
17: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
18: Buksan mo, papasukin.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
21: Halina't magmakabuhay.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
24: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
25: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
2: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
26: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
27: Tara na!
26: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
27: More than good pizza.
28: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
29: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
32: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga sakit.
34: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
5: Kinampas ng helmet at sinapakpan ng magkaangkas na lalaki ang isang rider sa Sampaloc, Maynila. Ang insidente sa pool sa video, yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
6: Nakahinto ang rider na ito sa stoplight sa bahagi ng Florentino Corner, Maceda Street sa Barangay 519 sa Sampaloc, Maynila alas 3 ng madaling araw noong Lunes nang bigla na lamang siyang hampasin ang helmet sa ulo ng backride ng kakarating lang na motorsiklo. Maya-maya pa, sinuntok naman siya sa ulo ng mismong rider. Sa kuha ng dashcam ng rider, kita na galit ang driver ng motorsiklo kaya agad nang umalis ang biktima para magpa-blotter sa barangay habang lumiko na rin papalayo ang nanakit na rider. Nakiusap din sa isang netizen ang biktima na i-upload ang kuha sa kanyang dashcam para matunton ang nanakit na rider at ang kas nito. Ayon sa uploader, pauwi na ang rider na magkasalubong ang dalawa.
7: Nakita lang daw yan na may motor lang daw na nakasalubong, pero parang nagkita kasi sila sa gitna na parang napatabi ng konti itong sumalubong sa kanila. So yun, after daw nun, tinatry ang habulin kasi yung green light, pero dahil nagbiblink, tumigil na rin siya sa intersection kasi inabot na rin siya ng yellow light. Tapos mamaya-maya, bigla na lang daw siyang hinampas nung helmet.
6: Dahil sa lakas ng hampas, nasira ang accessories ng helmet ng biktima.
7: Ganun daw kalakas yung hampas eh. Siyempre, on his part, parang natatakot din siya na baka abangan siya. Kasi kung ganung klaseng tao nga naman yung nakaharap niya sa kalsada na wala pa siyang ginagawa, what if pa sa sitwasyon ngayon?
6: May nakapagsabi na nakatira sa kaanak sa barangay 517 ang nanakit na rider, kaya agad itong pinuntahan ng mga opisyal ng barangay pero hindi na ito naabutan.
8: Itong bata na ito, itong respondent na ito, hindi ko masyadong kilala ito eh. Well, hindi naman siya talaga permanente dito nakatira yan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya at nakinontak din namin. Hindi rin namin makontak yung tao na ito.
6: Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng barangay sa pulisya para matuntun ang dalawang lalaki. Ayon sa barangay, nais panagutin ng rider ang mga suspects sa nasira nitong accessories ng kanyang helmet. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Iginit ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang pagkakakulong kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay patunay na walang sinisino ang Pangulo pagdating sa pagpapanagot sa pera ng bayan. Dagdag pa ni Dizon, ang mga kaso isinampa laban sa mga responsable sa anomalya ay sinusuportahan ng matitibay na ebidensya base na rin anya sa direksyon ng Justice Department at Ombudsman. Kanina, ininspeksyon ni Dizon kasama ang Quezon City LGU, ang UPRI NOAA, ang Matalahib Creek, nakaraniwang apektado ng baha. Ayon kay Dizon, nasa 5 buwan na ang operasyon ng creek alinsunod sa drainage master plan ng Quezon City LGU.
10: Paugit-ugit sinabi ng Pangulo, kung saan dadagin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan. Kahit dati niyang sekretary yan, kahit kaaryado niya yan, kahit kamag-anak niya yan, kahit sino pa. Basta kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta.
9: Inilipat si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa isang pribadong ospital matapos may madiskubre sa laboratory findings na may kinalaman sa kondisyon niya sa puso. Ayon sa PNP, dinala si Bunoan sa isang pribadong pasilidad sa Metro Manila nitong Martes ng gabi. Binabantayan si Bunoan sa ospital simula na makaranas ng pagkahilo at pagtas ng presyo noong Lunes nang ilabas ang arrest warrant laban sa kanila para sa kasong plunder kaugnay sa anomalya sa flood control project. Humarap pa sa Santiguan Bayan si Bunoan itong Martes pero noong hapon ay lumitaw sa kanyang laboratory results na tumaas ang kanyang heart enzyme. Agad siyang inirefer sa espesyalista dahil hindi ito kayang tugunan ng PNP General Hospital. Nauna namang sinabi ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment ang dating kalihim.
11: Considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
9: Samantala, sumalang sa witness stand ang dating DPWH Planning Service Director kaugnay naman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan na kinasasangkutan ni dating Senator Bong Revilla Jr. Sa kanyang salaysay, sinabi ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote na nagawang i-bypass ng namayapang si DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang chain of command sa kagawaran. Hindi rin pinadadaan sa kanya ang output ng kanyang division na may kaugnay naman sa 2025 national budget dahil dumidiretso ito kay Cabral bilang anyay standard operating procedure. Sinigundahan ito ang naunang salaysay ni DPWH Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria na inutusan siya ni Cabral na i-encode ang mga proyekto at proponents nito para mapasama sa budget na isusumiti sa House Committee on Appropriations. Isa na rito ang Pandibulacan project na ang proponent ay si Revilla.
5: At ngayong gabi makakasama po natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson.
12: Hi Karen, magandang gabi sa ating lahat.
5: All right. I think, Senator, magandang linawin. Sino po ba ang Senate President ngayon?
12: Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami. Enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Pero we cannot yet elect a Senate President kasi under the Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan.
5: Pero nangangahulugan po ba na hindi na si Senate President Alan Cayetano ang Senate President? Kasi sa kanyang Facebook Live, sinabi po niya siya pa rin ang Senate President, sir.
12: Yun ang problema, Karen. Kasi kung naandito sila sa session hall, dito sana kami magdedebate. Mahirap makipagdebate sa Facebook. Kasi sa halip na pumasok siya, hinintay namin siya ng Lunes, hinintay namin siya kahapon, hinintay namin siya kanina, hindi naman siya pumapasok. So paano kami magdedebate na nasa Facebook siya, kami naman nasa plenaryo? Ang tamang venue para pagdebatehan namin, pati yung pag-elect, kung meron silang issues, dito sa plenaryo, hindi sa Facebook.
5: Maliwanag kikwestiyonin po ito no, ng mayorya o kumbaga ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang hirap na ng mga terminologies ngayon. Legal po ba ang ginawa ng bloke po ninyo kanina? At bakit po ito legal, sir?
12: I-correct ko lang, dating mayorya, minorya na sila ngayon kasi 10 sila, kami 12. Or 11 kung sakaling hindi mag-a-align completely si Senator Cheese. Ngayon, karapatan niya na dumulog sa korte kung gusto niyang questionin ang legalidad. Sa punto namin, kaninang alauna na nag-caucus kami, diniscuss namin mabuti yung legal basis, pati yung president na umiiral. Ano? Dalawa, Avelino versus Cuenco, at ito'y 1949, pero leading case pa rin ito. Wala pa itong, hindi pa namomodify. Na kung saan, kung wala sa coercive power, kung outside of the coercive power of the Senate, eh hindi kabilang yon sa pagdetermina ng quorum. Pangalawa, kung hindi makompel ang attendance, eh hindi yon bibilangin sa pagdetermine ng quorum. Yung president naman dito, 2015, si Senator Drilon, 17 lamang yon ang naanditong senador. Dahil yung 4 or 3 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. Pero nakapag-conduct sila ng business at ang kanilang na-determine na quorum ay 12. Kasi nga, hindi naman kompleto yung 24 at wala nga sa coercive power ng Senado, yung ibang miyembro ng Senado noon. Paliwanag, Karen, maraming legal opinions na lalabas dito. Ang tangi lamang makakaresolve nito, kung gusto nilang dumulog sa Korte Suprema, eh doon tayo makikinig. Pero sa maski magdebate tayo till kingdom come, wala tayong mare-resolve. Kaya kung gusto niya, pumunta na lang siya sa Korte Suprema para questionin yung nangyaring kanina sa session hall.
5: Senator, paano po ninyo, ng grupo ninyo nakumbinse na sumama sa session si Senator Cheese Escudero?
12: Hindi namin siya kinumbinse. As far as I know, kusan loob siya dahil ang sinasabi niya nga, hindi niya na kayang tiisin o sikmurain yung nangyayari sa Senado. And we admire him for that kasi yung kanyang very appreciative kami sa kanyang naging position kanina na ang dahilan, ang kusang loob niyang pagsama sa sesyon ay para mabigyan ng kaukulang quorum. Kasi 11 lang kami, kung mapapansin ninyo, mula Lunes, kahapon, hindi kami makapag-conduct ng business kasi wala kaming quorum. Ginagalang namin yung quorum na 12. Ngayon, nung dumating siya, nakapag-conduct kami ng business kanina at nagpapasalamat kami sa kanya. Wala pong kondisyon, wala po siyang hiningi. At wala rin kaming pagkumbinse, bagkus, kusang loob siya. At ito na pahayag na rin ni Senator Cheese, ginawa niya ito dahil nga mahal niya yung Senado as an institution. At we admire him for that.
5: Now, Senator Lacson, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal ko ito. At hindi daw tama una ang bilang ng quorum, pero maging si Senator Loren Legarda, sinabi po niya unconstitutional daw ang Senate takeover dahil ang majority daw po ay tinuturing pa ring 13. Ano pong reaction niyo dito?
12: Ulitin ko, Karen, ang tamang venue, ang proper venue para pagdebatehan namin yan, yung quorum, yung legality, sa plenaryo, hindi sa Facebook.
5: Now, paano po ito ngayon, Senator Lacson, bukas? What if ituloy ni Senator Marcoleta ang kanyang subcommittee hearing sa flood control? What will happen?
12: Illegal. Yun ang illegal kasi hindi naman siya chairman. At meron kaming sergeant at arms na siya mangangalaga ng orderliness at saka ng decorum dito sa loob ng Senado. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Eh baka mapahiya sila.
5: Now, Senator Lacson, paano po ang July 6? Ang July 6, ang unang araw dapat po no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan po ba, sir, magbabago ang presiding officer? Di ba ang Senate President ang presiding officer po?
12: Tuloy yung July 6, ano? As tuloy yung nangyaring pagsasubmit ng komento ng Vice Presidente noong June 1. At tuloy din yung deadline, yung period na magsasabit ng reply o komento yung prosecution. Tuloy pa rin yung pre-trial o preliminary conference na magaganap pagkatapos na makapagsubmit yung prosecution panel ng kanilang komento. At tuloy pa rin sa July 6. Yung presiding officer, kung sino yung tumatayo o yung acting president or pwede kami mag-designate kung sino yung pwedeng mag-preside doon sa mangyayaring impeachment trial sa July 6.
5: Oo. Maganda ipaliwanag niyo po ito, Senator Lacson, huling tanong. Because ang July 6, you convene as an impeachment court. Sa araw ng SONA, which is end of July, that's when you convene as a legislative body. Tama po ba ito, sir? Kung boboto ng 13
12: Totoo
5: for
12: yun.
5: A new leadership, can that be done on July 6 or the rules do not permit that?
12: Ang pinag-usapan namin, hihiling kami sa Pangulo para tumawag ng special session.
5: I see.
12: Hindi lamang sa tungkol sa impeachment, tungkol din sa nabinbin na confirmation ng ilang Navy captains at saka Armed Forces colonels para ma-promote sa general. Ang problema, nakakahiya sa kanila at nakakaawa sila dahil aabutin sila ng one-year ban dahil nga sa gulo nangyari sa Senado, hindi makapag-convene ang CA. So, alang-alang sa ating mga magigiting na kawal, yung mga mapapromote, at baka ma-disqualified sila by virtue of the one-year ban bago dumating yung kanilang retirement age, hihiling kami sa Pangulo kung pwedeng tumawag kami ng special session para ma-convene yung commission on appointments para naman hindi malaking dagok sa mga pamilya ng ating mga magigiting na opisyal ng armed forces.
5: Nag-issue ng statement ang Pangulo, sinusuportahan niya ang bagong liderato ng Senado. Ibig sabihin po ba, Senator Lacson, kung magtawag ng special session si Pangulong Marcos Jr., halimbawa bukas o Friday or kahit next week, e nakasinidiya na, pwede po yun?
12: Pwede yun. Pwede. Special session. Nasa ano naman yan? Nasa Constitution naman yan na pwedeng tumawag ng special session ang Pangulo.
5: So, it's clear para po sa inyo, vacant ang Senate presidency sa ngayon.
12: Maliwanag yun. Bakante ang Senate presidency na posisyon. Wala kaming Senate president. Meron kami acting Senate president by virtue of his being...

0: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala karo si Ginoo murag naarang-arang na pod akong ulcer di na mutong karper ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan haplas ang galing Magnum say epektibo gini kaayo
7: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio.
17: FM Radio.
18: TV Patrol sa FM Radio.
19: Umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kabilang sa pinangangbahang nasawi ay isang buong pamilya matapos ma-recover.

0: Ang bangkay ng isang bata at sanggol. Nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Justice for the family and the victim.
2: Nagtipon-tipon ang pamilya ng mga biktima ng pagguho ng gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nag-alay sila ng panalangin at nagtirik ng kandila. Idinadaig nila ang anilay kawalan ng malasakit at tulong sa kanila na may-ari ng gusali at ng kontratista nito.
3: Kamustahin niyo naman po kami na mga pamilya. Nag-aantay po kami ng mga pamilya namin dito na isa-isa pong nilalabas na wala ng buhay, na halos naaagnas na po yung mga katawan, may sanggol pa po. So, 'di ba, sana po managot ang dapat managot.
2: Wala pang abogado mga biktima. Kaya hiling ng grupo, sana may tumulong sa kanila. Isa sa naghahanap sa mahal sa buhay ay si Marilu, na nangutang pa ng pamasahe para makaluwas mula sa Samar. Nawawala pa rin ang kanyang anak na si Jeffrey, ang asawa nito at mga anak na 19 gulang na lalaki at 11 buwan na sanggol na babae. 20 taon nang huli niyang makita ng personal ang anak at tanging sa video call lamang sila nagkakausap.
4: Masakit sa damdamin ko kay nawara anak-anak. Minahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun. Hindi ko yun napapagalitan.
2: Lumuwas naman mula sa Bislig City si Jessa para hanapin ang kapatid na si Reynaldin na asawa ni Jeffrey. Nais na niyang maiuwi ang labi ng kapatid sa kanilang probinsya at masiguro na makakamit ang hustisya.
5: Sabi naman kasi daw ng foreman, pwede isama yung pamilya, kaya po sinama po yung pamilya niya. Sa mga nangyari po, hindi po pwedeng pabayaan eh. Kasi marami pong mga buhay na nadadamay. So, kailangan po, papanagutin po talaga.
2: Nitong Martes, kabilang sa na-recover ng mga bangkay ang isang lalaki, isang babae, isang batang lalaki at isang sanggol. Sabi ng Angeles City LGU, posibleng isang pamilya ang mga ito.
6: Pero hindi pa natin talaga ma-confirm, pero dun sa kanilang orientation, no? Mukhang ganun yung itsura. Nakasakay pa ito sa duyan, yung hamok. No? Doon po siya nakita yung itong sanggol.
2: Tugma rin ito sa pamilyang hinahanap nila Marilu at Jessa. Pero hirap nang makilala ang mga natagpo ang bangkay. 10 sa mga nakuhang bangkay ang hindi pa nakikilala. Ngayong Miyerkules, 4 pang bangkay ang magkakasunod na nakuha sa guho. Habang nagpapatuloy ang paghahanap sa posibleng mga natabunan at kung ilan pa ang nasa ilalim ng guho, walang nakakaalam. Dennis Datu, ABS-CBN News, Angeles City.
7: Good news! Nagsimula ng tumaas ng 10% ang pensyon ng mga retirado ng Social Security System, 5% naman sa mga death at survivorship pensioners. Katumbas po ito ng dagdag na maglalaro sa 200 pesos hanggang 2,400 pesos sa mahigit 4 na milyong pensyonado. Sa ilalim ng 3 taong programa, may isa pang bugso ng 10% increase sa pensyon sa September 2027. Nag-iingat na sa kalusugan ang 62 anyos na si Rafael matapos ma-stroke ang kanang bahagi ng katawan. Ilang dekadang vendor si Rafael at sinaga ang paghuhulog sa SSS para lang magkapensyon. Kaya laking pasalamat niya nang mabalita ang tataas ang kanyang pensyon ng 10% ngayong buwan, bagamat kulang pa umano ito sa pangangailangan niya.
8: Hindi para makabili ako ng pagkain na masarap. Medyo masarap. Kasi hindi ako nakakain ng masarap eh.
7: Pinaaga ng SSS ang aumento sa pensyon ngayong buwan, imbis na sa Setyembre pa, para makaagapay sa mahigit 4 million pensioners sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kung ang mga retiradong manggagawa ay may 10% increase, 5% naman ang dagdag pensyon sa mga death at survivorship pensioners. Ang 74 anyos na si Marcela at Mister, parehong may dagdag sa pensyon. Pero kahit malit lang, masaya ang mag-asawa dahil madaragdagan ang budget nila para sa pamilya.
9: Natuwa po. Siyempre, pangdagdag sa maintenance. So, laking bagay din yun, lalo na ngayon mahirap ang buhay.
7: Pero paano naman yung mga nakaschedule pa lang mag-retire simula June hanggang August ngayon taon?
10: Mag-retirement pension ka starting June 1. Ngayon po, June 1, 2026. Hindi ka pa po kasama doon sa cut-off po natin for June 2026 increase. By September 2026 po, yung pension mo po, may increase pa rin po ng 10%.
7: Dahil sa 10% na dagdag, papalo na sa 2,200 pesos ang pinakamaliit na pensyon sa SSS. Ang pinakamalaki, lagpas 26,000 pesos. Pero ang pinaka-average na pensyon, nasa mahigit 5,000 pesos kada buwan. Pero pagdating ng 2027, mayroon ulit 10% increase sa pensyon. Nilinaw ng SSS na nagsimula nang ipatupad ang dagdag pensyon sa mga batch 1 na ang date of contingency ay kada umpisa hanggang 15 ng buwan. Yung iba naman, susunod na simula June 16.
10: So mga hindi pa po nakakuha, dun po tayo sa ano usual na withdrawal schedule po natin. So yung June pension po ninyo, kasabay na po nun, may increase na po yung pension po ninyo.
7: Tiniyak din ng SSS na kahit may dagdag pensyon na mahigit 4 million pensioners, hindi naman ito babawiin sa mga aktibong miyembrong nagbabayad ng kontribusyon buwan-buwan.
10: For the 3-year period po, wala po tayong magiging increase sa contributions, only increase on pension.
7: Sa ngayon, nasa 750 pesos kada buwan ang minimum na hulog sa SSS, 5,250 pesos naman ang todong kontribusyon batay sa salary credit na 35,000 pesos. Mahigit kalahati niyan, sagot ng employer, 1,750 pesos naman ang kalta sa sweldo ng empleyado. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan magpapaulan ang habagat?
11: Alam mo Alvin, dito sa Luzon, magpapatuloy pa ang mga paulan ng habagat sa mga susunod na araw. Medyo nagpapalakas din sa habagat ang nabuong low pressure area sa may gitna ng South China Sea malapit sa Vietnam. Huli po itong namataan sa layong 675 kilometers, kanluran ng Iba, Zambales. Sa labas po iyan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, mababa ang tsansa na ito ay maging bagyo sa ngayon. Ang Central at Northern Luzon po ang masasapul ng malalakas na paulan ng habagat na pwedeng tumagal hanggang pagsapit ng weekend. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials, kapamilya, dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa mga pagulang ito, pwedeng makamit na yung kinakailangang pag-ulan sa monitoring stations ng PAGASA para madeklara na pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posible yan bago po matapos ang linggong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 4 sa Luzon, may aasahan pong maulang panahon buong araw at lalakas po yung boost ng ulan sa may Pangasinan, Zambales, Tarlac, dito po sa Pampanga at sa Bataan halos buong araw. At sa gabi, medyo may kalakasan pa yung mga pag-ulan dito sa may Bulacan, Pampanga at Bataan. Pwede po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mag-ingat mga kapamilya. Sa Palawan naman, magiging maulap sa hilagang bahagi ng probinsya pero mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Palawan. Sa Visayas, may kaunting ulang daraan sa umaga pero tanghali pa magiging maulan dito sa may Eastern Visayas at magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan dyan hanggang pagsapit ng hapon. Meron ding mga pag-ulan bandang hapon dito po sa ilang lugar sa may Negros, Southern Cebu at sa Panay. At pagsapit ng gabi ay may kaunting ulan dito naman sa probinsya ng Cebu. Dako naman tayo sa Mindanao, sa umaga po ay pwede ang pagsikat ng araw pero may aasahan din pong mga pag-ulan mula tanghali at may kalakasan ng boost ng ulan sa hapon.

0: Sumusubok naman si Rico Blanco ng bagong hamon sa kanyang karera bilang leading man sa pelikulang Project Baby. Nagbukas din siya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng OPM at ilan sa pinaka-personal na yugto ng kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: I don't want commitment, okay?
2: Sandy, hinihingi ko lang naman eh. Huwag mo ako ilakaw sa buhay mo.
3: Isang bagong kabanata ang binubuksan ni Rico Blanco sa kanyang karera sa kanyang kauna-unahang lead role sa romantic comedy film na Project Baby kasama si Sue Ramirez. Aminado si Rico, hindi pa siya makapaniwalang napili siyang maging leading man.
4: Playing a character.
0: Migo, right?
4: Migo. Who is kind of chill. Artist siya. Hindi siya masyadong Yeah, he seems to be a cool guy lang.
0: Yes, yes.
3: Samantala, naniniwala si Rico na nasa golden era ang OPM dahil sa dami ng mga uhusay at iba-ibang musicians ngayon.
4: I think in the future, we'll look back at this time and say this is one of the golden eras of Filipino music.
3: Sa kabila ng mga tagumpay sa career, nagbukas din si Rico tungkol sa mga pagsubok na kanyang hinarap matapos mawala ng kapatid, makipaghiwalay sa matagal na relasyon at pagpanaw ng kanyang alagang aso.
4: Did I make a mistake? Was that a mistake to just focus so much on work, thinking that you'll have all the time in the world? And
5: pag nahulog, sasagutin ko lahat.
3: Mapapanood ang full interview ni Rico Blanco sa Oh My Gan, mamayang 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
6: At susunod, Sandigan Bayan pinanindigan ang precautionary hold departure order laban kay dating Speaker Martin Romualdez. At official posters ng comeback serye ni Coco Martin na si Gabo nagsulputan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Masuk booking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner.

0: Inner chair, air purifier, sound bar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Butuan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasok.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: TV Patrol sa FM Radio.
6: Hiniling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na mailipat siya ng detention mula sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas patungo sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. A 2 ng Hunyo, nang inihain ng kanyang abogado ang pormal na muson isang araw matapos siyang dinala sa Paitan sa Payatas dahil sa kanyang plunder case. Matatanda ang dati nang naditine si Estrada sa custodial center nang maharap sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero pinayagan siya makapagpiansa noong 2017. Kasabay naman ng kanyang hiling na paglipat ay naghain din ang kampo ni Estrada ng urgent motion para hilingin naman sa korte na magtakda ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Inaasang diringgi ng mga musong ito ng Sandigan Bayan 5th Division sa pamumuno ni Associate Justice Zaldi Tres Peces kasabay na ititakdang arraignment ng senador. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na inisyu laban sa kanya. Ngayong iniimbestigan siya kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa 7th Division ng Anti-Graft Court, wala itong nakitang merito sa argumento ni Romualdez na nalabag ng PHDO ang kanyang karapatan para bumiyahe na aniyay nakabase lang umano sa haka-haka. Pero giit ng Sandigan Bayan, kailangan lang may makitang probable cause o sapat na basihan para ma-issue ang PHDO. Dagdag pa ng Sandigan Bayan dahil sa bigat na mga potensyal na kaso na walang piyansa pa ang iba, may malinaw na motibo ang mambabatas para takasan ang paglilitis.
7: Sa ibang balita naman, itinatawag sa National Police Commission ang pulis na nag-viral na video na sa pilitan umanong inaaresto ang isang senior citizen sa Taguig City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
8: Mag-aalas 3:30 ng hapon itong Martes nang magkabanggaan ang isang shuttle van at isang kotse sa kanto ng MLQ Avenue at Mauling Creek sa Barangay Bagong Bayan sa Taguig City. Ang driver ng kotse na isang police corporal bumaba at kinumpronta ang 76 anyos na driver ng van. Dahil nakaharang sa kalsada, pinatras ng pulis ang puting van. Pinitsura ng pulis ang plaka ng sasakyan at tinuturo ang pinsala sa kanyang sasakyan. Nag-usap ang dalawa. Pero maya-maya, umabante ang van na kinagalit ng pulis. Kasunod nito, puwersahang pinabababa ng pulis ang driver ng van.
9: Sir! Sinyo mo yan? Sir!
10: Arestado! Arestado!
9: Lang tayo, sir!
10: Kayo? Wala kayong nagawa?
8: Pinakalma ng mga taga-barangay ang sitwasyon at pinaupo sa bangketa ang van driver.
10: Arestado ka?
8: Ang pulis naman, pinusasa na ang matanda.
10: Wala ka pang warrant of arrest! Wala ka pang warrant of arrest!
8: Matapos sa mapusasan, isinakay ang matanda sa kotse at dinala sa presinto.
11: Corporal Simeon Dizuan.
8: Hindi nagustuhan ang National Police Commission ang ginawa ng pulis, kaya ipinatawag nila ito. Pero imbes sa magpaliwanag, ibinalandra ng pulis sa mga dating kaso umano ng matanda na ayon sa NAPOLCOM ay walang kinalaman sa insidente.
11: Upo dyan. Upo ka dito.
12: Ito po.
11: Upo ka dito, Miss Corporal. Anong kinalaman yan dun sa insidente ng traffic accident? Corporal Suan, anong kinalaman niyang mga pinagsasabi mo doon sa traffic accident?
4: Sir, gusto ko lang po patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir.
11: Do you want to go that route, Corporal Suan?
8: Ayon sa NAPOLCOM, patong-patong ang mga naging paglabag ng pulis na nag-awol pa noong 2013. Pero nakabalik pa sa serbisyo. Kasama ito ngayon sa imbestigahan ng komisyon. Maharap ang pulis sa kasong kriminal.
11: Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Hindi ka pa nahiya. I'm directing our legal service, my Director May, to file criminal case against Corporal Suan for violation of RA 7438 for failure to inform arrested persons of their rights. Dapat binasa mo yung Miranda rights niya.
8: Pero sa Bati Suan,
4: huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogisan kayo sa media.
11: Hindi kami nagpapapogi dito.
4: Magpapapogi kayo, sir.
8: Dito na pinalabas si Suan dahil sa kawalang respeto niya sa NAPOLCOM at mga opisyal na kasama sa PRESCON. Pinadisarmahan na rin siya at pinasibak na sa pwesto. Bukod sa kasong kriminal, maharap din ng pulis sa kasong administratibong oppression, grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer na maaaring magresulta sa tuluyan niyang pagkatanggal sa serbisyo. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
12: Tito Winnie!
13: Hi!
12: Pasukan na sa Lunes. Ano ba ang pwedeng gawin para mapagkasya ang budget para sa school supplies?
13: Ay, Ate B, may nakilala akong mami, taga Las Piñas. Taon-taon dumidiskarte siya para makatipid sa pagbili ng school supplies sa pamamagitan ng pagre-recycle.
14: Animang anak ni Michelle Amar. Dalawa sa mga ito ay estudyante pa. Blessing para kay Michelle ang anim niyang mga anak. Pero aminado siyang may mga panahon na kinakapos pa rin sila sa budget kahit dalawa na lang ang nag-aaral.
15: Siyempre yung mga gamit nila sa school, siyempre sapatos, mga uniform. O, ang hirap pag sabay-sabay sila nag-aaral. Yun nga eh, parang ang trabaho mo na rin kasi hindi nanay, accounting na din eh. Kaya tuloy yung nangyayari, yung budget na para sa pagkain, parang kinakat ko yun para makabili ng mga gamit nila sa school.
14: Dahil iba-iba ang requirement ng bawat teacher ng kanyang mga anak, winning discarded tip number 1 ni Michelle, huwag bilhin ang isang bagsakan ng school supplies. Mainam na hintayin ang final na listahan ng mga kinakailangan ng mga gamit.
15: Kalakalahati lang muna kasi minsan yung mga teacher ibang gusto.
14: Kung maayos pa ang mga gamit noong nakaraang school year, ayusin at linisin lamang ang mga ito para magamit ulit. Gaya ng lapis, lalo na kung pudpud lang ang pambura. Yan ang winning discarded tip number 2. Para sa mga lumang notebook, gumagamit si Michelle ng yarn, art paper at plastic cover para makabuo ng bago.
15: Yung notebook niya, 10. Yung lahat na yun, pag tinanggalan ko ng mga nasulatan na nakakabulang ako ng 4. Tinanggal ko yung mga may mga sulat. Tapos tinera ko yung mga walang sulat, tatahiin ko yun, lalagyan ko lang ng plastic ng cover ulit, tapos plastic cover, di mukha na siyang bago.
14: Para sa sapatos na may sirang strap pero maayos pa ang katawan at swelas, ginupit niya ang strap tsaka pinunasan.
12: Oh, di ba? Mga tatay, mga nanay, hello, hello din sa mga bata. Tandaan nyo, hindi nasusukat sa magagarang gamit ang husay sa school, kundi sa tamang kaalaman at tamang asal na matututunan sa paaralan. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
6: Susunod, Coco Martin, songwriter na rin. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
16: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
19: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule

0: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
2: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can band. Together, we can.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Dumarami na ang trabaho na nangangailangan ng makabagong skills sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Ayon yan sa katatapos lang na National AI and Skills Summit. Pero maraming Pilipino ang kakaunti pa lang ang kaalaman sa AI. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Sa National AI and Skills Summit ng Viventis, hinikayat ang mga kumpanya, paaralan, pamahalaan at pribadong sektor na magtulungan para ma-upskill ang mga Pilipino pagdating sa artificial intelligence o AI. Sabi ng Tesla, ilang mga trabaho ang maaring maapektuhan sa tinatawag na AI disruption.
6: AI could take over a significant share of the tasks people do today. This includes customer service representatives, telemarketers, accountants, auditors, secretaries, and office clerks.
7: It's just get ourselves out there.
5: Kaya ayon sa ilang eksperto, kailangang mag-upskill ng mga Pilipino o madagdagan ng mga makabagong skill set gaya ng kaalaman sa AI. Sa pagsusuri ng LinkedIn, dumarami na ang mga job posting sa Pilipinas na kinakailangan ng AI skills gaya ng kaalaman sa generative AI, prompt engineering, data science at iba pa. Kailangan anya manguna na ang mga kumpanya na magkaroon ng sapat na training para sa mga empleyado, kabilang na ang maayos na data gathering. At dapat anila mapag-aralan na rin ito sa paaralan.
8: We have to, as industry, we have to have that discipline of data so AI can amplify it.
9: You cannot go into full AI without you having to come up with your data enterprise framework.
5: Ayon sa TESDA, tuloy-tuloy ang kanilang libreng AI skills training. Dagdag pa ng TESDA, maging si Pope Leo XIV sinabing may maganda at di magandang epekto ang AI, kaya kailangan anya maging mapanuri.
6: To coordinate AI skills training, ensuring Filipinos are ready for an AI-powered future.
5: Meron ng higit 4,000 scholars ang TESDA sa AI and Data Skills Training. Pero kailangan pa nilang madagdagan ang mga partners at trainers para mas maraming Pilipino pa ang matuto pagdating sa responsabling paggamit ng AI. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
10: Pinatawan na ng parusa ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay. Kaugnay ito sa kontrobersyal niyang pahayag sa aktres na si Ann Curtis sa isang hearing ng House Justice Committee. Sa botong 263 na pabor, 8 ang tutol at 7 ang nag-abstain, napatunayan ng House Committee on Ethics and Privileges na nagkasala ang mambabatas sa hindi wastong pag-uugali. Dahil dito, inatasan si Suntay ng voluntaryong community service, sumailalim sa gender sensitivity seminar at mag-issue ng public apology sa aktres at sa lahat ng kababaihan na kanya babasahin sa harap ng telebisyon o broadcast media. Pangangasiwaan naman ng House Committee on Women and Gender Equality ang kanyang gender sensitivity seminar.
11: Comeback is real para kay Coco Martin dahil inilabas na ang official poster ng kanyang nalalapit na serye na Sigabo. Samantala, nagsama-sama ang OG o original cast ng kapapilya sitcom na Home Along the Riles sa advanced screening ng kanilang reunion movie. Nagpapatrol, MJ Felipe.
12: Halos kumpleto ang cast ng original kapamilya sitcom na Home Along the Riles sa kauna-unahang advance screening ng kanilang reunion movie noong Lunes. Sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila ang venue ng screening. Bukod sa mga manonood, pinasalamatan din ni Vandolf ang ABS-CBN.
13: Hindi magiging totoo ang pangarap na to, hindi siyempre dahil sa ABS-CBN, kay Tita Cory, sa pagtulong sa amin at sa pagbibigay ng tiwala at sa pagpapayaram ng franchise.
12: Mapapanood ang Home Along the Riles The Reunion Movie sa mga sinihan sa June 17. Samantala, mainit pa rin ang pelikula ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na Tayo sa Wakas sa pagpasok nito sa ikalawang linggo sa takilya. Hindi lang sa Pinas, kundi pati sa iba't ibang bansa dahil sa international screenings nito. Tampok din ang Don Bell sa cover ng Metro Dot Style. Bittersweet ang paglalarawan ni Bell sa kanilang posibleng huling magazine cover na magkasama. Pero extra sweet ang konseptong Dancing in the Rain ng photoshoot dahil sa ngayon ang kanilang pelikulang Tayo sa Wakas ang kanilang last dance sa big screen. Inilabas na ngayong araw ang official poster ng nalalapit na comeback serye ni Coco Martin at Julia Montes na Sigabo. Makikita na rin ito sa ilang lugar dito sa Metro Manila.
14: Ano gumawa niyan eh?
15: Poster.
14: Siyempre, happy ako kasi unang-una, honestly, happy ako na magkasama kami ni Jules dun sa poster. Tapos nandun lahat ng elements, yung action, yung romance, tapos makikita mo yung komunidad na gagalawan ng kwento. Kumbaga, poster pa lang kinukwento mo na na, ah, alam ko na yung tatakbuhin na itong kwento to. Right. Lalo na yung ano, pati yung theme song.
15: Ah, I heard.
14: Mm-hmm. Kami rin niya ang gumawa, ni Constantino ang gumawa.
15: Kumanta ka rin?
14: Hindi naman, ako nagsulat. Ako nag-ano ng kwento. Siya nga nag-perform.
12: Isang elementong kapansin-pansin sa poster ay ang paggamit ng kanyang pangalan sa titulo, Coco Martin's Sigabo. First time itong ginawa ni Coco sa ilang taon niyang director at storyteller.
14: Nahiya ako doon. Pero sabi kasi ni Jules, panahon na, na ipagmalaki mo, ba't ka nahihiya? Eh, ikaw naman talagang gumagawa ng kwento. Para kahit pa paano, sa noon time mo, and then meron kang legacy na maiiwan. Kaya, di ba, syempre, FPJs, Batang Quiapo, FPJs, ang Provinciano. Ngayon naman, Coco Martin, Sigabo. Subok lang!
12: Markahan na ang kalendaryo dahil sa June 22 na, ang pagbabalik ni Coco Martin sa primetime kasama si Julia Montes sa Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: So sino ba? Tuloy ba o hindi tuloy yung hearing bukas?
17: Yan. Abangan.
16: At sino ba yung
17: Anong
16: Senate?
17: Anong mangyayari?
16: Sino Senate Oo. President? Sabi ni Senator Ping sa interview mo.
17: Wala.
16: Vacant.
17: Oo.
16: Sabi naman ngayon, si Senate President, paano ba? Sabi mo. Former o Senate President?
17: Yan ang gulo, di ba?
18: Sino sabi, papa niyo? Ano ibabay?
17: Mag-neutral tayo, sabi ni Senator Alan.
16: Nag-Facebook live na naman.
17: Oo, na siya.
16: Siya pa rin. Ang Senate. At tuloy raw ang hearing bukas.
17: Gulo.
16: Kung ako empleyado ng Senado, ano pang susundin ko? Malilito rin ako.
17: Oo. De, ang tanong ngayon, yung, ang hirap sabihin, majority, dati majority. Yung kampo ni Cayetano, sisipot ba bukas to support?
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Del Sol. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagpay rin mo ng mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko mag-numsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa mag-numsing. Pitlibog yun. Ang mag-numsing mao gini makaayo sa atong panglawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala, zero balance kami lahat.
10: Abot sa langit, nagapubang pasalamat.
11: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Lalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Dr. Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about hormonal balance, the silent controller of health for men and women. Nainagsulti Dok, kaon man ko insakto Dok, pero nganong kapoy man akong gibati gihapon. Tulog man ko insakto Dok, nganong mura man ko guwa kapahulay gihapon. Unya Dok, ginagmay ra man ko mukaon Dok, nganong nagbugat man gihapon ko, nag-overweight man gihapon ko Dok. Sagad mga pinangga, pag-inganan ang kondisyon. Ang problema, wa nas pagkaon. Ang problema, naana sa hormonal imbalance. Ang hormones nato mga pinangga. Unsa man ang mga hormones? Ang hormones, gitawag na siya mga chemical messengers. Nga gihimo na siya, pinaagi sa tong mga gland, no? Mga gagmay ni nga mga organs tong lawas. Nag-travel ni ang atong mga hormonal, ato ang mga hormones, mga chemical messengers, tuyok sa ato ang mga dugo nato. Og musulti ni siya sa itong mga lawas unsay buhaton o kanus apod buhaton. So, unique po no ang trabaho ni hormone. Huna-huna, when we say hormones, traffic lights sa ito ang lawas. Sila ang tigdalag balance. Para nga ang tanan, hapsay lang ang pagdaloy. Kung sila ma-imbalance, agoy magkaroon ng traffic jams, aksidente, o mga breakdowns. So atong isgutan ning upat ka mga hormones sa atong lawas nga makapaapekta ni lalaki babae. Number one, cortisol. Mao ning gitawag stress hormone. Ikaduha, insulin. Mao ni siya ang gitawag blood sugar hormone. Ikatulo, melatonin. Mao ni siyang gitawag sleep hormone. Ikaapat, thyroid hormones. Mao ni gitawag metabolism controller. Okay, kanita sa cortisol. Ang cortisol, dili ni siya bad. Mao ni ang makapatabang na ito nga makamatata, trabaho na ni cortisol. Si cortisol pod, trabaho niya nga makarespanta sa mga kuyaw o makahandle sa mga emergencies. The best si cortisol. Pero, pag ma-chronic stress na siya, chronically high cortisol, kung taas perminti imong cortisol, mailhan ni mo nga nagsigi na siya taas o kuyaw na. Ano man, ang imong mga puson mudako na. O yan. Kung nakabalo pa ta, nga di maayo magpadakog puson, malikaya na to nga mutaas si cortisol. Kasi pag perminti ba taas si cortisol unsa may mahitabo, dali ta matigulang. Mutaas po ang risgo nga magka-heart disease ta o magka-diabetes. No? At least kanang tulo ato ang timanan. Kunot-kunot na gani ang ato ang mga dagway, kunot-kunot na gani itong mga panit, si cortisol ang imuhang bantayan pod. Nakay sakit sa kasing-kasing, cortisol, digi-diabetes, si cortisol. So, sa mga ilhanan, nga taas na si cortisol, taas imong blood pressure, himuhinay ang imong immune system, dali ka malimtanon, sige kag mata-mata while natulog, unya taas kag mga inflammation, pwede ka arthritison, ngol-ngol ang mga joints, ingon ni Ana. Manay, gi-publish no, sa study sa psycho-neuro-endocrinology. Balik ta sa puson ha, ang healthy nga lawas dapat ang dughan mas mudako kaysa puson, kaysa tiyan. Pag mo tupong ng imuhang tiyan sa imuhang dughan, oh, warning na na. Pag mo lampas na ang imuhang tiyan sa imuhang dughan, change course na. Ayaw padala sa giingon nga, ay lami manggod. Unsay buhaton para mabalance, para dali mo gamay. Ang una na itong buhaton, i-improve ang pagtulog. Dapat ang imong pagtulog 7 to 9 hours kada gabi. Ikaduha, unsa mahinungdan nakapataas imong stress base ang financial stress nganong itaas mong cortisol. Ihatag i-workout sa imong financial. O nganong nagka-problema sa imong financial, part na si imong self-development. Imuha na siyang tunaan unsaon imo pag-manage imong finances. Okay? Focus diha pinangga i-workout na. Ayo pagsalig sa by chance. I-create good pinangga. Ikatulo, emotional conflict. Away-away si kahiubos, dali ka masuko. So, i-manage. Ikaupat, constant phone notification. Hala, sige kag-scroll-scroll. Sige tanaw si mong cellphone. Niabot nagduha ka oras kapin. Nag-cellphone paghihapon ka. May lang ta nag-cellphone ka kaya nagtrabaho niya nag-earn ka. So, good yun. Pero wa ka nag-earn. Nag-waste lang kasi mong time, si mong kusog. Nalingaw lang ka, sa ngalan lang na nalingaw ka. Pero wa ka kabantay di ay 2 hours ka pinakaniling kuray, wa ka nag-discipline, wa ka nag-manage, nga matag oras, mag-break ka, 15 minutes. Ikalima, nag-skipping meals ka, wa ka nag-breakfast. Ang pinaka makapataas yung dug stress or kaning cortisol, dili ka nag-breakfast. Ay dok, wa may gana i-breakfast. Oh. Nganong walay gana, busog ka gabi eh. Wa ka mahilisi. Dugay ka natulog. Naa kay problema. Wa kay kalinaw sa kasing-kasing ug di ka malipayon. Wa gyud gana ipamahaw. Baliktaran pinangga. Matulog ka nga di busog sayo ka na ni hapon unya. Ang imong gikaon sa panihapon mga humukon lang nga pagkaon. Dok, di ukaya mo kaon. Di ko makakayag di kakaon og bugas or humay or kanon. Pinangga, disiplina ang sikreto. Training ang sikreto. Bahala di ka mo kaon sa panihapon basta kaon insaktos pamahaw og paniudto. Pangkatulog ng gabi eh. Bahala, medyo gutom. Part sa disiplin, diha magsugod ang fasting dapat eh. Kanang mga trending karon nga, fasting, low carb. Maayo lang na siya, pila ka mga tuig. O maayo lang na siya kung nag-weight management. Pero pang sustenance mga pinaga, kinahanglan yuta o insaktong carbohydrates. Pero lagi, dili sa gabi eh, magkaon o daghan. Dito sa pamahaw paniudto. Panggabi dapat fasting. Panggabi dali ra natunaw yung pagkaon sayo matulog. Ang problema nganong gutomon kay dugay matulog daghang cellphone pa daghang pang tabi-tabi. Kung gamay ra imong kaonon sa gabi dapat 8 pa lang daan higda na ka. Disiplina pinangga. Diha dapat magfasting sa gabi. Nganuman, during fasting mga pinaga, ang ato ang lawas mo use o clean energy. During fasting, o labi na sa gabi, wanay sud imong tiyan, ang imong lawas mo gamit na siya og mga fat and ketone-based energy para sa ato ang cellular repair. Pero dili na mahitabo pag-ayo kung busog kang natulog. Mabitaw nga kung naga low carb ka, unya niabot na sa point nga murag ang imong energy nagsalig na ka og kape kana ilhana na siya nga imong low carb nimo usba na. So ang morning dapat insaktong carbohydrates pero naa kay exercise dapat insakto imong tulog. Dapat insakto ang imong emotion or stress management sa imong emotion. Kasi ang makapastress mga pinaga kabalo mo. Ang makapastress, isa ra gyud ang pinakahinungdan. Wala gibuhat ang dapat buhaton. Gipaunya-unya ang mahimo na unta karon. Yun ang makapastress. Mauni ma-challenge no kung mahibaw ani mo nga ang imong low carb. Dali gani ka maapektuhan, dali ka mahiubos, dali ka sapoton, but pasabot, nagkaroon ka na ng hormonal imbalance. Kasi kung sa kape ka, highly caffeinated or medyo moderately high ang caffeine gihapon sa imong kape, makapa-disrupt gihapon na, makapa-problema gihapon na sa imong hormone. O mailhani mo nga dili na maayo ang imong diet kung dali na kasaputon. Kung ang imuhang low-carb diet, kalmado pa imuhang unahuna, happy mode ka, mas positive imong mind, then continue.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo ko siya side effect. Nangyata ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's El Maguay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkitagin may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take 2 capsules or 1 capsule before matulog or human panihapon. Kung taas ka, medyo overweight pagyud kaayo, take 3 to 4 capsules before matulog para layo sa atake sa kasing-kasing. Kung naakay sakit sa kasing-kasing o niya grabe imong problema, apilig yung pag-ampo before matulog o ginhawag lalo o ayaw tulog na naas kagool, ayaw katulog na naas sa kalagot o kahadlok, kinahanglan unahon nimo pagbaton ang kalinaw gyud sa imong kasing-kasing nga maimo na siyang madawat pod gikan sa imong pag-ampo sa Ginoo, gikan sa imong self-reflection. Be positive pinangga, ayaw ka discourage. The more nga naapakas problema karon, pag isandig nimo na sa Ginoo or positive lang jud ka, magiging strong ka, magiging broad ang imong mind tungod sa imong experience. Mas dali ka makasabot sa isig ka tao o sa uban pa. Now, taking EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mahimo ni siyang matag-adlaw nga nutritional support sa atong mga lawas, especially sa mga tao nga under stress. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to support the body during physical, emotional and hormonal stress pinangga. Tungod kay mo support ni siya, immune defense, healthy circulation, natural detox and cleansing, energy and vitality without overstimulation. Kasi ang uban nga mga herbal product, with all due respect, bawal siya gamiton nga over 6 months or a year. No, na siya possible nga mga side effects. Mauna nga magbantay pud ta, no, unsa atong panginumon nga diha ta makadungog nga ay ang herbal makadaot, no, dili tanan nga nagdala sa herbal makaayo di pod makadaot na ay mga side effects kasi depende na siya kung unsa nga herbs ang atong gigamit. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya sa atuang lawas nga mulig-on, especially during fatigue, poor sleep, and prolonged stress. Remember, supplements do not replace sleep, prayer, or healthy habits. They support the body while you practice them. If you are often tired, easily sick, or stressed, EXL Makabuhay Plus may be a helpful daily partner in your wellness journey. Because true health is not about quick fixes. It's about consistent care, mga pinaga. Ay pumukalimot pagbisita sa tuang clinic, Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program sa mga na-stroke, sa mga naisakit sa kasing-kasing, sa mga grabing kasakit ng arthritis, sakit sa mga joints, diabetes nga bisag insulin hastang taasag gihapon. Usually, mag-abot-abot ta Domingo o sa ubang mga adlaw, appointment basis ta. Pwede po mo magbisita sa clinic. Natay mga certified naturopathic practitioner naka-prepare ang atong program para sa inyo ha. Kung naamoy mga laboratory, pwede po nyo nadadoon as reference po nato. So, bisita lang mo mga pinaga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Today, we continue our topic on hormonal balance by answering an important question. Nga naman ang lalaki babae, lailahi man ang ilahang pag-process sa stress. Mabitaw kinahanglan magsinabtan na igyod kay. Lahi ang pag-process sa babae kung ma-stress siya. Pag ma-stress po ang lalaki, lahi po ang iyang pag-process. Mauna importante magsinabtanay. This is not about who is stronger. This is not about who is right. This is about how God designed the human brain and hormones. Dapat masabta nato kung giunsa pag-design ang atuang utok o ang atuang mga hormones, mga chemical messengers. When stress happens, both men and women, mag-release na silang cortisol. Mga stress hormone na siya. But the brain processes it in different ways. Pareha cortisol, pero ang atong utok, lalaki babae, lahi-lahi sila unsaon nila na pag-process. Like for example, kung ang lalaki ma-under stress, ang brain mo activate siya sa problem solving and action centers. Pag naay stress, ang lalaki mas mo activate siya unsaon kun ako ni pagsulbad ha. Ni unsaon pun ako ni pag action agad. Ang testosterone mo interact na siya sa cortisol. So, ang actual effect aninia, ang lalaki tend to withdraw. Mas hilom ang lalaki unya mas mo focus siya. Ngano man, ang lalaki mas mo prepare siya sa pag-fix or sa pag-escape, no, sa pag-sulbad or unsaon paglikay. This is why many men, daghan sa mga lalaki, mas hilom ilalom sa pressure. Kaya naghilom-hilom ng mga lalaki, grabe ng pressure. Dili ni siya drama, kundili neurological regulation na siya. Nakita na siya nga study sa Journal of Neuroscience nga nag-confirm yun nga ang stress mo pa-activate yun siya sa different neural pathways sa mga lalaki at babae. Kung ang stress ma-misunderstood, di nato ni masabtan. Kung ang lalaki mohilom, unya ang babae magunahuna, wa man ni nagpakabana ning tawhana ni sa kuang reklamo, di ba? Mamli sagad na hitabo. Kisa may kusog magyawyaw, kisa may kusog magstorya, kisa may kusog, di ba? Ang babae man. Kung ang babae mas daghan ang iistorya, ang lalaki po magunahuna nga grabe po ka mo react po yung bayhano eh. O diba, maun po niya mga reaction sa mga lalaki. Yaw-yawan, jugin na siya, diba? Hinumduman na to nga, both are coping, not attacking. Natay lain-laing adjustment o reaction. Dili ta mag-inatakay, no? Wala na siya nag-attack. Pero pag ma-unresolved ni siya, dili masulbad. Kaya lagi ta kabalosahay mo, adjust mo, sabot. Mauni siya makapadamage sa health. Nga nung mga lalaki sagad mas una mang mamatay kaysa babae. Nga nung man ang lalaki mas heart disease man ang problema, high blood pressure o addiction. Diba? Kaya ang lalaki, di kayo expressive. Ang lalaki more on luom-luom. Mabitaw nga mas daghag cases sa mga lalaki, heart disease. Ang mga babae po, ang sagad problema nila, anxiety. Kay, grabe man kay ka-vocal. Depression, autoimmune disorder. Kisa may mas daghag autoimmune. Lupus, mga rheumatoid arthritis. Mga babae man. Gani, according sa data published sa Journal of Autoimmunity and supported by the National Institutes of Health, women are 3 to 9 times more likely than men to develop autoimmune diseases. 75% to 80% nga nagka-autoimmune disease is mga babae. Sama sa lupus, rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroiditis, no? Problema sa goiter ba? Multiple sclerosis, psoriasis. Why women? Nga naman ang babae. Pag ang babae manggod, ma-under stress ang babae, mas mo ang estrogen sa babae, iyang i-enhance ang immune activity. No? Iyang ipa-overactive. Mao na nga, pag mahimo ang ma-prolong, madugay, perminti nga nakataas ang iyahang mga stressors niya, mga stress niya. Ang mahitabo, ang immune system magiging overactive. Mao na nga, tiraho niya ang kaugalingon ni mong lawas. So, pag ang babae pod, ma-under stress ang babae, pag ang ilang estrogen pod, mo heighten na siya sa emotional awareness. Mauna nga, ang mga babae, mas ganahan sila, mas inclined sila, tense sila, nga, mo storya, ilang i-express, o ilahang mangita sila connection. Mauna nga, ang problema, mga pinangga, kung di ni mo na siya i-balance, mga pinangga ng mga babae, di ni mo na siya i-control, maugin na yung mahitabo. Now, himo ang positive na siya. Kung mugana tag storya, mugana tag express, mangitag tag connection, always on a positive side. Dili kay dungagan ang problema. So the same sa mga lalaki, while nga gusto ta mo hilom, dapat tagaan po na tog security ang babae, nga nihilom ta tungod kay nag-focus ka, nang nag-ampo ka, at the same time, nagplano ka unsaon nimo pag-sulbad ang problema or malikayan ang problema. Same lagi, proper communication lagi.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung krea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag mga kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Peace does not come from changing others, but from understanding them. Ang kalinaw dili moabot pinaagi sa pag-usab sa uban. Apan ang kalinaw moabot gikan sa pagsabot sa uban. Ang word for today, mga pinangga, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Therefore, glorify God in your body. Wala ba mo makabalo nga ang imong lawas, ang atong lawas di ay templo or puy-anan sa balaang espiritu nga naa sa tua? Mao na nga giingnan ta nga i-glorify nato ang Dios sa atong mga lawas. The Bible reminds us that caring for the body is a spiritual responsibility, not just a medical one. Autoimmune disease is not only genetic, it is deeply influenced by stress, sleep, inflammation, and daily lifestyle choices. So early care, stress management, rest, and proper nutrition can protect the immune system and preserve life. Hinumduman nato mga pinaga nga understanding is the highest form of love. When we understand how stress works, we protect our hormones, our hearts, and our homes. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimti, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
12: FM Radio. Favorite Music Radio FM.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Arangkada!
7: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
6: Arangkada!
8: Siksik!
9: Plus magaranggan na 6 minutos na humanag kalabang intag na sa La City sa buntag. Mayog buntag na sabi ganin yung danan magabinating magasuking digpaminaw sa Davao Region. Partikular na mga egzoon sa nagbayan sa Tagom. Yan ang minaw sa 89.5 FMR Dabnor. Yausap sa lungsod sa Nabunduran. Nadyan ay muntang ang 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre, magabinating pagkasuking tigpaminaw. Dinis sa Dagbayan sa Davao sa 101.9 FMR Davao City. Adlaw na kita garoon kay Webes. Onyo 4, Tuig 2026. Bangin sa gawas o sulod sa nasod. Pwede magigala. Adin ha si Jason King. Jason on the MIC. Og si Tolitz. Atong amigo din na si Tolitz. Siyempre, Gobar South Technical Side. Magagala si Harrison Serrelia. O na kita mag-isgot sa mga nagbagabagag nagpungasin atong mga balita alang sa Arangkada Balita sa Buntag. Adon ang siren mga garangkada ang kahimtang sa itong panahon na garong adlawa.
10: Arangkada Balita Weather Update.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Bayad sa check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, nagamubang pasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
8: Abangkata!
9: Oras magrangkada, 32 minutos na humana kalagubon, Tegnes alas ito sa bundang. O garon pa rin sa atong mga balita.
8: Abangkata! Balita! International!
9: Balitang international ni Anam na usap ang tensyon tali sa Russia o Ukraine. Uman maglunsad ang Russia o sunod-sunod nga airstrike sa kauluhan sa Ukraine ng Kyiv. Mikabat sa daghang gabalayan o mga establishmento ang nadao tungod sa ubang missile o drone attack naghimo sa Russian forces atol sa padayon ng operasyon. Basis sa inisyal nga mga report, dili maubon sa 10 ka tawo ang namatay samtang kapin usa ka gatos ang nangol sa maong pag-atake. Giingon sa Russia nga ang ilang aksyon gabahin sa gituohang retaliatory strikes uman sa una madudbang opensiba nga gihimo sa Ukraine adtong miaging semana.
8: Arangkada. Balita. Sports.

0: sa natad sa paugnat sa kusog. Lisod nga pagsugod ang nasinati sa Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup. Human mapildi silang unang duha kaduwa sa Pool C. Silang unang tapog kontra Latvia. Nakakuha pa og sayong abanti ang Gilas apan wala gini mapadayon hangtod sa katapusan sa duha. Nga natapos sa score nga 14-11. Pabor sa ilahang kontra. May samot pa ang hangit sa ikaduhang duwa din na klarong gidumina sila sa Germany nga midaog pinagi sa 22-10 nga resulta. Tungod sa duwa kasunod nga kapildihan. Anagaron sa ubos nga bahin sa standing sa Pool C ang Gilas Women o nagginahanglan o mayong performance batok sa China o Italy aron mabuhi ang ilang kampanya sa elimination round.
1: Arangada! Arangada! Arangada! Showbiz!
2: I feel good. I knew that I wouldn't.
0: Yes, itong balitang showbiz mga ka-arangada. Bagong chapter silang ginabuhi, isip magtiayon ang gisugda nila ni Ruby Domingo o Mikey Pineda. Human malampusong mataw ang ilahang unang anak. Gipambit sa magtiayon pinagi sa social media ang emotional nga higayon sa pag-abot silahang baby. Ngailang gihulagway isip newest housemate silahang pamilya. Gigamit usab nila ang bantog nga linya sa Pinoy Big Brother nga Welcome to the Outside World isip simbolo sa mainitong pagdawat sa ilahang anak dinhi sa kalibutan.
2: No,
0: may padayag usab dayon silang suporta ug pagdaing gikan silang mga fans. Higala ug kauban sa industriya nga nakiguban sa pagsaulog sa maong malipayong panghitabo alang sa bag-ong pamilya.
1: Arangada! Arangada!
0: Arangada, 36 minutos na humaan ang kalagubon tagna sa La City sa Buntag. Dito naglangkob ang kinitibukan sa tuwang Arangada Balita. O niya, atangi ko sa pagpadayon sa itong programang Arangada. Dugang paragisgot sa mga butang kung diin ikaw ang agwadunay kalangbitan. Mga reports gikan sa gawas sa tumagabanan mga higala. Gikan na lamang sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang among news writer. Princeton Lim ang among editor-in-chief. Tolets Jason and Harrison Cirillo ang among technical side. Billy Dandrel Dulatre ang among station manager. Ako si Elmer Dodge Romantico Tandok Magingon. Dagang salamat, may buntag, mabuhay, Pilipinas.
1: Arangada.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

Sa balita, mga karangkada, sa tuwang pagbarayon sa programa Mga Karangkada sa Bundang. Ayong buntag, mga kagalaan at dibuog. Mindanao, gutom sa buton sa tuwang paglanog-lanog. Labi na kayo ng mga tagadagbayan sa Davao. Nga naglanog-lanog ni Bagaw Rasa. O niyan, taod-taod, magigala, tungga pabuton ang report sa gawas, kauban sa tuwang mga reporters. Atong gipaabot garon ang tawag sa tuwang mga reporters, magigala, no?

0: Okay, nasa itong linya, mga gala, itong paludson, ang itong kauban karoon, libuan ka mga empleyado sa Kapitolyo sa Davao de Oro, gipailalom sa mandatory drug testing. Uman naman nagbalita ganina. Hello. Hello, Karangkadang Ipin. Mao ni mong headline si Ron?
1: Yes, Karangkadang Elmer.
0: Nabalita naman eh.
1: Ha?
0: Nabalita ni Karon.
1: Mao ba?
0: Mo kay lain dia.
1: Gabi ko ako ni game mo.
0: Ah, sige, balik lang sunod ah.
1: Sige.
0: Okay, balik lang, okay. Dito sa maminaw sa tuwang news diyan. Paida. Wala man lagi sa FA Live, sir. Ho. Akong cellphone wala FM. Si Princeton Lim, wala tay live sa FB, no? Wala ta nag-live sa FB. Again. Okay.

gang. Rita magigalash. Good da sa tuwang dugang mga balita, mga nagunang mga balita karon. Gubot kay Senado. Gubot pa sa tanang gubot mga gala. Nanay bagong kinini ang gitawag nila og pro tempore Senate President nga si kinini ang Gatchalian. Okay? Dato man eh. Tapos na kung opening link. Sige, Efren Armilia, no? Ugma, ato na i-plastar ang imuhang reports. Sige. Okay. Gahapon mga gala, no? Nahimong sintro sa sgutanan si Senador Francis T. Escudero. Umanang iyahang kalit nga pagpakita sa plenaryo nga maoy mibuak sa pipila kaadlaw nga didlak o pag-abli supultahan alang sa dakong kining reorganization, no? Reorganization sa Senado mga karangkada. Uman sa duha ka nagsunod-sunod kaadlaw nga wala isisyon tungod sa kakuwang sa attendance. Ha? Oh. Nalang higala.

0: Sige, inom ko ang kape. Ang amig na. Okay. Human sa duha ka nagsunod-sunod ka adlaw mga karanggada nga walay sesyon tungod sa kakuwang sa dindans sa Senado na usab ang dagan sa dihang misulod si Chis Escudero ug miuba na sa minority block nga naghulat sa plenaryo. Miabot sa 12 ka senador ang natala sa roll call. Butang nga giisip sa maong kampo nga husto na aron ideklara ang quorum. Maingon nila. Hinungdan nga daling gipangdeklarang bakante ang mga committee chairmanships o leadership post. Si Senador Win Gatsalian ang napili isip Senate President pro tempore og may nangulo sa sesyon apan gibutyag ni Senador Erwin Tulfo nga wala una nagpili og bag-ong Senate President tungod nagkinahanglan gini og 30 boto. Tama. No? So sa laing bahin diretsahang gideklara ni Senador Erwin Tulfo nga siya nakuno ang litihimong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee human sa kontrobersyal nga reorganisasyon sa liderato sa Senado kagahapong adlaw mga igsoon. Taliwala sa pag-question sa iyang pagkatuboy, gibarugan ni Tulfo nga balido ang maong kausaban ug siya na ang bag-ong mangulo sa committee. Okay, dawato na to magigala. Standby to sa katali, no? Doon ay report na nukad gikan sa gawas sa tong kaubang Prince Armilla. Lalaki nga doon ay kasong rape dakpan sa Samal. Prince Armilla. Okay. Again, lalaki dakpan human ng rape sa Samal Island. Atong dawaton ang report nadugad gikan sa gawas sa tong kaubang karangkada Efren Armilla.
1: Yes, karangkada ga Elmer usa ka lalaki ag dakpan sa mga sakop sa kapulisan sa Island Garden City of Samal. Gumikan sa baton pa sa kasog pagpagalugos dito sa may Barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samala, Davao del Lote, dili pala magdugay. At operasyon na himog nagbalampuson, pinagi sa warrant of arrest, gagi pagawas gikan sa korte, batok sa usa ka 32-anyos nga lalaki, minyo, o ginakop kini, pinagi sa pagsupak sa qualified rape by sexual assault, 2 counts attempted qualified rape by sexual assault, o act of lasciviousness, 4 counts, so di basta-basta ang iyahang kaso nga giatubang. Ang warrant of arrest gagi pagawas ubos sa criminal case number CRCFC 4031 2026 gikan sa korte. Itinado karon ag dinakpan ga 32 sa Samal PNP detention cell og dunay girekomenda nga piansa nga 200,000 sa matag 2 counts nga qualified rape by sexual assault o 120,000 pesos for attempted qualified rape by sexual assault o 36,000 sa matag 4 ka kasong act of lasciviousness o sa kasamtangan dagting kagol na sa Samal PNP ag maoga dinakpan kaarangkada ga Elmer.
0: Karangkadang i-print, mga unsang atuig ni nahita mo? Nga iyang girip?
1: Karoon na nga, sa report na ito, kalap gikan sa sabal PNP wala lagi detalye pero dada pa di siya karuga bagasimada baga pizza uno ni gabulan sa Hunyo ga arangkada ga Elmer.
0: Okay.
1: So kana aga report nga nahipos na to ka arangkada ga Elmer ga balita karog baga orasa o ga daduka gikan sa sabal PNP kini si Ednar Villa sa FMR network alang sa arangkada balita sa buntag.
0: Yes. Dagang salamat sa garangkadang Efren Armilla Narugar gikan sa sama la BNP si Mohanga report. Sa kalalaki dakpan mirisi. Ha? Kanabitaong magpadala ka magigala si Mohang uwag ba? No? Na magmahay kapag uman. Ha? Mahay magid ka. May mga pagmahay nga kinini ang nag-una. Dayon da. Natanapit na to, katukang tulpo. No? Tiliwala sa pag-question sa iyahang pagkatuboy magigala, gibaruga ni tulpo. Nga balido ang maong kasabutan o siya na ang bagong mangulo sa gubiti. Ang hugot apan hugot kining gisupak ni Senate President Alan Peter Gaetano. Pinaagi sa usa ka Facebook Live din si Peter Gaetano yang giingon nga dili legal nga chairperson si Tulpo og nagpabilin si Senadora Pia Gaetano sa maong pwesto. Tungod wala matudpay quorum o legal nga sesyon nga natigayon kagahapon. Ubos sa balaod, gikinahanglan ang mayorya o labing minus mga igsoon. 13 ka senador gikan sa kinitibukang 24 ka membro aron makabot ang quorum. Butang nga giinsister ni Gaetano nga wala naabot sa pikas nga kampo mga igsoon. Sa pikas bahin, gitana usab ni Senador Ping Lacson nga nahimong balido o gadanay quorum ang sesyon tungod gibase ang ihap sa 22 ka senador o wala gilakip sa gitawag natog coercive power sa Senado silang Senador Ronald Bato de la Rosa og Senador Jingo Estrada atol sa gipaygayong reorganisasyon. Gidugang gilakson magigsoon nga gumikan ini ilang gibutaran nga ideklarang bakante ang tanang posisyon. No, gawas lamang sa pagpili og bag-ong Senate President tungod kulang pa sila sa gikinahanglang 13 kabuto ubos sa konstitusyon. Galing John, wala tayo oras. Daghan na lang kayo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod ng programang Happy Morning. Ina magkauman si Kapitan Tiago Magigala. Dari lang sa 101.9 FMR Davao City. O sa 96.7 FMR Davao de Oro. 89.5 FMR Davao North. Wala tayo oras. Salamat na lang kaninyong tanan. Mga marang, mga manong, mga indeg, mga undong. Elmer Dudes, si romantiko tandog, magaingon gihapon, walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kasing-kasing magpabilin kitang buta.

0: Jawan! La la la la la la la la la la la la.
1: Grabe si Lolo ah! Abog-abog na mga agi kung makachacha. Daw bilo, ang rayoma.
0: Imbas na rayoma apo, niyaro mo di ay ne. Kuya Dodge anti-arthritis tablet, wag dang ang rayoma, tuhod kondisyon ah.
1: Pwede nang machacha.
0: La la la la la la la la la la la la.
2: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kagutan, rayoma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Tanawa si nanay. Naghilak siya.
4: Tanaday,